go utlwa be re pagaya ga ranya jalo wa ba gantanya yes yone ntse le ya no kita di kiti di ti di ti ti dak ti dak o tlo kwetlise o tlo ke tla nne ko fetse ona o tle o nna mona ke tla o vietsa gona o di o tle jwang jwa la o so fitla ba le kwana ke a o fa tsona di felletse ga o fitla ga o fitla ba le kwana jwale ga ebe ka nnete ga o tsamaya o le mongwe goba se ka o fela re tsamaya le baratiwa ba rona ga ebe o tsamaya o le mongwe ka nnete o ipatlela garebe ga o fitlha kwana bale ee motlho mongwe ba tla gore I love you fela o se wa tsebe na o ka reng ke tla ofa yone feleletse ga o re I love you ka baleni se o fitlha bale kwana o go tiang tresna tekene ragene wa utlwa tiang tresna tekene ragene ga ke re tiang ya sesotho ena ke yaka kwa tiang tresna tekene tagege elo wa motaraka ya tlhoena elo ga tseba e tseng ngwanana wa bale kwana ga o fo jalo go yena o go tiang tresna tekene ragene o moketile le tebele O qetile. O mokuru wa morantanya. Ha o so ntshuri jwale. Jwale ba tla o ikenye modumo mo mona a tivola. Tiang, Tresna, Tekeng Rakhan. Ukwa. Kachela. Tiang Tresen Tekeng Rakhana yi. Solo mo no I love you too. Sa qetile he mo kachela. Go se go file mana o tidi fela ke tse he. O so tla bina ga itekola ga khutla mona nomfundo mo thobela

0: e motsomoraduwa e motsomoraduwa thobedi jubella thobedi jubella letswala la mama habane Ventersburg ka bodule di ka sa solenye ka mona ae motsomoraduwa o tsamaya ka yona puo ae kgona nna ke bone nka tshwagale le ntswe le iwane mare ke a utlwa le moo mo otlang tsamagato bo I love you moo ai kore a ke etse mare ke a utlwa o bua yona straight tanke motsomoratuwa tanke ngwaneso ai o lo ba kwala ditsebe ba le kwana
1: kgotso motsomoratuwa ka gatha kwete o tshwere paseka wa gamafa batho ka mona ka botshabelo ko mametse cool 89.9 ke le ka mona ka botshabelo kwete a wa diotla kwete go jila ka tsebe ga gatha kwete danki
2: kgotso mafifi ai ngwana mme mmino monate e le o seng wa tsatsi le a labone a ko mametse ka leqhubu la 89.2 megahertz ke le mamello valmarine ke mosupa tsela navigator shabazwane ga re ye goreng ya botlhano
3: e moswi motho kuize wa le sanda wana ka mamafodi ka mona ngwana mme 89.6 ko jela ka tsebe ngwaneso ae ke a di rata dipuo le nnane ke batla ithuta tsona ga o le motho tlamehile o tsebe dipuonyana tse ngatanyana ngwana mme ga o shekela mafatsheng a mao se ka ba sokola ngwana mme ke a rata puone ngwana magolo ke rata mane ga mobetsa ka mokgwa mo ratang ka teng ngwaneso moshela ngwaneso ke ratile yona fela ngwana mme ke khuiza wa le santa wana ka mamafedi kwa mona mzoake ithaka daso
4: matebele go monatele ga o ka e love you ke tiang tresna teken ragane o qetile ka yena tiang tresna teken ragane o qetile tle o bona sena botsie jalo ga o sego I care deeply for you ga o semobetse gore ke ya go kgathalela o tla bore fela tiang sa yang teken ragane o mokgethe bantse boko bona ga itekola gaufinyana
5: gonaera go lemedi ngwaneso ka fela o sa ditamaya ngwana matala seka boota ke mokarama koeseng ka teng ka mora wa gone e kobutse go medi supa go tlo supa ngwana matala a ndzi wuma mizi wa ngono sevetini
6: motso maratuwa kuma metse ka 88.4 ubua le mohapi ka motseng wa Perit ona Heilbron tanke
7: tumela mzwake tumela sponona kuma metse ka leqhubu la 90.3 ka mona ka maoke ach che wena he wena a eshe Achi ka buo yo ahle a mja ke hlenda temdi mo file ne ke tswa tsene ka mo ke a re ho ganye la ntate o tlhoke tembo
8: Ash tag di kalane dumela spinky poki
4: se le go mvile
8: mo di ba hlama khetsa ka melody virginia tse ke ditlwa ho khubula 89.4 till the last hour thank you
4: madebe
9: ya mo tsho radio ha ke ya moo ke a ikutlwa puo ga se puo ke tla e tshwarelelang gogang tshwanetse ke kenye maske fela wena o ne o mpuelele fela gore ga ke batla gore ke reng ke iketse semomo fela hai e thata puo ga ona le lengwe ke e tshwarelelang fela o monata o e bua ya motsomoratu
4: a o tshwaka ntho tse mmalwa fela tse o thweng ke di-basics
10: e motsomoratua mmino wa gago ntatela annete o gopotsa gale o gopotsa gole ntate tle ua le ditaba ka mona ka tlotlo ka mona ka mmakwane o gopotsa gale tle ntate mmino wa gago o monate tsamaya fela jalo ntate fitlhela goseng ga botlhano ntate tle le buile
11: e motsho morati wa go rata malabena e tsa baebetsa straight go na le mobu o mongwe kile ka o shebelela ene re a ba buane ba ngola moo so ntho o iwang eno ke a o rata eno ka bangola mono a wa e shapa grotmane o ai ke seltina ka thena tsana masiro ae motse boratiwe o ai wana grotmane a wena ba ditseba ntho se
4: a ngwana mme ke le boie
12: kgotso motse moratiwa ke mametse ka lekhubu la 88.1 megahertz ke le kwan mafeteng gapatsa lesotho pela lebonena la fanroi onse o letse ntate Rampai John Tshimele gore ya botlhano ke mo reyang teng a ke re motsho moratuwa.
13: Dumela e motsho moratuwa, ke o mametse go 89.4 ke mare ya majang ka respaka, ke a leboa e motsho moratuwa.
4: Sponono ga re ke ne o tsona, ga re ke ne o tsona, ga re ke ne o tsona ka jeno, ge ke re tlwelele tsena tsa kwana ntho tsa di-balanese, ge tlo bua ka taba ka jeno, ge ke tleketse jena ke kgwathe ntho ena mona, ga ke gutla mona fela ge itekola nna lona. Tshwa gape ene ya gago le pampiri ya gago, sena se gutlwana se botlhokwa gagolo.
14: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profense ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app go mamela Lesedi FM ke molelwa.
4: Mash le shume le metsume hlano metso tsuri ya gore reng ya boraro mo gahlelo kwa pele ditheo di kelaneng le motsho moratuwa ke Mzwakhe wa Khatshela. Mamela ke rata gore ka jeno re ke re shebane le taba ya bohlokwa gagolo. E ke ratang gore ka nnete le ga e be re iphapanyetsa ntho tse ding, ke kopa ka jeno re tle re se ke ra iphapanyetsa ena. Ke tlo kopa ka boikokobetso bo bong bo bogolo gore ga re bua taba tsenana o tlo o shebe wena, bohlokwa ke bona ba go itekola, go itlhatlhoba motho ka mong, introspection. Jele mona ga o shebe mang kapa mang, ga o supi mang kapa mang ka monwana, o tlo o tibisa maikutlo, o shebe go tlhaola eng bophelong ba gago, ke eng ntho o tshwanetseng o e tlose, ke eng o tshwanetseng o e boloke, gobaneng o e boloka, o tiisa kae kapa o matlafatsa kae gore bophelo ba o tlebe bophelo bo ntlafetseng. O kile wa elellwa gore nna le wena re mo ge leng teng ka jeno, goba go ile gwa ba le motho ya ileng a re mamella le mefokolong ya rona. Ke a Peta, o kile wa hlokomela wa dula fatshe ga o tibisa maikutlo gore ga o ka sheba-sheba moraorao mane mo o tswang teng, wa enka motlhomong go tloa o sa le lesea o gola, o le moshanyana, o le mogwetsana, o le motlhankana, go fitlhela o bantate wa mme bankgono ntatemogolo, a na wa elelelwa gore go na le batho ba ileng ba ba le mamello go wena, ba o mamella mefokolong ya gago, diphosong tsa gago. O tseba wena gore o diphoso di ngata, fela la ga o ntse o le jalo motho eno ga a ka o felela pelo. Go monate ga ka kang bophelong bona go ba le motho le ga e se batho ba setlhopha ba babedi kapa ba lesome, empa motho ya le mong fela ka matsatsi ohle kapa ka nako tsohle ya o mamellang gore ee ya tleng o jalo yena. Fela he ke gopola ntatemogolo wa ka ntate Khepo ga ntse ke le polasing mane, o na sa batle go gang ga ke shapua, o na sa batle go gang ga ke shapua, o na tla botsa o entseng e o nankenya leswadi dina a nshapa fela o na sa batle ke shapua ma, o na nghela le ena a fumane monyetla a nghobele tsebetse. Ga qeta nghobela tsebetse nona kgona go ntshwaka ka letso a ngwana ka se ka hlotse o ietsa nthwe ka ba hafu mona ke shapua ra mo shapeng fela hele skela mmolaya ke ngwana ka enwa. A qeta o shapua mo ona sa bathibi go ba nshape ona aba ka ta o nshapa fela na mpitsa a ga skala ngwana ka go tlwa ke sa le ngwana. Ka ithuta nthontse pedi tsena gore go shapua ha se phoso, ke bua ka nna ha ke hola. Ka ithuta hape gore lerato le ntse le le teng, go na le motho ya hlekefetsang ha shapa, go na le motho ya kgalemang ha shapa. Bua ka kgolo ya ka jala ntse ke tla ke gola. Jwale sena se ile sa nthuta kapa go nruta gore bophelong mo ha se batho ka ofela lapeng leno lapeng la gago ba ka ofelelang pelo. Le ha batho ba leshome ba ka o felela pelo, go na le motho ya le mong ya tla mamella mekgwa ya gago. O kile wa ipotsa potso mamelo ya tshebeletso ya lesedi gore na a na wena o kgona go mamella batho ba bang ka mokgwa o batho ba bang le wena ba ileng ba o mamella diphosong tsa gago.
15: mamello ke engwe ya magabane a bohlokwa ga go le bophelong ba motho. Nka etsa ka letsa motho wa taba tsa ka hona ona mo. Gore mamello ke engwe ya magabane a bohlokwa ga go le bophelong ba motho. Mme mo bedi tsebele tsoletse di ho ba le mamello. Ho bulela hore o gona ka pa ho gona ho mamela. Ho utlwisisa le ho amohela batho ba bang le ha ba sa nahane jwalo ka rona. Le ho etsa la ka nako nngwe le ba setse dintho ka tsela eo re ratang ka yona. Kapa ba re fosetsa. O kgona ho mamella motho a o fosetsang. Ke rata re ke re lekolo tabena ga etse boitekolo ka tjena hore na ana o na le mamello jwalo ka ha wena o ile wa mamellwa mekgweng ya hao. Motho wa itseba, ho na le batho ba tsebang a itseba lena le madutsing wa tseba nna ke a tena. Ke tena batho, ke a tena batho. Na le batho ba itsebang madutsing hore nna he ke a boga. Nka fitlhe batho ba thabile mona ho tlo lwana metsotso e mmedi ke fitlhe. A ye lefatsheng mo lona le dimelo. Ho na le dimelo tseo senang go di etsa letho. Kore go na le motho yo motse. E mo tsebang go yena na o tlo fitla go thabuwe mona go tsheuwa o le monnate go dantsa o kete go ha fitla fela metsenye mmedi ke a vetsa go sontso go tlano mo ha o sa go tlanwe go sontso o qabane mona ha rwa kwa ay ay ay o motsi ene wa motsi ya motho mo mmedi e mo ngwe itse ba ke ene tsa ge mo tsho ba di o ne pile mona ngwe tlile botsegi ka ba fitle fela ntse re ikokela ka bolo a fitla tshintshe ntse re wena utla bua ga basadi he o mone mo sadi o mone a fitle re ikokela ka moruwa na ha fitla mono fitla seba ka batho fela o ntse lo jwalo ga o mamella ana wena o kile wa ipotsa potsoeng ha o ditsole mongwe ana ke gona o ba le mamello e felletseng jwalo ka ha le nna batho ba ile ba mamela ka bo foko di bobo ke nan le bona bo wa ngala motho a ngalang wa ngala o ngala fela wa ingalla he le fatse mona hona ntho bohloko jolo ka ntate yang ka tang ngala bona moshimane ka bo ngwana monna moshanyana mo mohlankana ngalang le monna ngalang hona ntho bohloko jolo ka yena e re ntse la ha o qala wa le o se utlwa utlwane ka mantswe fela o ngadile hohle ke meeting tsa bolo ke meeting tsa motsi ke sekolong le kopanong tsa batswadi o ile le ngwana hae wa ngala o bile o tshwara le ngwana ka lotso o ile e re ke tla ke o jetse bophelo bona bo re bophelang bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano maikutlo maemo a bophelo le mekgwa ya bona ke a pheta bophelo bona bo re bophelang bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano maikutlo maemo a bophelo le mekgwa ya bona ka baka leo ha re sa ithute ho mamellana re ka iphumana re dula ge qabana mehlaeng re hloyana ebile re senya dikamano tsa rona le batho ba bang ke a pheta ngwana nkgono ke re bophelo bo o nongole ya ba tsena ndo dingwe lefatshe bophelo bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano mabedi a tshebetso la sedi ka maemo a bophelo le mekgwa ya bona ka lebaka leo ha re sa ithute ho mamellana re ka iphumana re dula ge qabana ge hloyana ebile re senya dikamano tsa rona le batho ba bang goba ha re kgone ho mamella ke na le metswalle ke na le batho be ba mpotapotileng kapa be ke phelang le bone be ke tsebang go yeo yena hlogo ya tshesa yeo hlogo e ya tshesa e ya bela fela ke na le mamello le bakeng sa batho ba le nna ke na le bofokodi be ke dumelang kapa mohlomong nka rata batho bang amohele le ho mmamella ka bofokodi ba ka ho kana go go nna ke itse ke tla ke tlotla ke bo fokodi ba ka ka nka ke tlotla ke tlotla ke tlotla a ketle hona la batho ba etsang jwang ba mamellang ba mamella bofokodi bona ba re fapane ha re tswane le nna ke tsone tse fela jwa le motho mogatuwa ke mamelle ba bang ge tlo bua ka bohloka ba ho mamella batho ba bang go fapaneng ha rona ka dikelello maikutlo maemo a bophelo ke tlo jwetsa gore na bohlokwa ba ho ba le mamello ho batho ba bang ke bofe ere ke tla ke khutse le tebele ke motswako ntho ene tsona le salate e tsona le dijo tsa monate tsa sonta tshwanetse ha ontse o hlaba mona o go bituruti go reisi o go mokopu go nama ha ontse o theosetsa mona go bona le ntho ditse mona metsinyana o ntse o kacha kacha kacha kacha jere tle di thowela ha mona di thopotele sia le moya se jwalo ha se o hlabolla tshwanetse se nne se o fa monyetla o re no thuise Carl Anderson I will be there tlala tlo ke le ira re feel cold ka bina tsena tse pedi go fa monyetla o re tlo o tloge metsi hanyane go e motsomo ga tuwa re bua ka mohlokwa ba o mamelang ha ibo molekano wa ha o robetse ba metsi selo mo le mong ga re be ya ha o e robetse ka pa mohlankana motso o se go e mo o mo vetse gore mogatuwa ntwe re e hlokang kena entse e tshofela se di FM mo

Pina ke monate Donald Arvalo Khwezela ke le go fa le ira re feel a good. Ho le sa di FM metsotso e a re beya jwalo metsotsong e robong e motsomoratiwa ka morago go ra ya boraro mogatlhelo kwa borra wa bobedi le theoga dika alaneng. Motsomoratiwa pele re ya dipineng re nka gefo ke ile ka bua mantswe ke yana mamedi ge a itekola ka jeno bongweng re a itlhatlhoba mme re itshetlegile gagolo tabeng ya botlhokwa ba go ba le mamello bakeng sa batho ba bangwe go na le phapang bakeng sa ntho tse o ka di mamelelang le dintho tse o senang go di dumelela go na le ntho tse sa tlamayang go gang o di dumelele go gang ga ke bua ka go mamelela motho ga ke bue gore jwale motho a o tlhekefetse kapa etse ntho tse botlhoko e be jwale o tlage wa mo mamelela ga ke bue ka ntho eno re se ke ra latlhega go na le ntho tse re di bitsang mefokolo e ka lokiswang go na le ntho tse dingwe tse o senang go di lokisa go gang la o ka ba rata ke bua ka dintho tse sesane tse e le goreng ka nnete mabedi a tshebeletso la sedi ke ka gona ke ile ka tsa motlhala kare go na le ntho tse dingwe tse o wena jalo ka boweneng ba gago go na le batho ba ileng ba o mamelela bakeng sa tsona go fitlhelela o elelelwa gore ka nnete go na le batho ba ileng ba bona botlhokwa go wena la ga fela go ne go na le mongata bo sa boneng botlhokwa bo motlhankene ke qala leeto lena la sealemoya re ne re le sealemoyeng se seng le motswalle mongwe wa ka jwale ga re fitlha mono re ile ra kwetliswa re ile ra kwetliswa go le boima ka nako eno ke a gopola re kwetliswa ke monne mongwe ke a utieng a tlang kwana Limpopo ga ke gopola bua mantswe a mangwe a re go rona what are you here for? Do you think we are playing here? Jwale ka gobane nna ne se ke tlwaetse ka nnete motho tswa bo polasing kwana o ne o tlwaetse magoa a tla o bjetsa ntho o sa etsebeng utlwe motho a o bjetsa ntho e sa etsebeng a bue ntho e telele fela o sa itseng na yakae ne ke le motho a kgonang go jaka ntho tse dingwe ka dipete ga ke soka ke ba bophelong ba ga ke soka ke ba lekwala ga ke soka ke ba sengalane nna motho a tla ngala fela nna ngale a ngale ae e sale ke le moshanyana ke sale monnyane ga ke soka ke ba motho a ngalang ntho ke ne ke jaka ka peta tjena ne ke kgona go e jaka ka peta tjena ke pele ke tshepa gore ga ebe ke ne ke le motho a ngalang e kabe ke semo ke leng teng bophelong ka nako ke opola re sebetsa polasi le moshimane motho ke tla dimageta le motswalle mongwe wa ka otho ke tla dimageta re sebetsa dipijopo mono le ena re ile yo gwaleneleeyoo ne ke tlala bona ntho jwalo go na le jwangbona bo thatatatatatatatatatatata bona bo reng ga ga futlame o ikenye makgetlho a lesome gore jwang bo tshutololwe mo tlame o ga ga fo isebetse bona bo mana mang fatshe o tla bona bore jo jwale go ne o tlo ba le mokete wa bona mo lenyalo polasing eno jwale go na ntho e re bitsang mo toro hekee mo dikoloi di fetang teng jwale re ne re tlameya re kofole moo go fitlhela haseng re kofole mono ge etse o be botlotle jwale o fitlha ntse re kofola re le babedi le motho eno o tlosa motho eno o mo isa kaekae wa ntsoetsa gore monna ga ke gutla ka tinage ke batla o boqetile o kofola mo yo ka nako eno ke opola gantle e motsho moratua ne be re fua 65 rand ka letsatsi 65 rand ka letsatsi o tlo seng ka 8 o fitlhela bantsi bua ka 5 a re fa 65 rand ka letsatsi ke gopola tšhelete eno ke re ke itsa ke golana ke re ke memory stick ya ba re loetsa di-demo le gotse mongwe ka o thweng ke kgatliso magololwane ga etsa di-demo lena 2013 ga etsa di-demo ke re ga ke batla go isa demo tsena ke di tsamaise di yale moyeng tse fapaneng ga etsa di-demo ke bogola mono ke tsa lenaneo ke tsa demo le moshanyaneng ya ba moshimane ona e ke sebetsela le mona tladi makgetho go nna monna o thata fela ke kopa skalahla o skahlala hla tshepo go tloloka a ke go batse bona le sepheo le mang ga go bana ngwe le mo
kwa fumana hore ne ke se ke le maemong a o tlohela empa ho ba le motho a mmamellang a mfantsebe e ka ba ke ka kgwebo e ka ba ke ka mosebetsi e ka ba ke ka ditabatabelo tsa bophelo ba hao ka nako nngwe o batla ho lahlela thawelo o batla ho lahlela toulu ha o sa batla letho ho be le motho ya le mong ya reng e-e ngwaneso o se ka e etsa nthweno mabelo a tshebeletso ya lesedi e re tle ke etse tjena he jwale ke tle ke o fe bohlokwa bao ba le mamello bakeng sa batho ba bang ke kopa ho hlakisa taba ka hape go se ke ga tswale kweteng ha ke so go mamelle batho ba etsa ntho tse bohloko kapa motho ha ke tsho jwalo bona ke bua ka mamello motho a ka o mamelang bophelo ba bontlafale ka bofokodi bo o nang le bona mamello e thusa go aga dikamano tse ntle mamelo ya tshebeletso la sene ga re na la mamello go batho ba bang re ba fa monyetla go itlhalosa le go bontsha seo ba leng sona se thusa go aga setswalle lerato tshepo kutlwano malapeng mosebetsing le setšhabeng ga re ba le mamello motho ga mo thusa gore ha ebe a sa bone phoso ya a e bone o fitlheleletse a e lokisa a fetoga mamello e fokotsa dikgatlhano dikgotlhano ya motsho moratuo le dinto ga o mamelela motho o kgona go utlwisisa ntho e tsang gona jele go qabane manyalong le machat le dikamanong tsa marato batho ba ba sa batla go mamelelana gona jale gohang ga e saleo jale mamelelo e fokotsa dikgotlhano le dinto batho ga ba tshwane go ya dinako tse o ka nnete ka tsona re sa dumelelaneng le ba bang empa o se dumelelane ga o bolele gore ka nnete re lokela go roakana go lwantshana kapa go tlhoyana re a kgona ge se dumelelane re le basebetsi mmogo ntho eno ga e re etse gore dira ka nako tse dingwe go utsa o mamela le o leka gore o utlwisise motho e mongwe go ka thibela qabang e golo o bo thole fela o mamela gape mabidi tshebeletso le tse di mamelelo e o ruta o utlwisise batho ba bangwe motho ntse o sa mo utlwisise ntle o sa fumone o sa mo tshware gantle a sesa je ga o mamelela o kgona go ka nnete o mo utlwisise a bobebe mamelelo e go thusa go tshwarela batho ba bangwe mamelelo e tshwanetse ka nnete o qala go gona pele mamelela batho ba bangwe jalo ka wena o batla go mamelelo mamelelo ya re thusa go phela mmogo ka kgotso mamelelo e gape ntho ya botlhokwa e bontsha kgolo ya kelello le semelo re ke tle ke epileng ga ke gutla mo fele ke tle ke atamela pela gago jalo o tlo nkoqele mamelo ya tshebeletso ya lesedi gore wena o kgona go mamelela batho ba banna o kile wa mamelelwa bofokoding ba gago baby boo sondela.

0: Mabiru atisabele tsuwa le sedi di tabakitzena. Methodist Church Circuit 605. Le Cheerful Givers. Ba utlisetsa 70th Gospel Anniversary. Kala le shumele metuwe supile mpalane. 2026 Mane CUT Welcome Campus. Tloho utlo taba le rona hariketeka di limotse mashume supile nga. Kireke ya mawesele ili ting tabong Welcome. Retlabirina le dibini tse latelang le bosu khubela. The Brand Rehao Tebo Homoloi. Batsusi ba moya amakhola gospel singers le inkonzo ya mawesile makeno ke 250 rand fela di tikiti di fumane ya computer ticket le di bakentse latelang Thabong Methodist Church, Bronville Methodist Church, Oppenheimer Park Methodist Church, St Helena Methodist Church le Honey Park Methodist Church. Mosebetsona o tla qala ka hora ya bobedi ho ya fitla mane ho reng ya leshome Montsibuya.
1: Tshebeletso e ratwa le sedi FM
0: 0863003084. Bohlokwa ba ho ba le mamello bakeng sa babang
2: e motsoma fifi e motsho wa tsiba mamello. Mamello e kinpeteng mara ho ya ho e utlo hach ka nete ho metsi tsa ka pechi tsana e monyola ka ho ha le problem ka nete monyola ka ho ya utlo haiko ha ke loke di ka ba mfumadi wa ka pre ka ba manelo u ka ka kwa tiba wa tiba ha khona go bona ha u lokile itho kanto bone mo tshwaolo ke le tlhotsetso ga iko ha e utlwa boima ke mono la ka tlo nda tletle le ma tshetsa ga ka stimbe
0: ke le buile mo hlompei ma shome di metso tsona le metso medi ka mara ra ra ra le sedi FM dubela khotso
3: e ma vivi
0: le ga mo hlompei wa ka
3: ke teng le ga ma vivi
0: pila pila mo eta pila
3: mamelo ma vivi
0: ntate
3: ita ho ho thwa mamello itswala ka tlelo
0: ana o gona o mamella ba bang jolo ka ha bona ba o mamella
3: ya gona ho mamella mafifi ho ba ke mola motla utwa ke sena motho ke reng ha go utwane le yena o ba di di holense ke gona ho mamella ke bona re motho na wa ng hatella monwane mare ke mamelle bofoko di bu ba ha ka re nna ntse ke na le bofoko
0: ntate.
3: E nna motho mmameletseng haholo ke motho wa ka, ke motho wa ka, mme wa bana ba ka ke dira

0: bonolo wa go ha re thuteng ho mamela pele re ahlola ho tlisa pele re halefa le ho rata batho la ha ba sa phethahala bane le rona re hloka mamello ho tlisiso le lerato la batho ba bang ke kopa ho phetha mantswe ana ha ebe o kgona wa hatisa wa rekhoda wa rekhode ha re ithuteng go mamela pele re ahlola go utlwisisa pele re halefa le ho rata batho le ha ba sa phethahala gobane le rona re hloka mamello kutlwisiso le lerato la batho ba bang gopola sena ha o na le mamello go batho ba bang o haha kapa o aha marogo a kutlwano moo batho ba bang ba haha marako a karohano gopola sena ha o na le mamello go batho ba bang o aha marogo a kutlwano moo batho ba bang ba aha marako a karohano bophelo bo monate a re ithuta mamellana re ke ke ra kgona go fetola motho e mong le e mong gore a nagane jalo ka rona empa re ka fetola tsela eo re arabelang ka yona go batho ba sa tshwaneng le rona ke a pheta bophelo bo monate a re ithuta go mamellana re ke ke ra kgona go fetola motho e mong le mong gore a nagane ka mokgwa o nna le wena a naganang ka teng empa re ka fetola go arabela tsela eo re arabelang ka yona go batho ba bang ba sa tshwaneng le bona ei ge le mabedi ga o etsa voice note ya 7 minutes ga fumana ge ntse jwankanyete matebele ga o romele ya 7 minutes ka nnete re tlo etsa ba matebele
1: moratiwa kgotso ga o bua ka mamello o bua ka e nngwe e e le goreng ei e batlileng ke tsa gore ke sekebe ka leka ka batla mosebetsi go hang cause nna le nna ke qadile gona dinthong tse thata tsa bo mapolasing homeboy ke qadile mo e le goreng go no le thatanyana mme e le goreng o sebetsana o shebane le legoa le e le goreng le ka nna la go tebela neng kapa neng sebetsana le lesere ntho e thata ka nqena ga o go athola wa sheba o na le ditlhokwa tsa gago tse ngatanyana tsa gore o batla ya sekolong ka nqena but ka baka la mamello ka tiiseletsa go fitlheletse ke be ke tswelelela ke tsamaya ke fumana kgolo e mpatlang sekolong ka nnete ka nna ka mamella jwalo go fitlheletse be ke ya sekolong ga se ke le sekolong ka nnete ka tiiseletsa le teng go fitlheletse ke be ke ba boemong bona mo ke leng go bona ga ona jwale le motsho moratua ai dintho tse ding e ka re ke dintho tse e le goreng di botlhoko ga o bua ka mamello yo o ka nagana o give up a nou jena but he ke batla gore lentswe le na la mamello le botlhokwa gagolo gobaneng le re tswalela katlego ke mona letsatsing la ka sheko ke a leboa fela ka baka la mamello boemong bo ke leng go bona ke ntse ke leboa ntate modimo ke ntse ke sebeletsa family ya ka ka baka la mamello go janeng ka batla go tloelela ka nnete ekebe ke a gola ke hula ka thata but mamello ya nketsa gore ke atle bophelong ke a leboa e motsho moratua ke pele wa lekgosi jesi number 10 ka mona ka matlakeng Zastron e ba letsatsi le monate tango
2: kgotso e motsho moratua ke moreberebe relocation kutlwano ke se mametse sehlosa gago mamello gore o atleye tlamehile o mamelle ke tseba le ka kgwebong yaka fela gore ka nnete go na le diphephetso tse ke kopana le tsona kgwebong mara ga o na le mamello qetelelong go na le dintho tse tlo kgonang go di fitlhelela ke tlwele eo ke tle tabeng ke setho sa di-IGB tsa dikolo tse dintse fapaneng so bophelong go na le mo sa utlwisisaneng
3: emotsho moratua ele ga dipeyangtate ditaba tse monate ka nnete tse monate ase nna ka nnete ntate ke retlelementiwa le tebele ntate ka nnete gore ke na le yona mamello ke na le yona tshwarelo kannete e kgolo kannete, hle ke mamella motho maemong ohle a nang le ona, e ka ba sefelapelwana, e ka ba motho a setoutino a moshang le mekete ya batho, a selelang batho a fihla bathong, ke a mo mamella. Ke sheba fela monwana o tlang ka ihlong la ka ona o tla buang ho nna, a ntse a etsa batho ba bang ntho tse bohloko, ke ntse ke mo sheba fela. Le ya batho ba ka ba bang rutia ka yena, a ke sheba fela na hlakore la ka o tla le buang. Thank you botho moratuwa, ke ntate Tlimeng, ke ntate ka ngwana ka wa Deni ka mo.
4: Dumela mswaki. Oh, sehlo sa o se bile mantate, empa re tlamehile re loketse hore re mamelle batho ba bang, hobane le bona ba ntse ba re mamella. Sho, e boima taba. Wa tseba ka nako engwe utlwa re ehe, maikutlo a phahama, e ka re ne nka bua tjena, empa ehe, teke Ntate Modimo wa banthusa gore ke kgutle ke thole he, ke kenye ntho ena le ha e se monate motswake. Eish, wa tseba hai ntate, e boima taba ena, empa e hloka fela gore wa tseba keng, ha motho o ka e amohela ka yona nako eo, kapa wa thola ka yona nako eo, kapa wa kwenya, o seke wa bua wa phakisa motswake. To ntate Modimo a re thuse hle, a re thuse ntate, hobane ha o bonolo, hobane ho na le batho ba ntseng ba re mamella le rona bua nnete. O ntate Modimo a re thuse motswake, empa ke leke le ha kutlwe ke re ke a halefa, ke a thola, ke dule ke le mong ke re ntate nthuse. Ha se le hola be ke utlwa hore ka nnete ke kobetse ke hantle. Eish, ke a leboha motswake, ke dinete tshaba tsene ka maokeng. Ntate Modimo a re thuse batho.
0: Mabedi a tshebeletso ya lesedi, ke tlo bua ntho tse pedi, ke o nkele pina. Ya pele, ke ngotse kwano ka etsa mohlala, mohlomong ka sheba taba ya sekolo. Wa tseba bo mme le bo ntate ba tswetseng bana ka banang le bana, bana ba bona ba kenang dikolo. Ke sa kgethe nku ka pere, ke batla fela gore ke hlake gore ha o ba le ngwana o mo isa sekolong hoseng, o mo lata mantsiboya, a na wa hlokomela gore ngwana eo bophelo ba hae peresente tse ka bang 60 o di phela sekolong, o phela le wena fela le motswadi peresente tse 40, 60 o phela sekolong. Re a hlokomela mosebetsi o matitšhere a o etsang. O tsebe titšhere o tlameha a mamelle ngwana molemo. Ngwana wa hao ya o hlotseng ha hao, o na le titšhere a mo mamellang sekolong bofokoding ba hae. Wa bona ba bang ba rona re le dibuhudi tjena, ne re sele re selela matitšhere dikolong. Ne re sele, o na le nako ene re la ra sa dikolong re selela matitšhere. Ha ke tlo tla kwano nna ke itlhatswe mona ke re nna sale ke le ngwana a lokileng, he ne ke lokile hampe nna sekolong. Go na le nako ke ileng ka saka selela matitšhere, ke nana ke a tseba. Empa la o ntswe le jalo, ya ba ba mfelele matla bo ntate Mathopa, ba mfelele matla bo ntate Thafeni, ba mfelele matla bo mme Tšhake, bo mme Modise, bo mme Kaba, bo eng ke ba lebala ba le matitšhere ka ba bangata haholo. Ha ba mfelela matla, go ene e tšhesa, o na le nako e ka dula ba ile madula lena fatshe ba re kgatšhela. Ha o sa lokise mekgwa ya gao tlo feila, ka phakisa ka itukisa. Titšhere o kgona go mamelela ngwana a seleng ka tlelaseng, o kgona go mamelela enwa e ka bue tlwaelileng go thwe ke slow learner, a kgona go mamelela enwa ya sedisa ba bang ka tlelaseng, a mo mamelele. Matitšhere a jere boima, ke kopa re tshietseng matitšhere. Matitšhere a jere boima dikolong, e bohloko gona jwalo, bane bana bana ba tshosetsa le ka dibetsa, ba ba fereya, ba bua ka mmele ya bona. O tlametiše ka mamelele ngwana gao la go ntse o le jalo, wa mo mamelela ngwana gao. O bo bitswe wena, o tlo bjetswa ka mekgwa ya ngwana gao. Ga o fitlha sekolong wena o bo ba ngwana, botlame be le o kgalengwe le wena o le motswadi o batla go buelela ngwana ya tišega mmameletseng le mefokolo ya gae ke a feta go yone. Ya bobedi ke ne ke bua le ausi e mongwe ga ke tlhopisa tabatseng ausi eno ona batla o tla lenaneo mone a tlo bua fele ka baka la mabaka a ke keng a qojwa ka nnete ka mobetse kare re tlabe re e bone ka tsatsi le leng a mphapa le bophelo ba gae. Ke batla go boetsa go mamelela batho ba bangwe bofokoding ba bone ke leka go tlhaloseng ntho ne a se competition ga re bua ditlhogo ga ke re utlwisiseng ditaba tsena ka metso ya teng re se ra bua metlhena re ya tlatletleba he mosadi wa ka tsena monna ka tsena ge ke re bue dintho tse re ntshetsang pele ausi ona ore ga ke qeta mona bae ke tla bapala pina mone e le o tlo thuse taba tsena gape ore e motsho moga ke batla go mabedi ke batla go re ke re utlwisise bela ka botebogo bohloko bo o mamelela motho le ha a fokola go fokola ga motho yo mongwe ka ba go se sebetse a sokole mosebetsi motho e sengwe bane a batla a zama a leka ka gotlhegotlhe gore a fumane mosebetsi gore bophelo ba ye botle bontlafale a sokole ngwana motho ausi enwa ge motsho moratuwa ke ebile le abuti enwa go tloa ge etsa grade 10 ya ba re ba dikamanong tsa marato re a ratana ra qeta matriki a qeta matriki ya ba abuti o batla go ya university ya ba ga gone nna ya ba ka nnete ke fumana mme wa ka o nkopanya le ntate ya mosebeletsang wa legoa ya ba bankisa kae kae phelo wa ka ba ntlafala selemo sa pele sa feta abuti high schoolong ga fumane mosebetsi sa bobedi o ntse apply abuti ga fumane mosebetsi ya ba ka nako eno ke a tsamaya ke a Gauteng yana ke mosia kae kae ga ke no bua lebitso la sebaka a re e motsho moratuwa ya ba ntse re bua ntse ke mo romelela tšhelete a nna etse mabaka ga ya ba ke fitlha go fitlha mo ke emailwang ya ba ke a mmotsa ke re o no emailwa ke ya ba se ke na le menagano ya gore go neng ke ntse ke supporta motho enwa empa o seng ko o tswa le mina ya ba ke go yena fela ausi abuti ona le ka ntse batla mosebetsi ya sa o fumana o ne o batla a etse jwang o a dumela gore o ne a etsa o ne o nka di-CV tsa o di tsamaisa mmogo le na o a dumela gore o ne a tshwara dipitse o a dumela gore o leka o na leka a re ee abuti ona a ntse a mo jetsa wa tseba ke ngwanaka wa tseba ke moratuwa dintho ga di tlo ba tsena o ya ka o sa feleng go ntse o tloloka ke kopa fela o mphe monyetla o mmamelele fela go tloloka ausi eno a gata a fa a tlelwa ke mogathala a betsa abuti enwa gabuti ga tšhega nnete ga ke sa kgone ko betsa pale ya nnete o tla tla ausi enwa mone o tla tla ausi enwa mone a ga ke sa kgona abuti ya botsa lebaka ke lefe ga ke tlo kgona go ba le motho wa ntate a sa sebetseng ka mmotsa kare e be o nagana ga ditafolene di fetoile e le wena a sa sebetse ntate a sebetse o ne a ka bue mantsho ya a re go wena ga sa kgona a re a ke golona ka bua motsho moratuwa selemo ka morago ra tlwelela abuti enwa a fumana sekolo University of Pretoria fumana sekolo a tsamaya lo bala ausi enwa sa mo tlwetse o ba dilemo sa pele sa bobedi sa borago sa bone abuti enwa a qeta fela sekolo ke a fumana mosebetsi a bile a tsamaya a ya ntho Netherlands a lo sebetsa Netherlands ha abuti enwa a sale Netherlands mane phela ba e botswela pele a lokisa lapa labo a etsa ntho tsa di etsang a etsa ntho tsone kao fela ausi eno wa gutla a reke a gutle motsho moratuwa ka mo romelela molaetsa ya ba ke wa abuti enwa ke kopa o ntshwarele ga re lokise dintho ga re lokise dintho ka nnete re gutlhelane jwale wa bona bophelo bo sebole jwang ga re ditogo tsana tsa rona tsana abuti a re chee ya ba ore go wena o tlhokile go mmamelela go tlhokeng mosebetsi gwaka o tlhokile go mmamelela go tlhokeng mosebetsi waka ka maswabi ga ke tlo gona ke se ke na le motho e seng ke tswetse pele le ena batswadi ba go nagale kwa ba ile ba aha malapa a tsitseng go sena le ntho tse tshwarega go sena tšhelete. Ke nnete moruo fapane, ntho di fapane, ke a tseba re tla fana ka mabaka a mangata, empa re tla tabentse bophelo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ga o batla go aga bokamoso le motho, bokamoso a bo agwe ke ntho tse tshwaregang. Ba bangata batho ba nang le tsona ga bana kgotso, ga bana lerato, ga ba tlhomphane. A re motho moratuwa, ke tlhokile o mamelela motho, ke tlhokile o mmamelela, ke bona a leka. Taba tsa rona ke tseo, ne ke sa batla go e bua qalong mane gobane e ne tla senya taba tsena kao fela, kare ke tle ke e bue gona jalo. O tlo tlhakelwa ga ke bua ka a na o kgona go mamelela batho ka mokgwa o tshepang kapa o lebeletseng gore ba ka o mamelela ka teng le wena. Go na le batho ba banka jeno ba maemong a tshabeyang mesebetsing, ba ile ba mamelelo ga ba etsa diphoso. Fela ga o ba le motho o mongwe a etsang phoso, ga a sa kgona go mamelela ka phoso a kileng a etsa. Ke a e kwala, ke a e kwala seponono. Ke ditswa ko tle, ke a e kwala ke tsa je.
5: Fela, thatšhela, o bua moya motho moratiwa, o bua. Ngwana mme, mamelelo le boima lentswe leno. Le bima lentswe leno la mamelela gobane wena o ka mamelela, o ka mamelela tse dingwe tsa dintho more speciala go fitlhele lerato mona, o ka mamelela, wa mamelela go fitlhela pelo e kgathala. Wa tseba go na le batho ba mabitleng gona tjena a reng go jaka seke ka mamelela e kabe ke se mabitleng, go jaka seke ka mamelela nkabe ke se tronkong, go jaka seke ka mamelela nkabe ke se seo ke leng sona. Mamelelo e ntho dingata ngwana mme, ba bangwe ba tswaletse katlego, ba bangwe ba tswaletse mafu ditrongo
0: nthoyana. E fosa ntate, seka latlha ditaba tsa rona, seka latlha ditaba tsa rona, re tlo aga mona re tlo dia, seka latlha taba tsa rona. Ke la ka tshwa ke qala mona kare re ka bua ntho tse ngata hampe re bua ka mamelelo fela, ka jeno re tlo itshetlhela tabeng ya go thuseng gore batho ba bangwe ba fumane kapa go tswela pele bophelong. A na o kgona go mamelela batho ba bangwe ka mokgwa o batho ba bangwe ba kgonang go mamelela ka bofokodi ba gago? Mona ke bue ka ditlhekefetso, ga ke bue ka ntho tseno, ke bua ka botlhokwa ba go mamelela batho ka mokgwa o ba ka go mamelelang ka teng le wena. Ga o etse ka mokgwa o lebeleletseng o mamelelwa ka teng le wena, itshetlegile tabeng tseno ka jeno wa tshebelo. Seka latlhea, ke e kopa ka mehlaena gore ga re bue ka ditlhoa tsa mofuta oje, morero ga se o dia, morero wa se o heletsa, empa morero ko o phamisa le o a le o fana ka tshepo. Ke ona mosebetsi o tlameng go o etseng. Lesedi FM dumela. Lekan dadi a monate motlhomphei.
6: Amnati mjake o bua mofuteng ka dipaseng tsa kgesina mashama le mjake.
0: Ntate
6: mjake o mamelela ke ntho engwe e leng gore go sale o tla tsholwela gore ke la ka mamelela o fitlhela sena se di fitlhetseng.
0: Ntate
6: ke katlego mohlomongwe e tla bo bona gore ke la ka sokola ka ba tjena kapa batho ba nsokodisa, mara go mamelela ga ka ka mola ka tjeno ke ipola ke eme boemong bonana. Mzake go na le ntho tse ngata tse e tsagalang bophelong gagolo bo mapolasing monana ka taba tsa bo basebetsi kapa tsa mokgowa. Ke tsona taba tse e leng gore motswake ka nako o ka bona o se o tlweletse mosebetsi e se legowa e le motho e le sebetsang le ene, maara ka nako ngwe motswake ko bua le pelo ya gago o itse gae ga ke tloela mosebetsi bana ba ka ba tlo felela kae. Motswake ke a dumela go na le ka nako o tla mamelela, maara go na le nako e le gore motho o tlo bula a o etsa ntho tsatsi le letsatsi kapa kgwedi le kgwedi, o tlo qetelela le wena ka nako ngwe le wena motsake ae o latlhile tshepo motho. Ke a leboa motswake.
0: Gopola mongaka, ke itse go na le dintho tse o ka di mamelela bakeng sa o thuso kapa o thusala motho. Go na le ntho tse o senang go di dumelela, tse o senang go di tolerata, mme ka jeno ke leka gore go ba le maemo ao ge tshwanetseng go ba le mamelelo go batho ba bangwe gore ba tle ba ntlafale, ba thusagale, ba fetoge.
6: Ke a utlwa motswake, ke a utlwa ba o fetole bophelo ba bone. Ya, ke a utlwa motswake.
0: Ke a kokobela mongaka.
6: Ya, o le motswake ka nako ngwe o ka letsapina ka o letsetsa, ke tshaba e bua sealemoyeng ka mogoreflanka te mapolasi.
0: Ke a utlwisisa mongaka, ke utlwa gantle le tebelo, ke utlwa gantle.
6: Okay, motswake.
0: Ke a leboa.
6: Thank you.
0: ba mme re tsebe le tswale sedi le shume le metsume di metso tso re a ho renge ya bo ne ke ananela maikutlo a ha o hle o ile ngwana hela na ka ona ka nne di tabentsena tsa gona tsa bohloko ho pula ke kopa ho phetela ka mantsu yana ba mme re tsebe le tswale sedi a reng ha ke hanane le maikutlo a ha o kana go tsohle wa tseba ba mme re tsebe le tswale sedi ha ke hanane le maikutlo a ha o fela ke bile bothata ha re tshwanyanyana mohlomong le kweteng se hlohong ke bona bothata ba ka bo wa tseba ke go phase nna ka maikutlo a hao ke a hao ka nnete tshwanetse go fa monyetla o wantse fela re se ke ga tswa se hlohong sa ro ke phetha mantsu ya ringa re ithuteng go mamela pele re a hlola o utlwisisa pele re le halefa le o rata batho le ha ba sa phethahala go bane le rona ke hloka mamello kutlwisiso le legato la batho ba bang ntate o letsitse kwana re motsho mogatiwa mosadi wa ka o ile a mmamella ke motšhita a mmamella ka botsa potso gona o naana wena ha e ne le mme a o tšhitileng o ne o ka momamella na kala bontate ba bane ba sena o etsa nthwe a ntse a tšhita fela ga mme a tšhita gatšhe ke tlo etsa nthwe taba tsaka ya tametemetse moo e motsho mogatiwa e ne e sesitse o fitlhele ga kana wa e bona fela o ka nnete le tebele ga e sa ntsha le bese ya e le tjena re shome metsotso re ya goreng ya bone
7: bophelo ba gago bo botlhokwa ha re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa.

0: sebedisa moheke tsosa wa lebaka le ntle tshepa lefosi malema bona ke fotse mosekedi ba tsosa ke mmalefo mosekedi a lesalane kete ke leboa sebedisa moyeng
1: MZ kgotso ngwaneso kgotso morakatšhela o senga letsatsi la ka jeno ke kopa o le tipatipe o ye motseng wa metsimaholo hola Orangeville o ntse o setsa kgaitsedi ya ka moo ke mangcinelene o gutle o tle ka mbeki section re feng kgotso Dennisville o ntse o setse kgaitsedi ya ka e mong ke Nomaswazi le ngwana o fela lapeng ke Mdlamafazwane ka o fela ba tsosa ke mosupatsela navigator Shabazwane ke le Mamello Valmarine ke a leboa
2: yela ye motsho motho wa batswe batho ka jeno gola Thabo Monyane ka mono ka botshabelo ke ra gola bone tse ding tse ntle ke tsose mema le bitsa ka Western area ntate Malefetsa le sello ka Lesotho mo tse di fothole ke ketelele ka memangaka ka Pakist ka dishebong ba tsosa ke ntate lebese ka Pamridge e kogileng Gauteng maboneng ke a leboa ntate
3: Molenveli moleboge ntomeng tumaole parisi ke kopa go tsosa mema moloi ka Hopper House ke tsose mema semema ka Fusion School ke re se ithatise batle magetha ka Melodin Fusion ya ke leboa veli bye
4: kgotsa e motho moratu ke kopa go tsosa diamorebane ka Meqeleng selita ka loka hena mane ketelele ka sellogampe ka Sasselburg bona ba tsosa ke khalisagane ka gafeng kgotsa thank you
5: elo e motsho moratuwa ke mamotse ke mana dijeng ke tsosa Thabo Motseki le Lucky Motseki ke barabaka ke tsose le setlolwana sa ka le hlolwana Motseki mane Bloemfontein ke a leboga
6: kgotso e motsho moratuwa kgotso moro wa ke ka tšhela gore ke lakaletse moradi wa ka wa matsibulo mahlohono letsatsi la e la tswalo o keteka tsatsi le la tswalo tsatsing lena yena ke dibuseng bevieng sephaka ke re modimo wa motlhanelo fatshe ka tse dintse ngata-ngata ke be e botsoso o lakaletsa mahlohonolo ke ntate wa hae ke ntate sephaka the big fish wa rasebe Edinburgh gore ke tsose letshela Mofokeng wa matebeleng Qwaqwa ke tsose madoda ka Maregetla le ba a e botlhe ba motse wa Harasebe ba tsoswa ke ntate sephaka the big fish wa rasebe Edinburgh tanki mafifi tsatsi le monate
7: Zamotsa ke tso kira batswe batho a ke ke mane ka tamating ke re ntate bishop go tlhokile a se mabinda a zo ke ga mane ga ke re ntate skeme ke mazu ga o fela batho ba tso soke chabaka ga blofate ka thafote ka motangi e motso tangi ntate
8: tumela spongi spongi a ba tsoge ba tlo ngona me a ke ntate Nelson mkombo coffee le mane black bar ke white ngona me ke re ntate ice block mo pene ma paga thabo ke tlile ka baagi kaofela ba ene mane ba re setsa le bone polaseng ngwana mme a ba tsogere mosebetsing ngwana mme ke ntate wa seme mo Bronville danko
9: dumela sponki ponki ke sethati se batlhe makgatha ka Melodin Vision hashtag ha batswe batho ke tsosa mema Morena Malokase ke tsose Khalimo Lefe ka Kodiapote ke qetelele ka ntate Mohapi wa Lekgosi ka mona ka Melodin Vision ga batswe ba phatsime ya batswe sensitivity ba hlema kgetsa o khulu ke 89.4 Melodin Vision thank you
10: ke a leboga kgaitse ya motho le tshwenwe tshwenwe le bitso tsuka marora ya bone le sedi fa mdumela khotso le sedi dumela
11: wa tla mo smara tuwa
10: ha mana tle ga maihle
11: ke tsetsa hantla tla o le ngwana ne a tseleng na tepela mapeng ke kopa go tsosa ntate Motimpana o ka mane ka Qwaqwa ke re a tsoe ntate Motimpana tseo sekolong tsa moratega di-teachereng ke re maseabata o ka mane ka Opnikanana le ena a tsoe ke qetelela ka tsietsi Magalanyane le Pani ka mane ka Tigang tenke tle motshomorate wa sekolong tsa o rata
10: ke lebuile lesedi dumela
12: a bodile kae
10: ga monatle ka ntate
12: amnadi o bua le selo mo sene ke ka tlokela de ke kopa tso sa bule go hedi tibungwe ka pare se ke tse ba nne ma mara ne maloka se o ka zo ntsha tla thaba ke tete ke dire le ka ketele ka stima tumane ka mo ka bala ke ke selo mo gele ka se tsola ke le bule ya bu
10: ke ya le bole sedi
13: mzoke
10: le kae
13: wa dala ga mzoke
10: amnadi nda
13: eh ke o bua le mo fikeng ka place ntsa ke sina mashamo le mzoke
10: mohlompe
13: e ya go ke place ni la shirele ni mola wala fo ke ke mo ke di medise mo toko a upa ka mo ke go utle ke di medise mo hatsa ka ke mmama go madi ya ke ya go ka mo lo thafanteng ke di medise ma khabanya ne mo le le ke mo ke ba le tsa tle mla tsa
10: ke ya le bo le sedi khotso
13: e la kwete
10: le ga ndadi
13: wa itukela kwete ma
10: ka mnati mhlompe
13: le coding tswana mo lebogolo ke tshilingwa le swanda wana
10: ntate
13: kwete ke rata tso sa batho bana ba latelang e le molato di sibudi e le swa re sa ka mane Beltfontein ke tso se ntate Rantsho Phiri a le mane re tsovile ke tso se Shane e le swa re sa ka ona ba lebogolo ke tshining kwete ke rata itebwela
10: ntate
13: ntate kwete
10: le seri
14: ke mo tsumuratwa
10: ntate le kae
14: a ntle ka
10: amnati
14: wa le ditse wa le khotse ka re Toronto ke mo tsumana nya ke mo nya ke mbese bro
10: mhlombe
14: re ke re kemiso mo hlomi ha tswe ka mono le fu ha tswe ketela ka mfumadi wa ka male bua mo hlomi ka o fela batho sa kwa bona me ka mehla mo tso moratwa pitso wa le khotse tango
10: ya le wandade
14: tango ndade
10: e mo tso moratwa dumela hle ke rata go tsosa balatelang Madume Charles Monyela ka Midrente Aibel ba u bua radingwana ka Ramaphosa extension ba sebetse mmogo ka yellow jersey logistics ka ofela ke le entry ntorontorong ke nna matshwenyego jo mabote ke a leba mohlomphe ihlo tlobeletsatsi le monate le tlhogonolofetseng dumele mafifi ke kopa o tsosa baradi ba ka e leng ke ne ile morobela ka moelo morobela ke re modimo a be le yena ha tlo ngola matric ke tsosele sister ma morobela ka Bloomside ba tsoswa ke Butana morobela o ka mafora Bloemfontein danki mafifi ke a leboa moetapele e motsho moratuwa ke rata go tsosa magabanyane ka mashaeng ke re ba fukeng bohle ba ha golokwane ka gotlo tsenne tsa lafatshe ke re mo fukeng tonane ka Gesina tanko ke a leboa ngwaneso o tlo obeletsatsi le monate dumela mafifi ke rata go tsosa basebetsi mmoho ba MBS ka qwaqwa le sekemekeme ka mafahlaneng ke qetelele ka ntate Bishop ka sasolo ke re batsohe batsoswa ke masite wa lesande wana kwa mmakong ke a leboa moetapele tsatsi le monate dumela e motsho moratuwa ke rata go tsosa Nomvula Mazibuko Masibongile Mzizi le Moniko Nyambose batsoswa ke Pontsho Mokwena ka petsana riti tsatsi le monate le wena ngwaneso e motsho moratuwa ke a leboa ke gola ona o batla go tshwara lonnana dumele motsho mo ga tswe ke tso salidi ya lefuma sefudi ke tso se mapule mpiko ke qetelle ka Norman Bus ba tso swa ke ratang Maria Mosolotsane o ka bona ka Full Jones Corona ke ya le bua le nna ke le buile ngwane so hle ba tsatsile mona tele seri FM dumela khotso le gamme
15: teng di kai
10: ta monate
15: e aba tso ba tshiritse ba ni tsa ga re tsike le fase April Bloy, ke re non vula Mazibuko, ke ketele ka Kgwale Moloi mola hae maplasting Kgalambazo. Ba tsofe ke mama Hadi Moloi wa re maplasting Kgalambazo. Ba ya mosiratiwa.
10: Ba ba mogatuwa. Le sedi FM dumela. Le sedi?
16: Dumela mosoke.
10: Le kae manana?
16: Ao re teng motho moratuwa.
10: Tanki popinyana.
16: Ao bua le nkgono selane matsheo mona Bloemfontein
10: ee ya tlhe motho wa ka
16: ke tsosa ngwane sebile wa gola tsatsing lena e leng makala ke Agnes Matsheo ka tla o le mahlono le modimo wa moetse ka mohau le moradi wa obuti wa ka ba kopanetse letsatsi le ragadi ya hae e leng Mantebelina Matsheo ke ba kopela ka tla o le mahlono le modimo wa baetse ka mohau wa ba hodise ba gole mona ke ausikile ke ragadi ke tselane Matsheo ke a leboa moratuwa
10: ke a leboa le sedi dumela
17: Durban
10: legended
17: dumela kwete
10: ga monate mohlompei
17: ke ba le fetala selo ga le sotho mo teng wa ntshutule ntate
10: ntate
17: ntate anke ke le boenda ka televisi ka mmala ba thori ya mudo wa ntshusa ke nka kae kae ka mmala ka kanto si ya zwa phatsa a ba ba tswa phatsi ke ba ga stone ga poche na mmalo o se tsari tla le ke le wile go etsa sa dilo mo rato wena ntate
10: ntate ke le wile
17: Tangi.
10: Le seri dumela. Khotso.
18: E mutu mo khotso le kae?
10: Ka bona tlhikang ntate.
18: Ah, ke tlhika o kopa ke tsose le falso le phuthi, ke tsose se le phuthi, ke tsose molantwa le phuthi, bana ba tsose ke se di le le khotso mo tsabili ke a lebo.
10: Ntate.
18: Tangi.
10: Sa tsile monate mo hlompei. A bile tsebile tsala sedi metsotso ke le shubile metsotso robong ka mara go ra ya bone re re go potse bolo mo ditang
19: la la la ha o hamo na ti mi so e tsala metswa re tsho go di galani mo holem tswa ke ka tshela e mo tsumratu la bone la pta no go tswa go renya go be e se la go renya bo tsamo so ha ta kwe go le sedi fm
20: Tohadikalani le emotsho moratuwa go lesedi FM fela na go nyana ya sefa sa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa
21: dikalaneng go lesedi FM

0: fela yalo sane ke o ratile sane wa itse sane a si wele le band mkhulu lo msebenzi ke ka ofa sanga mota ba re tswalo maphushudi mamedi a tsebele tswala sedi mashume a mabedi and then metso e tseletse metso tsotlhe go renge ya bohlano ke nako re tswale ke tle ke itianye le ngaka Moima go tswa go imena ju go utlwa gorena ebele ditlhaiso tsena tsa imena ju di ka thusa jwang go lwantshwa lefu lena la tswekere ngaka Moima re kwa moile tshebeletsong ya lesedi mongwe ka dithapo ke tseo
1: ntate ke o dumedisitse ebile ke o ratile gagolo le bamamedi ba rona ba lesedi FM ke rata gore dumelantlhe batsadi ba rona le bontate fela jalo le bana ba rona ba dikolo ke letso le mahlatsi le mahlonono go kena ditlhatlhobong bana ba rona yang le ithuteng le tlo ba baetapele ba ka moso ntate lefule la tswekere nna go ya ka tebo yaka ke bona batswadi ba rona le batšha ba teng ba phelang ka lefule la tswekere ebile le ntse le tswelelela letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba diagnosiwa gore ba na le tswekere ebile ba sa lemoge jale ke rata gore mamedi wa ka o utlwe gantle gore tswekere ga ena molemo o fedisang tswekere kapa molemo o ka fedisang madi a magolo malwetse a mabedi ana a tsamaya ka o fela ebile a kotsi gagolo ga ke tlhalosa puwa ka kore tswekere ga e ka ba ka tsela eo e sa tlamegang gore e nne ka teng mmeleng wa gago go kgonagalo ya gore o sesole o sa bona matlhong go kgonagalo ya gore o ka latlhelwa ke leoto kapa letsogo go kgonagalo ya gore o ka tlogela lefatshe la kokoano ka tswekere empa ga o sebedisa melemo e o laetsweng ke tliniki ya gago kapa ngaka ya gago kapa sepetlele a bo o nka imena juu ya rona a bo o e beya godimo o tla bona tswekere ya gago e tlo tsamaya ga monate le wena o tla ikutlwa gore mmele wa gago ga e sa le mmele ola o ne ntse o sokodisa o isa godimo lefatshe tswekere mo mamedi e re nketse batho bao re ba ratang gagolo ebile re dula re ba gopola ka dinako tsotlhe e le lefu ke tswekere jaanong tswekere batla gore re seke re ja dijo tse e leng goreng di na le tswekere eo e kejeditsweng ka lapeng ga e batle jalo e batla gore o tsebe gore imena ju e na le insulin e na le blood tonic ebile gape e na le the african potato ya rona e dirang jalo ka cancer bush e laola sukiri gantle ga o nka alu e le ya rona le african potato di kopanya ke melemo e le goreng e sebetsa gantle gore bee tshukiri ya gago ka moo o tlameileng o be ka teng jale re na le 28 amino acid le di-enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ke tse e le goreng di a batlega mebeleng ya rona vitamin B1 o fitlhela go vitamin B12 folic acid biotin magnesium manganese sodium iron le sulfur le iodine di teng kana kao fela le antioxidant ya rona e ntse e le teng le go detoxa e ntse e le teng wena kena go discame tse tlhaotsweng tse nang le buy one get one free ga se kao fela ke mane bongata ba tsona di-pretoria ga o le pretoria o rare o hantle o ka kena go discam e nngwe le nngwe o tla fumana buy one get one free ka 120 discam e nngwe le nngwe gopola bekeng e tlang mo mamedi ga e ba o rekile mabotlolo a le mararo go feta a bo sebedisitse till slip ya gago godimo ga yona bo ngwetse LES wa e romela WhatsApp number e 066 a bo re 400-55-05 matsela a kgwedi yona e reyang go yona o tla bo o fumana dikete tse tlhano o na le first price and second price and the third price ke 10,000 kaofela e tlamehile re fane ka yona wena kena chemistry ngwetse jalo modimo tsa wetse tsa ka gotso 072 abore 73 88 244 ke nomoro ya ngaka Moima ya Klemboi ke 072 abore 59 50 198 kapa o ka letsetsa 012 546 98 abo ore 22 mongaka mafela beke a bea monate dibogodi ka wena basebeletsi mmogo batsamaisi ba station sena se se tuna modimo a reetsetse ka mogau o kgwetsa e kakang ga e sala re fitlhetse rona re maketse fela ke o leboile tate
0: ngaka Moima ke lebogile tsatsi le monate mafelo a beke a tlhonolofetseng mongaka
1: dante data obe jalo wena le motswalle ya gago
0: ke leboile
2: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mina ha e gaba e balelese di FM ke molelwa. Tembisa bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.
0: Ba bidiwa tshebeletso ya lesedi ntumele hleketle ke etse kopo ena e potlakileng ntate Thapelo Mogele o tsebiswa jwalo ka lefu kapa lepato la mme Mantabiseng Mantaitai Nkaikai ya tla patelwa mane Haspelman van Rooi Lesotho o ntse o batlwa ke ba lelapa ka nnete ba kopa gore ga o fumana molaetsa ona o tlo o ba letsetse o ka ba letsetsa nomoro ntse latelang tsa mahala 071 096 1404 ka romela le WhatsApp nomoro ntse o tsamagala ntate Thapelo Mogele ka kao ka mono ka false loras ba lelapa ba ntse ba leka go letsetsa ga ba o fumane o tsebisa jolo ka lefu le lepato la mme Mantabiseng Mantaitai Nkaikai a tla patelwa ga Haspelman van Rooi ka Lesotho beking e tlang ga godina ya Mphalane hlola matsatsi jwalo a 24 ntate Thapelo Mogele ka mono ka fausolo gas mabedi ya tshebeletso le sedi ya ka tseba ntate Thapelo Mogele ka mono ka fausolo gas ke le motsebise ntle matebela beso gore o ntsa batlo ke ba lelapa ke mabapi le ho hlokagala ha mme Mantabiseng Mantaitai Nkaikai le go patwa ga high baking etlang go dina mphala le hlela matsatsi mahlombe jela metsemene mme o tla patelwa ka bane ka Haspelman van Rooi Lesotho ha re motsebiseng ka romela molaetsa nomoro ntse latelang tsa WhatsApp 071 096 1404 le shumele metso ya go renga ya bohlano le sedi FM dumela kgotso
1: hela ba tsisi
0: le ga ntate
1: le ga mo tsumaratiwa
0: amana tle ga mhlompe
1: amana ta mna tsho ngana mme
0: ntate
1: a kore kire ntate mo tlong timpana ke makhelwane mona ke le khosi ka mana ka qwaqwa ke kere ntate Spaka the big fish ntse ko mametse ntate wa ka moka Aras Bay ntate madoda ka moka madipheta and then zindezi ka plan 40 le ke katela ka ntate skeme keme le ntate malfetsana ka di fotule ka Lesotho ke ya leboa ke leboa mso mratiwa
0: ke ya leboa ntate le se di dumela
1: e mo sisi
0: le ga ntate
1: ke di le ga mo sisi
0: a bona di mhlompe
1: na sisi e re ke mathele ka mola ka jimisini ka Jerusalema ka mola ho fili fili ke tsose mo geso ke slova se bongane nnyazi ka mola ka fosi ra se ka mola ke tsose mfumari wa ka luzami khaya mnyazi ke qetela mathela mola Cape Town George ke tsose motswala ka Isaac Mensi ntsho dikere tswa phoka mauli suite go itse ka moka jimisini mafifi
0: ndate ke lewile
2: Kotla lebelo fahla le bantala haola phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelwa.

0: ke le buile holo rabosana ba die heka ho raballa ditabatso tsa hora ya bohlano o boletse hore o tla khutla ka sa hora e latelang ya botshelela le difatsa hore ha di ofeti mohlophisi wa makumane ke rapo mokwena mohlaisi wa lona ke diengwane moedi ke le bogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang khaso ho ne difatsa hore makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke le bitsolaka ho pala hore lena nane o litlisetswa ke SABC news re ikemetse ha re kgething kukapere ma medi hlokomela hore ho tsemelo mong ya batho ho marandang a dipisano tsa setsha ba social media tso kitlonka maikutlo ho ka tsana ka jeno le go tla la molao wa motheo le lebeletse ho dia ka hlolo nyebeng ya ANC le IEC ka jeno ANC ibile e lebile le gotleng lena ho etsa kopo ya hore le laela commission e kemetseng re kgetho IEC ho ananela manane a bonkgetheng ba moga ao moga o sa kgonang ho romella kana ko ho IEC manane ao ke bonkgetheng ba moga ba tlo iketa dikgethong tsa magotla metsi tse tlo bakalang ne pudingwana selmong sena ANC e re ebile le mathata se tekhniki ha e lokela ho romella manane a mang a yona bonkgetheng fela IEC e nganga ka hore ha wa tlo ho bile le mathata a se tekhniki mokgweng o o sebedisang wa kamohelo ya manane ya bonkgetheng e re ANC e ngotse mabiso a bonkgetheng ba yona ya boloka fela ya se ke ya romella mo manane kaofela a romellang teng ka mantswe a mang e saveile mabitso ga ya submita amedicommissionara wa lekala la naga la taola madibohong border management authority BMA Dr Michael Masiapato o netefaditse gore motlhanka ya sebeletsang lekala lena la bona ya sebetsang le dibohong la maseru le a rolang aforika borwa le lesotho o tshwerwe motlhanka enwa ya dilemo tse masome a matlhano le metso e tsheletseng 56 o tshwaretswe go ba le bukana tsa go eta kapa di-passporto tse masome a mabedi le metso mmedi 22 tsa matswalela a naga ya lesotho tse dimpueng o ne a boetse a ena le tšhelete e kaloka diranta tse dikete tse pedi legolo 2100 sena se etsaetse nakong ya letsholo la go tlaola bobodu madibohong la yona BMA lefapha la ditaba tsa selegae sepolesa sa naga SAPS Lady Brand le mafokisi a sebedisang dintšha go etsa diphuputso mmogo le lekala la maikuela Free State Moruti wa Malawi Shepherd Bushiri o re lekgotla le phameng la dinyoba Malawi le diile ka hlolo ya hore yena le mofumadi wa hae ba seke ba romelwa mo Afrika Borwa gore ba tlo tsamelana le tsoso ga tsanong le bona Bushiri o re lekgotla le dumelane le bona gore ha hona bopaki bo tshwareyang ba tsoso tseo ba tsosang ka tsona o re ba boetse ba hlaisitse ngongore go gotla ka maponisa a mo Afrika Borwa a neng a tlaleile gore a butse dinyewe ga tsanong le bona athi a batla ba qhekanyetsa gore ba ba lefe ditlhaselo tsa melata tseo ba bile mahlatsipa a tsona naeng ena a matshola boipeletso kerekeng ya bona e mo Afrika Borwa mo baneng ba qobellwa go tlela ha bo bona Malawi le gore kereke ya bona ile a tshetswa gopola gore o tsoseditswe manyofonyofolo pata mefidi ya tšhelete mo nalapeng Afrika Borwa khosatu e kgethile boetapele bo botšhantle le o senya nako e re tle re boele gabong go lena la makumane o seng gona Mike Shigange o kgethiwe go ba moporesidente motšha wa khosatu ka mora gore seboka sa go kgetha boetapele bo botšha sa mogatlo ona basebetsi se setisege kgwedi e fetileng ka ga megatlo e mengatanyana basebetsi e ne ganne go romelela manane a barumiwa ba yona ba tshegetsang Shigange go ba moporesidente moporesidente wa mehleng wa khosatu Zingiswa Losi ke mongwedi mogolo wa moga barumiwa sebokeng sena sa bolesome le metse mehlano ba amogetse boetapele bo botšha ka dipina le metseko maobane e ne e le letsatsi la go qetela la seboka sena se neng se tshwaretswe Kempton Park botšhabela ba Johannesburg Gauteng Nothando Makutumela ke ena ya re tlhophiseditseng tlalo ena eo re itlisetswang ke Rapeo Mokwena
1: Barumuwa sebokeng sena sa bolesome le metso e mehlano sa go kgetha boetapele bo botšha ba khosatu ba ile ba bontsha thabo ya bona nakong eo phatlalatswang mabitso a boetapele bo botšha bo tlang go qala ka tshebetso ya bona ya dilemo tse nne Susan Khumalo o kgethilwe jwale ka motlatsi wa pele wa moporesidente Hambali Blose a kgethilwe jwale ka motlatsi wa bobedi wa moporesidente Zingiswa Losi o kgethilwe jwale ka mongoti e moholo e motjha Gerald Twala motlatsi wa hae ha ditaba di sa le mathateng ona Kgomotso Magopola o kgethilwe jwale ka motshwara matlotlo e motjha wa federation ene ya mekgatlo ya basebetsi nakong eo wa setlampo ya hae ya sehloho Moporesidente e motjha wa khosatu Mike Shigange o kgothaleditse barumuwa sebokeng go ba le kopano
2: We must do something about ourselves first and foremost because I don't think God will assist or will succeed in helping us to lead the unification of the alliance that has been fragmenting for many decades now. And comrades, our alliance must not be a by the way. It must not be a tactical alliance when we need it and when we don't need it. The alliance partners, particularly these workers, must not be treated like a pipe of water, which you open where you need to drink and you close where you don't need it. The masses that belong to the Federation must be respected. They must always be needed by our alliance partners, not as and when they are needed. They must be open.
1: Mongoti emole emocha wa kwasatu, zingi swalosi. Wila fanaka diqeto tse fikelle tswens bokeng tse kenyeletsang tshebediso ya ditshelete di masipaleng.
3: Congress calls for the fundamental overhaul of local government finance. The equitable share must reflect the actual cost of delivering services. Maintenance budget must be protected, while outsourcing and structures that facilitate privatization must be rejected.
1: Eo ke mongote e moholo e motjha wa khosatu zengiswa losi a phetela tlaleo ena e hlophisitsweng ke Nothando Makutulela a le Johannesburg. Nna ke Rapeu Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
0: Mamediona e re be hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano. Ha jwale re lekola dingongoro tseo o re romellang tsona hore re fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa Virginia Free State eo e leng letswalla la naha ya Lesotho o llile moifong ka hore ngwana wa hae o sokola ho fumana lengolo la tlhaho. O re ntata ngwana ke letswalla la mona Afrika Borwa.
4: Hantlantle mo ke tshwang teng ke tswa Lesotho. So ke le ka ba le abuti ka mona ka South Africa ke neng ke dula le ena. Yaba re etsa ngwana. Ha se re etse ngwana tlabe ntate wa hae wa hlokahala. So ha ntate wa hae sa hlokahetse ngwana ha a na dipampiri. Mineral cutter clinic fela. So ngwana ha kgone ho kena sekolo. Ha ke re ke a Lesotho ke lo mo etsetsa dipampiri tsa Lesotho ha a hlahela Lesotho. Ee ha ke tsebe ona ebe ha e le jwalo ke ntho e sebetswang jwang.
0: Makumane e potlakile ho fumanela momamedi enwa wa rona dikarabo ho tswa lefapheng la ditaba tsa selehae Home Affairs. Ke enwa mohlomphehi Tshweu Majoro ho tswa kantorong ya lefapha lebatoweng la Thabo Mofutsanyane Free State wa araba mme.
5: Potso ya mme mabapi le ngwana e ntate wa hae a hlokahetseng. Ke kopa ho tseba hore ngwana o na le nako e kae, ba bo ntate ba kae, rakgadi wa ngwana kapa rangwane wa ngwana kapa mmangwane kapa nkgono kapa ntatemolo ka saeteng leo la bo ntate. O mongwe wa bona a ka etsa DNA le ngwana, ama di approve hore ka nnete mofu ke ntate wa ngwana, re ka etsetsa ngwana lengolo la tlhaho. Empa ha o sena ntho e pakang hore ntate ke motswadi wa ngwana oo, ho batla ho ba thata ho rona hore re thuse ngwana. Jwale ha e le hore madi a sa entswe bopaki bo teng, mme o tla re tlela fela le proof of birth mo ngwana a hlahetseng, bopaki ba mo ngwana a hlahetseng. Ho na le foromo e tla tswang mo bana ba hlahetseng, ka ba sepetlele, e ka ba tliliniking kapa hohle moo pepiswang. Ho na le foromo e tla tswang moo e bitswa proof of birth. Then ka foromo eno le ka passport ya mme wa hae le ka madi ano a rakgadi kapa a ntatemolo kapa a ngwane, then ngwana ka metsetsa lengolo la tlhaho.
0: Ngwana ya saleng o shwala tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re di lata ka bongwe ka bongwe. Ha jwale ke ka maikutlo a gago go tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media. Ke itse lekgotla la molao wa motheo le lebeletse go dia katlholo nyebeng ya ANC le IEC ka jeno a thotse di mo komišenara wa lekala la naga la taolo ya Madiboho Border Management Authority BMA Dr Michael Masiapato o netefaditse gore motlhanka ya sebeletsang lekala lena la bona ya sebetsang le dibohong la maseru le arolang Aforika Borwa le Lesotho o tshwerwe o tshwaretse go ba le dipassporto tse 22 tsa matswalla a Lesotho tse dimpueng. Moriti wa Malawi Shepherd Bushiri o re lekgotla le phameng la dinyao Malawi le diile katlholo ya hore yena le mofumadi wa hae ba seke ba tlisiwa mona Afrika Borwa go tlo tsamelana le ditloso kgatlhanong le bona. Khosatu e kgethile boetapele bo botšha ke kgola boikutlwetse gore moporesidente motšha wa Khosatu ke Michael Shingange wa Nehau, motlatsa moporesidente wa pele ke Susan Khumalo wa SACTU, motlatsa moporesidente wa bobedi ke Mbali Blose wa SACAU, mongwedi mogolo wa Khosatu ke Zungi Swalosi wa Pop Crew eo e neng e le yena moporesidente pele go dikgetho tsena, motlatsa mongwedi mogolo wa mokgatlho ke Gerald Thwala wa SAMU, athe ha e le motshwaramatlotlo wa Khosatu ke Kgomotso makopola wa ne ha o ke re ke fitise mabengela ha ke khutla re tlo tsola pele ke nke maikutlo ha o hotsemelo mongwe batho ho marandang re puisano tsa se tshaba social media fela hopola hore ha morao nyana ha le nanu le na la makumane le ntse le hatela pele ke metsotsong e mashume a mabedi pele hora ya botshelela re tlalelwa hore province ya Eastern Cape ena le palo engata haholo ya maponesa a qoswang ka dipeto le tlhekefetso tsa bongwe gender based violence papisong le diprofensi tse ding naeng ya Afrika Borwa. Re tla kere manong le taba ena le setsibi sa tshebetso ya sepolesa mmoho le ditlholo tsa molao Professor Mpho Matlala ho tswa Universiting ya Afrika Borwa UNISA. Horebe hobaneng ka ho tsoholleha Eastern Cape e tla ba yona e bang le palo e phahameng ho feta diprofensi tsohle tsa maponesa a etsang ditlholo tsa molao haholo dipeto le tlhekefetso tsa bong GBV. Ere ke fetise mabenkele
6: le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Simenye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
8: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela, o ka ba le nikotine le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
9: Jolo ka o tsetsi di beketse pedi pelo di kgetho tsa magotla metse. Mana ne wa ditaba lo sedi FM antse ya tswela pele ho etela dibaka tse fapaneng ho buisana le baetapele ba fapaneng ba dipolotiki.
10: Ntate, o tshepisa batho ntho sa tlo etsa e le tseba hore le faithi setjhaba. Mamela, hona jwale, hona jwale, mamela ntate, hona jwale, ba ka kana le batho ba ba ka di 200 hore ba ba voutele.
9: Kgetlong lena re etela masepala wa Maloti ya Phofung botjhabela ba Free State. Mme wena moahi wa Harry Smith, Kestell, Qwaqwa, Tshiame, Makgolokwane le dibaka tse ding tse haufi. Se fetwe ke monyetla ona wa ho botsa baetapele ba hao dipotso. Ka Labohlano lenaneo la matshohlo le tla haswa ka ho otloloha holong ya Sediba e Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ho fihlella ka hora ya bosupa. Etsa hore o fihle ka nako hore le wena o be karolo. Hopola Labohlano Sediba Hall. Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano. SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere.
0: Ma Medikeng ka maikutlo ha ho tsemelo mong ya batho ho marandanga dipuisano tsa search ba social media ntse 086 000 3084 086 000 3084 re ke tse tlokomediswa bohlokwa kena pele keng ka maikutlo ha ho
11: maikutlo a latelang ke aba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: e re hle re potlakele Amelia ho ntate Bishop go tsonda ha
12: jira ka dumela
0: ntate
12: ke ga ke nyana mali bo ga ke ya ga nka tina tshwenga di pastoto za batho o bona ye yona ye na yona ye na kya hala ha ka ba se cha hantle o tlo tshwara ba tsala ga ja holo o bane ntle ka hala hala ba ye ta fela ke ntse pa tuwe e ke ka ba sa sa bo o ka sa o lo ga ke ya ga o bane ba tsala ba ka ba tsala na sa ta fike ga ba ke ba tsene no ke a ke ba ke yona bo mo ho mo ba tla ga tsela yo na yo na na yo ke le bua mkwela wa ka ke
0: a re le bohe ntate bishop re le ba khimbali ho ntate rante ba khotsong ntate
13: ha ntle ka ntoka
0: re tla ga ntate
13: ha mo di tsaba wa IEC le AEC ke ba ka ile ile ntho e re ntse re tsore mo Afrika Borwa empa ke le na poka ha e ba mo sele go tla mo la ntle ka ba ka le sagola a la AEC ka le sa ke le go na IEC a tsana matla IEC a tsana tsana tsobana IEC a di le mo la e di le mo la ya ha mo

Ere ke o lebohe mantsewa Mofokeng, tsena tsa dipapadi ka jeno re di thakgola ka tse amanang le dipapadi tsa mohope wa kgale knockout tsa selemo sa 2020.

خوها breakfast

0: Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le iketle le khubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
1: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditil tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara mo fashion. Ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite. Hodima mo re fopoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka mo. Pani nya hao. Tselo ka rona ba ha mo dise. Ha bula Standard Bank MyMo account kajen. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
2: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yeso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ho qetela ho lokisa ntlo, ho registera, ho reka uniform.
5: Ho na le ntho e salletseng morao. Cap Finisher Diving, o bona wa hapa 10,000 rand. Iphumanele loan ya Cap Fin, mme o ka ba e mong wa bahlodi ba leshome ba beke le beke. Kenya kopo online hona jwale kapa lebenkeleng la PEP kapa Ackermans. Promotion e fela ka la 20 November 2026. Cap Fin ke mofani wa mokitlane wa semolao, ho na le dipehelo. Plan smart, think Cap Fin.

0: boipelaetse ona wa mokgatlho wa ANC ka go se kenye lenaane la bonkgetheng ba bona ka nako gore ditaba di tla sebetsa jwang ka nnete ka jeno. O tla gopola gore ba isitse jalo constitutional court, o tla gopola gore pejana ba ile ba latlhelwa ke yona nyebo eno ya gore ba kentse lenaane ka morago go nako ya baba ditho a di tsamaya gantle e ka ba beyang mathateng mo e leng gore mabitso a makhanselara a mangata go ka nna etsagala gore a seka ba kena mangata kutlwa go bua ka bo 180 mme seno motlhomo se tla fa le megatlho e leng gore e ne ntse e sena monyetla kapa fela mokena o nagana o na le monyetla tla ba fa monyetla ga itsedi yaka tlhokometse gore megatlho e mengata le megatlho ya baagi mo e leng gore ba ikopanya go thoke community forum se le mengata gampe e leng gore e phamisetso ba kene bone ba kene ke se ke tsho ke re
1: mo ANC
0: jwale le megatlho e leng gore motlhomone re sa lebelela gagolo ga dintho di ka setsamaya gantle e seng ANC fela le megatlho me ka rona
1: megatlho e meng ya meleng ke
0: taba ena jwale o ka fumana go ba le mathata kapa diphetho tse itseng ebile ke be jwalo dimasepaleng tse dingwe ka mora dikgetho tse
1: ga itse reaka re tlo e bona e banka nnete lekgotla la molaotheo lekala la fa ba bang monyetla jalo ka gaotso e tlo fetola tshobotsi ya dikgetho mme ke a dumela le IEC ke a ipotsa gore di-ballot paper sentse ba di-printa kapa le bona ba eme printara di eme gobane jwale ha lenaane leno le sokene go bolela gore go na le dipampiri tse e leng gore dikeke tsa printiwa go fitlhelela go nkuwa qeto ya mofelelela fela he lekgotla lena lona la molaotheo ke lona le legolo ka go fetisa ga lona le ile la di aka tlholo gaitse di aka di aya madilos
0: jwale ga ngata ke tlhokome le wena gaitse di aka gore gana jalo-jalo ka ketsho ke re batho ba bangata ba kena politiking ga re tlo fumana motlhomong dimasepala di tsamaisiwa ke batho ba senang tsebo go gang ba le ba tla baqala ba tla ithutela mosebetsing fela e mongwe are le yona ANC a e ne kena
1: bane
0: ba so tsebe
1: ntho e golo nna kgada ke na batho ba kenang o sa kgathale mogato o sa kgathale boikemelo ba bona ba tlabe ba kgethiwe ke setšhaba seo
0: setšhaba se ka go kgetha fela gore o ba thukara o
1: ya gaitse diaka ga ke re sebatla
0: o kene monono o kene
1: sebatla wena
0: jwale mono ga o sebetse setumo jwale o tshwanetse o
1: se dumela gore o na le bogoni ba o se tlisetsa seo setšhaba se sebatla
0: mme gape motlhomong ga o le jalo setšhaba se a kgotsofala gore le ga a ka tlholeya
1: ke wa rona
0: o beiwe ke
1: re mokentse
0: ga fela ena a ka se re phoqe ka tsela tsa gae
1: boeta
0: tsebenyangmo diata tsebenyang tsona le ga o na le maatla o di reka sagis
1: o di
0: reke ka morabo
1: selengo
0: di reke ka morabo
1: seleng
0: ya fela kgaitsedi ya ka kgetho ke a
1: ba tsoa ngwana rona ka dieta tse motso
0: ee tse motso ba
1: a
0: tsona di batho ditatele tsone gobane jwale ka gone o kenela tsone
1: diatla ka nako ngwe o seo direk
0: dibe o kgolenyala bo gape fela re shebile ka leitlho le lefubedu ena ya constitutional court ore dithodi tsa majwang mabedirere kobe re gutla re utlwa ka sepedipete se mejwang dr lucas ote re tlo qoqa gape ka dijimi re qoqa ka re tswela pele ka tabanene ya dijimi kgwebo tsena kgwebo ena ya dijimi re le re bua ka yona bekeng e fetileng re tswela pele ka yona ka jene motlhomong o ka ba le potsonyana kapa lesedinyana le o le batlang o dr lucas o ka re letsetsa kapa re romelela voice note 079 758 5066 079 758 5066 a re gutla re utlwa sepedipete se mejwang
2: tsatsi le leng meleleng go na le maAforika Borwa a iteletseng go tshehetsa baagi ba gabo bona shoprite na le bona ka gotlhegotlhe e tlisa tshepo le phetogo go ba e tlhokang e le ka nnete
3: ke nna le mone mokona wa yonelelekeng ka mona ka bedlele lekgotong go batla go ka monyetla bona re leboa shoprite ba leboa ka go ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selegae
2: Thusa ShopRite Act for Change motseng wa heno. Thonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo ShopRite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashaba mabele ba tsoba fela ba tsoga fela tsora ya busupa ha rutlo re gena di mejwa ga batlema nga metro municipality house di busengwe teng house di busengwe re nge banga u metro di tsama jwang
5: a ke bona ke lo go thara ke di metse mo re wa tsoga ba tsetsa show a se di tsama nga ka mona ka manga u mo contain di robota di tsetsa e a ke tsa da tsetsa e cross show ka mana ka hebe da le re go ba ka ndi ba rona ba ile sokor e se di tsetsa di tsile ka mana ka fort e ka tla ka fort Hamilton, Kamanaka East End, Magraka le McKenzie, Hamole, Milam Kushani, Stamaka Munere, Kamoro, Kodavasi, and more, Arakitamo, Elevaja Kalokara, Sarkopano San.
0: Arkopano San, Kaisera Karlebo, a whole refeta route, city of Jobeko, attended Sama Juan. Santaleteng mo samagalema a re fetsona ho reng yena pele twa sa fitela ka mane ka ekuruledi o kobedi mogeseng a o sposa o reng city of Joburg ditsa majwang
6: ba tsara ke di mise ha go ba mamedi ba batle ba se di FM tshe ho bona hala tsela tsenga ta di na le sephetho phetho se petetsaneng fela he re tla reng ho jwalo ho N1 North Interstate Interchange se petetsane mono ho N1 North mahareng a Malebongwe Drive le Winnie Mandela Drive N1 South Rivonia Main Reef Road mahareng a China Mall le Dragon City ka mo on the Kersley 8th Street ka mo Rodi Port N14 North ho yela Hendrik Potgieter fela ya lukiswa mo sephetho phetho so teng se matla haholo ho emang sa maharing a Parkview le Malboro hape le ka Moran Park Richmond Fairlands SPTB tripetetsane re kopa ba gane ba be le mamello hle ka mo M2 West Heidelberg re ntse re na le kotsi ya koloi e ba ka SPTB tripetetsane ho yela mane Crown Interchange hante hape le ka mo M1 North Poisons ho ya ho Crown Interchange since se petetsane ho feta mo tshe ho bona hana go hledisa mahantle re lebotse MPP le JR e ka tla le ho ena
0: are le boya go lotlhe ga itsedi ya ka mashomo mabedi a botsebera re metsotso ka morara ya bosupa
7: o tla re kopana le go bere mogeseng ka bana ka ikurulene re utlo re teng se phalla joang go bere ga itsedi ya ka gotso hape ho reng ena ho etsalang ka mo ka ikurulene
8: ke le boya ga itsedi ya ka mo tsatsi mo ba le dikoloi di thulane mane se ba ke mpa Oxpack mo ne ke madi a nonga 300 le Kaizen a di ka mane ka Bedford View di thulane le tleng ya lebelo le phaming a 24 o di le bo tshabelang ke pelae dilolis e leng George Bizot Interchange tlhokomela moganneng moo mabone a laolang sepedipetsa tsudeng taolong e ba letshwalwa o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlale go ena
9: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
10: re le ba paralyzing
9: hi ba utlwa e dalile Seli FM mo ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke teke ke ifihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mavupo a matla a le watle sweet a neile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke nse mensaba e tlo re ha re papa ka be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bo nnete ba hore passport ya o inukile sha hloba di tokomane tso hle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo ho le se di FM banken sa tlhiso le se di e nngwe e kopanya le rona go 0872927668 o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse. Hashtag Lesedi FM Travel.

0: para sa bashala le blackjack blackjack ene le gourash le house le na kabelo akabelo ana tswa go TKZ blackjack sangena sangena sibele se ka mantla se ya spe mashoma ma vele ba se robo fela betsotso ka letse jalo ra ya bosupa ebile se le mashome a mararo leta gore mashome a mararo fela ka morao ra ya bosupa maobane Mr. Booger Two Shoes ebile o ntshitse pina mo teng ana gopola jalo makesh kollo chabalala makesh o na qeta lemo tse mashome a mahlano maobane re la ga bua ka yona se le mofu ba qelile ka ofela le bokabela o TKZ Buga la vo ntshitse pina gaitsedi yaka
1: e monate pina eno gaitsedi yaka e monate me bile ke thabile ya mpontsha hore ha le bala batho ba ileng gore ba ile ba mothusa leetong la haela katle wa tsiba kana ko ngwe bophelo ha bo dumetse bile bo dumelletse o na lore o le bale batho ba ileng gore ba ile ba bulela mamati ba o yetsetsa melemo mme ke thabetse tabena ya hore a etse pina e hopola magesh ke dumela hore le lapala ha tshabalala ka nnete ba thabile gore le bitso la ngwana bona lentse le hopolwa le matsatsing ana ei mamela tsabela tsa o sedi butlaole tjena jwa ka metsotso le tjena mashuma mararo ka mara ra bo supa re boela re kopane le Dr. Lucas Moloi re shebana jwa le tabena ya dikgwebo tsa di gym re la ga iqala baking e fitile mme a hla bontsha ka nnete re re le batho ba batsho re bangata ge le ditho fela re mmalwa bemba di gym maybe le ha re sekamela ho tsona ge sekamela le hlakoreng le leng hore a selona le tswe re mbogolo ba chelete Dr. Lucas Moloi go tso hlera o amela thata go breakfast show ha ke tsebe hore ka karetso ya ka ditaba tsa gona tsa beke e fitileng ene paetse na khotso
2: ga itira motho re di medise ba ma medical ofela ke ne medise mo ifo ofele e ke bo ke sebaka o di tshwere hantle bona gaitedi ya ka e hile ka karetso ke yona yone ya gore re ba ha o sheba di tlhoke rona ka bongata

0: me ha o sheba hore na tshelete eng re kene hokae re kene hona mona mo re lemba ku tlisiteng empa ha se rona beng ba di jini jalo jalo nnete ke yona e
1: re tsuswa ke eng Dr. Lucas re tsuswa ke eng me motho e leng rona le thasello ya jimi ho ya ka wena ke di fiditseo tse kgolo ka o fitisa tse ka nna ntsa etsa motho a be le sisitheo la hore a ikalle taba ya hae ka paketa ba ya ditseho ka paketsebo ya tsamaiso ya kgwebo ye ke tsho business model
0: ga itse ka putso mna tya ho le dile ne ke go hore ke bonyane ba tsona ka ofela ha ke re e kgolo kgolo taba ke hore ha o kana o kena le fapheng leo ho tla batla hala tshelete e batlang le hudimo ho ba ne ke mane mo ileng hore o tlamele o kale o fumane michini jalo jalo o tlo tlamela o fumane tsona e di sebediswa tsa ho ikwetlisa ka ofela me re fumana hore ha o sna yona tshelete eo ka pogotong ke mane mo o tlamele o tsheleteng mafapheng a dikadimo tsa ditšhelete dibanka jalo jalo mme e gotlele mane mo e leng gore gape ba shebe gore na e be o na le security e o nang le yona bakeng sa tšhelete ena e o e kadimang jalo jalo jalo ntho e sile e re kwalelang ka ntle gagolo ke yona ditšego tsa go kala kgwebo ena gobane ditšego tsa go kala ke ditšego tse batlang di le godimo gagolo ye nngwe ya dintho ona gaitsedi yaka e o utlwisisang ga o so o le tsamaisong ya yona pheletso ena ya jimi ke gore o tlamaile ga o etsa batho ga batla jimi ya gago ehile e be batho ba tla patala kgwedi le kgwedi mme o ba sainise kontraka gore le ga e ba motho a sa tse jimeng ka nako eo le ga e ka ba kgwedi tse kae empa a nne a lese kgwedi le kgwedi gobane tsamaiso ya jimi ena ya gago e ntse tšheleteng yono ya kgwedi le kgwedi mme ga ngata ke bone batho ba bangwe ba re ke month to month kgwedi le kgwedi ga o le teng o a patala ga o le siko ga o patale yeno e tlo putlamisa jimi ga re sheba ga ngata jimeng tsena tse kgolo di tsamaiswa gagologolo ke batho ba sa tleng jimeng empa ba patala kgwedi le kgwedi tšhelete eo ya bona ke yona e tsamaisang jimi ena mme ke yone e tsang gore o bone ka nnete gore o na le kgwebo o bone lekeno le bonagalang
2: ke na le ipotsa gore ke etsa jwang gore ke a utlwa gore re ba sainise gore le a ba sa batle kgwebo ene nne e tswele pele fela ke na le o etsa jwang gore jimi ya ka e dule e na le batho Dr. Lucas obane bo ha selemo se qala ba bangata ga nako e ntse ya ba bona gore go ntse o fokotseya fela ke etsa jwang gore ba dule ba ntse ba le teng ke ntse ke gopola ena o buang ka yona ya gore gore ba tla ga ba tla ke ba sainisitse tšhelete ya ka ntse ke
0: kada ke di-resolution le di sa mabodi tse etsang gore o fumane go tletse nako tse dingwe mme ga maria a fitlha ka nnete o fumane go sena motho go gang leano le letle bakeng sa dijimi jalo jalo kada ke ntho tse e tshwanang le bo motlhomong ga o kaya sekolong se gaufinyana kolong tse gaufinyana mme ga o fitlha ke motlhomong o fitlhe o tsho gore batho ba tswang sekolong sena jalo ka matitšhere ya sekolo sena jalo jalo ba na le ditheko tse ka nnete theko tsa bona di theositswe ga batla ba tlo joina jimi ka lebaka la sekolo dikereke tse gaufinyana tse motseng wa gago ga o kaya mme wa ba etsetsa le bona packagenyana ya gore ga letla le le batho batsamai ba kereke ena motlhomong le ka fumana nyesisetso tse kana dithekong megatlho e teng gaufinyana o tsamaye gape o shebe le megatlho ya dipapadi kapa jalo jalo bolo ba bapalang bolo bana ba gaufinyana mme o yo o bona ga letla le tlo kenela jimi jalo ka papa jalo ka sehlopha sena se le leng sona kapa mokgatlho o ne e leng sona ditheko tsa lona e ba ditheko tse e tsamayang ka tsela e tsena ke tsona ntho tse ke fumaneng gore ka nnete di ka tsheetsa jimi o fumane o ntse o na le batho dinako tsotlhe jimi ya gago e na le lekeno le bonagalang
1: ha kgwebo e teng ka mona Dr. Lucas ka mokgwa di jimi di etsang tšhelete ya kore fe fela tseetse mo tse gobedura ditse ba le tse mona tse blue ba kwalela bokae ka pokothong bo ka selemo
0: ga itse di aka tsena tse khubedu le mo sena se fitileng ke ka bona ka nnete ba bua ntho e kana ka 3.2 billion rand.
1: Hey mola pemmo bona le 3 billion
0: bona la temmo.
1: Hai chalete ke
0: ba bona wena ga itse di aka chalete ngata eteng. Go ba motho le motho wena ga itse di aka o batla gore ha apere hempe yane ha ya thatohatsi ka ba kentse moswana ha yo mogubetswana wane ka nnete ho bona hale gore o dutse motho ba bang o ka ho ntse o bua mona gore hae magesho a sa a tloetsa di le motho tsa mashume a mahlano le rona tshwasa re le montse eno motho so ntse o ka re le ngwana nyama le na mo hlopha ke hona mane mo utlwang gore ke tlameile ke hlenne ke tlalelle mmele ona ko kwetlise jwalo jwalo gore ke bene le bophelo bo lokileng mme ntho tse tshwanang le teo ke tsona tse susumetsang kgwebo ena gore be kgwebo e tsamayang kantle ase kgwebo o tlameileng e bo ntse o bapatsa gagolo o etsang mmele wa motho ko ona o bapatsang mo bolelela gore o batla o le sebakeng fela sa ji
1: re lebile Dr Lucas tsatsi le monate ntate
0: magolo kwa botlileng pela sebese
1: kgotso ke nako ya chepat ya dipapadi
3: Papa, lesedi efe, la kitchi apart.
4: Ago le bua DJ twa sa go le bua Comrade Johnny to lead the disco dance mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM morong. Tsela ga ile ka o tshibisa e ka getla ke re galo ka mane ka mentodi e tsalang ka teng ka province ya Gauteng ka mono ke na le aptisa bata khumalo. Aptisa bata go tsola ka jeno waniso.
5: Go tsola pila ke Repetitive
4: jwang? Ai ha mona tya butwa ka ba jwa maemo a le di mokamo wa chisa ka popula yana.
5: Ai ho chisa ha ho lo tsela le mabane le mo dentsa kona bo di beng ka nne.
4: Abuti a go ntlhalosetse jwa ka ha le mona ge tla ne re bua le lona o tloa ka jene o fihlela ka taba tsena tsa dipapa di dikolo mona hore na ke bone ka gele na le provincial le national cross country championship.
5: National le provincial cross country a bo tla ke di fitile beke ke pedi tse fitileng ine ile ka di provincial tsa rena ne di le ka di 12 ka September mo no re lukise tsa team ya rona e tla ga participate mo di national championship tse ne di le ka di ka le ka tlile la di 2 le di 3 tsa September tsa October.
4: Oh, jwale. Di provincial summer games se tsona e se di fitile ka bo le santse le ditshwere ka bokona le to ditshwa.
5: A kona di limite le bona jwale ka bekene e reyang go yona re tla be re ya mogatlhelong wa bobedi mo re lo lutsang ya rona ya Gauteng e ka participate mo le ho di summer games ke tla be ndile ka di 14 between to the 15th tsa December tsa 2020
4: le di tshwarela hona Gauteng di
5: di tshwarela hona mona Gauteng ka mane ka districting e bitswang Tshwane ka mona ka Tshwane
4: jwale abisa ba dikwa tlo le bona thasello e le jwang dikolong tsa Gauteng mo bana ba rata ho kena dipapading
5: bana ba kena dipapading abuti like because rena le di program e teng ngatanya na tse re tsang gore re kgothaletse bana go participate mo Gauteng ke ka go sometimes o ka thola gore batho bana na gore Gauteng is strong ka go tsala eng impatshe a se ntho e o ke taba ya gore re tra go tsa di program ya tse ngatanya na tse tla tipa bana ba le busy go ya ka nyoka ka dipapadi tsena tsa dikolo gore ba gone go itukisetsa selemo December selimo e be bona bahlodi ba di national championship because re na di program tse ngatanya tse re di etsa mo dikolong go fa bana monyetla wa hore ba participate because re a tseba gore ba bang ba bona ke yona career ya bona
4: ya bona hala bo sabata ha re lebo ha holo ngwana e se re tlabela go kopana hape le wena le mmamedi bekeng e tlang he o so tseba ka la bone jwang ka pa jwang re kena ka mona ka dikolong tsa Gauteng go tlo gona ke difense tse tlabedi etsa la ngwana e so beletsa tsile monate le hlogetse tiso
5: and you have like a tofa di result but it's been get it because of mathaka sa tota tsena go itukisetsa the national championship that tofa go ya ka di code tsa rona gore ke di code di sentse ba tse sendi le ready for the national championship tsa rona ke tla bendile ka December.
4: Ah butwa ka ke le bo ha ho le se ke tla utlwa ka wena he be ke nye tla gona di results tseno di ke di fee.
5: Thank you that you like.
4: Tsa tsile monate a butsa bata.
5: Ke ya le bo.
4: Mamele ke ena aptisa bata khumalo go hla ka manka la fapeng la thuto la Gauteng sa go nna dipapadi mme he jwala ka tlhalusitse go tla ne re bua le bona beke le beke ka mono ka Gauteng wa tsaba la ba gago ke kena ka mono ka ka Free State ho Magnificent Wednesday mme ka la bona tla bega ka mane ka Gauteng ke tla ba fa le yona gona ba tle ba ibitseng molaudi wa safa le ya monyepa o ile a tlhola o sa mogwa o safa e tla kenya VAR tshebetsong ka ona hore na bona ile safa ba batla o sebetsa jwa
6: current approaches safa is on referee development and training. Based on guidance received from COSAFA and FIFA implementation requirements, the training of referees, the training and certification process is expected to take approximately 4 to 6 months and will involve theoretical, simulator-based and field-based practical training for referees, video assistant referees and assistant video assistant referees. SAFA already has 8 referees successfully trained through COSAFA on VAR, with 3 referees fully approved as referee VAR and AVAR, namely Abongile Tom, Lukolo Badi, and Akona Makalima.
4: Ke ka mogwa ya SAFA ntse tsa dintho tsa yana ka teng mamedi mme a ke dikotseela ka pejana fela ke mo re fumana mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns Cardoso o re o leboga setlhopha ka nnete ka gore ba ba hirele jwalo sefofane sa bona se tla ba isa ka mane ka Angola ka kotloloa nonyana ena ya tshepe e tla jara fela ya setlhopha go ba isa ntweng kgatlhanong le setlhopha sane sa Villette Sundowns ile ya romelela ditlhwela ka ha sena ditlhwela a wela mme ditlhwela tseno di la tsa ba le bothatanyana ba gore ba fumane ba salla morago ka nako difofane di la tsa ba le phephetsonyana eno ya gore di dieiswe nakong mme ke tsena Mamelodi Sundowns ilang ka qetwa ga bana ba gona tlatlhe re ba fumanele sefofane sa bona se ikgethang se tla ga se tloa mona Aforika Borwa se tsamaye ka kotloloa se lo tsorama ka mane ka Angola mme ba tlhalositse gore ga papadi fela ba kena ba gotlela gae ke Mamelodi Sundowns ka mogo e sebetsang taba tsa yana ka teng mamele ka o tshwaelo ntumelele he ke tle ke gotlela gape diphaposeng tsa gaso tse dutseng tla salagalela Auckland Park.
7: Bophelo ba gago bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo.

0: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liters spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99, kapa 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99, o boloka R44. Ditheko tsena di fumaneha ho tloha ka la 7 ho fihlela ka la 18 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plans tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabla ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Se li tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
3: re le ba paradiseng
2: ha ba utlwa etale le sedi FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke peke ke ifihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao na na fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a neile le tsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse Sabai, it's a horrible papa. La berilebo ya mafofane ba matshaba ba o Artambo. Re libile go ithabiswa mo sa le bale he. Mo re tsamaya ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lukisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 087-292-7668. Me o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya gago e makatsang e se e o emetse. Hashtag lesedi FM travel. Bakelang.
4: Babedi o tlhokometse se lebeke tse pedi fela tse setseng pele re leba ka mane ka Bali. Baba medi ba sela station ke a tshepa le bonse tlanga le wena a o tla bo le teng le to la rona ha re so tsebere ya kae le monse tlanga pela jwang ka pa jwang a ona fetwa ke Mauritius o ba fetwe ke Bali ba la boraro ba bangata batla
5: hana le mo se fitileng ha re khutla Mauritius ke le ka fa mo mamedi ke a gola ke le ka nahana fela gore na ka ya kae ka re ha nna ne ke nahana hore ba tla kgetha Singapore
4: e
5: fela ha ga tseneng ke di beile ga itse that Tanzania ke soka bakile batla ho Bali ke ne ke beile ho bane ke le ka e rata ha ne ke ile ka 2019 pele ho covid
4: yeah e we ratiswa keng
5: ga itse ya ka ke le ka natifelwa Bali ke ratile dijo tsa bona ke ratile maemalo a church sa bohloko a ikho hai mohlomo ke nako ene ke hai
4: ho so bui bana ho so bui we ratisitswe ke
5: ke dijo
4: Ai, tswa tso sia di jo hae molo. O lo
5: thabela. Le tamo ya hotel ene na mosimong pili ya yo.
4: Le e, come
5: on. Ke tso na ntotsela di ntse. Kada. O yela ngwena ba.
4: Oh my. Bua kutlo
5: ya. O yela ba.
4: Ke eng hape tswa?
5: Kada o yela ba.
4: Ke batla o jwa le o nkenye.
5: O bana ka go na le ntwe ke so e.
4: Bua.
5: Ke so e bua.
4: Ya u ka wa bua wa. Wa pota.
5: Bua yena ye wena we batla.
4: E
5: we
4: yela. O bone.
5: Na ne ke etse di jo ga itse. Ke khutile ke le monono.
4: Bai.
5: Ke khutile ke le monono.
4: A ke la siana makahlo mona. Ka lo. Ka lo khaba ke tsa bali.
5: E re go jwetse ke jile mme.
4: Leng hape go jwa.
5: Ke le ka nkra.
4: Go jwa mbusimo.
5: Ke le ka ja ka nkra.
4: Busiu go jwa.
5: Boroko ba temo.
4: Wa tsamae.
5: Boroko ba.
4: Se poko se la lola tla motho ba li. Wo tsa la.
5: O go di la hla ba bangata ka bali ka mo.
4: Di ba la hlela.
5: Mpe be o tse ba po.
4: Di ba la hlela. Di ba la hlela ka. Ai tsasa ke le bue.
5: Kana nna ke la hle e busi.
4: Ke tsong kaza ka dijo.
5: Nna ke la hle e busi.
4: Wa man ke o kwa ha ke la le kre.
5: Ke nge na le kre.
4: Tsho.
5: A ke re ke ba tse o ibue. Ke le o jwe.
4: Ai ba be ri a kwa. Nna ke tla le jwe tsa mama medi wa ke tswa mo lo ke.
5: Ye. Ye. John Nawe.
4: Le kopu sa tsama lefatse ka ofe.
5: Jalo nore.
4: O kana hala ho kana hwa ba hwa etsa hala.
5: O kana ya mo black coffee ya lente.
4: O kana tsama lefatse lena ka ofe.
5: O kana ya mo black coffee ya lente.
4: Ke ka bona fela re fitla ho tle black coffee ba pala kae kae. Ele! Ah le tantse. Let's see. A ke batle motho a sa siwe ke besi mono o so tu tsena le tsena e ka gaga le joetsa jwa le metso tsheka mashoma mararo ka morago ra ho reng ya bona ho seng ka mane ka di purposes tsa khaso tsa le Lesedi FM SABC mo a wanwa rona wa SABC ya tloa ho reng ya bona ho seng ka Bloemfontein Kroonstad e tla tloa ka mane ka N1 Shell Ultra City metso tsheka mashoma mararo ka morago ra botshelela ho seng Van der Bijl Park e tla tloa ka BP Boulevard Motors how feel chicken licking ho reng ya borobedi ho seng me mamedi o eletswa jwalo hore e bile ba go potsa hore o nke di jonyana tsatsila o tloa blomo o fitla over tambo mane e ska re jwale ha ba bamba kwenya mona jwale re kwenya ha bohloko ba ne jwale wena o sa
5: re shebi
4: re ka pelo ya
5: ah le se sotu bile ha se kwana le kwana se re molomo ja
4: o etsa go rwaka
5: o rwaka o saji jwale re ska re etsa batho ba ditlhapa
4: ba ditlhapa ka di
5: ga ikopela o ska re etsa batho ba di
4: dia o wa tambo mane mo teng he ba ba medi ba tla ba kena sofane jwale fitla ka nako ka nnete ba kopa hore go nyane metsotso e mashoma mararo bo so le teng o ska fitla o so tatile o bane ha hona bese tse tloemela batho thwasa whatsa mo
5: taba ke eng
4: tla be re tatila re tatila re ba tlutla letho fela o tla ba monate ka nnete 331 ne
5: 331 ka tsela re kwala kgwedi ka tsela
4: ka tsela kgwedi yona ena Selemon sola sena station e sona se thotsa ke dietsa di kholo a holo thotsa ke dietsa
5: thotsa ke dietsa thotsa

0: Ma thata amolao a ka hlaela le ha ile mang ha ya leqwetheng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e sita le therisano engwe le engwe ka clientele legal tifelo tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malala laotsi ho thusa hora tse 24 ka letsatsi Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e sita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe e sita le tsa basebetsi. Mme o kenya claimi ho bonolo ka clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla botlhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa NutriFresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 gram spa pre-packed cheese ka R99.99, o boloka 43 randa. Kapa 200 gram spa sliced cold meat. Reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa, o boloka 20 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Mametsi Thwasa

0: ta testana a radio shuma mabele ba tsebetsa lo fela betsotso pelora ya borobong chepat
1: dipapa le seria fe la ditia patcha.
2: A go le bowe the disco dancer, go le bowe DJ Thwasa, le comrade my comrade ke comrade Jonito ha ba kopane jwalo batho bana ke ba le Lesedi FM mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM moro ha ke qale he ke re le go le ka mona ka o CAF hore na ho etsala jwa mo re fumana hore mo president wa CAF Dr. Petrus Motsepe o nyollotse tšhelete ya selemo le semolemo e thusang megatlo e 54 e welang tlasa CAF tšheletena. President Motsepe o nyollotse jwale ka dipercente tse 33%. Ho latela sebopeho sena se setjha, mokgatlo ka nngwe o tlo fumana didolara tse tla ba fihlise jwalo ho $700,000 ka selemo, $700,000, dikete tsa didolara tse 700. Ha e le mekgatlo e ikopantseng ya lebatowa mohlala, ha re shebe mokgatlo e ka reng ona wa COSAFA wona o tla nyollelwa jwalo ka dipersente tse 20 ho tloha ho mane didolara tse 750,000 e le dikete ho fitlhela mane diketeng tse 900,000 a didolara. Ke president Motsepe ma a tsamayang teng ula e bua nthwena go batla gore Afrika bolo dibapadi di tloele ho tswa mona kontinenteng di ebo Europa gobane fela kontinenteng ba sa fumantshwe tšhelete e lekaneng le mekgatlo le yone e le ke go tshwara dibapadi hantle mme ha etsa tsena he mamedi sentse o bontsha gore ditlhopha tsa rona tsa naga go tloa o tsane tse tsa ba tlase mane dilemong tse 15 le 12 go nyolowa jalo fitlhela mane go Bafana Bafana ntho di ka fetoa he. Ntho di ka fetoa mme ntshetsopele e tlameya gore ba tla ba safa e tletse pamisa maikutlo tabeng ya ntshetsopele. Go bola mamedi le ka o jetsa ka re go laetswa jwalo lotho ya 2026 kali knockout cup e le tsena tse tsa go qetela tse 16. Kaizer Chiefs e tlankana le TS Galaxy, Sekhukhune United e nkane le Richards Bay, Polokwane City e nkane jwalo le Siwelele, Orlando Pirates ezimnyama e tlankana jwalo le Milford FC, ha e le Durban City Motor Tshimale e tlankana jwalo le Stellenbosch, Golden Arrows yona e tla moela jwalo Chipa United, Kruger United e tla moela AmaZulu a Mapeshwang kone, Mamelodi Sundowns e tla moela jwalo Marumo Gallants. Tse ding ditaba, setlhopha sa Thembi Nkosi Lodge sane sa Ela Etihad ho la Libya. Ba tlhalositse gore Lodge mamedi ha a kenyeletswa meralong ya mokwetlisi Fazi Benzati. Ho se kenyeletswe hona ha Lodge ke ka lebaka la palo ya dibapadi tse supileng tse balletsweng ho ba sehlopheng seno, mme dibapadi tseno e se dibapadi tsa Libya. Wa hopola gona kwano mona re na le ho beelwa dibapadi tse 5 mme Libya mane ke tse supileng. Mme ho fihla hape ha Sofiana Boufal sehlopheng seo, se ka baka hore Lodge a rwane le sona ka kgwediana ya Pherekgong selemong se tlang. Ee, ha o so le jwalo sentse o bona gore mona he o tla tlameya gore a fumane magodu a matšha a Thembi Nkosi Lodge. Tlhokomela he mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM hore di a bapala ka jeno tsa UEFA Europa League. Champions League e fedile jwale ho tla Europa League. Lyon e nkane le Crystal Palace, Salzburg e nkane le tlhopha sa Milan, ha e le Torrance yona e tla shebana le Sunderland, Union SG e tla amoela jwalo Real Sociedad, Marseille e amoela jwalo Olympiacos, ha e le Benfica yona e tla thulana jwalo le Celtic, empa he e seng Celtic ya Marseille, empa Celtic e thewang ka mane ka ho la Scotland. Celta Vigo yona e tla nkana jwalo le Juventus, ha e le Bournemouth e tla tšhekelwa jwalo ke baeti e leng Sturm Graz. Ke bona bano he mamedi ntse o sa lebale gore le rona kwano mona go ntse etsa ditlhophiso ke SAFA jwalo ka bana ba tshwere seboka sa bo ga ditaba maobane, mme ba supa gore ae ba tlo kenya taba ena ya VR tshebetsong jwalo ka ha letona McKinsey a ile a batla jwalo mme a ba fa tšhelete jwale ba tlhalosa gore ba tlameya ba lo kwetlisa baletsaphala, ha ba kata go kwetlisa baletsaphala ba tla sebetsana le VAR ba kgone gore jwale ba gutlwe ba tlo shebana le tsa kgaso gorena kgaso mona teng go tla tlhokala eng e le gore taba tsena tsa VAR ka dikene tshebetsong hantle. Mamedi o be le mafelo a beke a monate a tla tlhoka tshiti, o be le letsatsi le monate le tla tlhoka tshitiso se ke se tatetse gore be mafelo a beke a ketse gore na o baneng le tlhoka tshitiso, mme ge ka o tsho jalo ke re nna le wena ga a tshepa le ona o dumela moga o tla re jara re gotentse re feleletse le bana bana beso. Ke yona nako ga nako e tsamaya mona ke re monna mahatshe kganolola tsa gago di fule ntwa bogolo boele bo e tlhana ke gape o tshwane o seng o tlwa ka ora ya botshelela ke gotlela diphopse tsa gaso Auckland Park.
3: Salibino fa sa le bantala haula phologo se ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag le sedi fm ke mollelo
4: mamela le naneo la itlabolle mandla huisa la bone bekeng le naneo le akaretsa mbohle le fihlellang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba kwadileng o ka ikutlwa tse ka rentsena
5: na bana ba ulungur ba sisi ki bana ba muina ba ka ulungur e oso ka ete ka nita uka kinari di lapa kinari bana kinari di soko ka muna ka niti lebo na ka kama na hanel hausa na baswa di kini soko muna di baswa di baga lebo na ba soka e iso abo na kutrigwa
6: etuwa niti na ili le da ba bosa niti edi je tofte la bande ba ba nshuke
7: alko uba posi take
6: kile baya baya ubo mye wabo na kiti ndi wana ba njiba lukura
4: ho tswa ho renya borobong ho fitlela ho renya le shume le mesimedi le nato lwana moletsane e tlabolle.

0: wa dipina tseo motho ho tsing o di rata ho lotsena a jackknife ana ke tala o jae fa spantsu ala wala stazi pina na ke ona ene ngi di busa e ana ke lentsela thandiswa mazwai mo ke lentsela thandiswa mazwai pele thandiswa mazwai a tuma se hlopensane sa bongo mafen o qadile mona he hore lentsela haebe le qalella ho tsejwa o tsala ne sa le nana mo
1: ne fela ma u tlo o tsiba o bini
0: ha no u tlo o tsiba o bini ha ona e jara monate mamela tsamela tso ya le se dia fami mina metsotso a pelo hora ya bokae pelo hora ya borobo ke ta go breakfast show le nana o lele la Mexico le bali
1: yes
2: kada
1: tsetse se be ke gana tse pedinya na fe bo le jwa ha ba utlwa ona na le World Cup engwe monaka jwale re retletse matso e ka ba re ya le ya di
0: ke ba re ya Luxembourg
1: e ka ba re ya le ya di jodi sen re le ya di
0: hela mamedi ha o ka etsa ba ke ba di mane
1: tla ba jwe
0: ke sa ba be ke ba di mane re ba feletse bana
1: ba ba feletse ba se ba la show Afrika bora re ya kopana o bana Mangarino ha ke mama medi wa rona mo holo ka maneka ke so wethu na lady ha ke motho a dilanga ma metsegedi yo fish mangarino ha ke a tseba o jama nati a ile tswa tsena radio Afrika bora re ya kopana ke dinga phosa no re ka botsela love tlo re ka bro bond the biggest money drive re kwale beke ka tla go breakfast so tsona mkaka thola na maletsane ka bona ka Velcom next se be di tseke betse ide good
0: sana se bela tsona se re family na ke tshujwalo ke monona ke mononza ke mononzi sto ke o se ana khazang re tla kopana radio ngosane.

0: re le ka o tsetsa baratu ya ba rona so ho se re ka se gona re sa phela jwale ke ka ho bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plans at Atlantic funeral di patala kwantana o be ya fumana molemo wa grocery di palangwa le pulo ya lejwa di poloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientel Royalty, your family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana khaba ya lepato ka jeno. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke FSP e dumeletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientel Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng.
1: Tsatsi le leng nene leng, hona le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle, e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
2: Ke nna le monene ke ona wa yone le leng ka mona ka Berlin le kgutlo. Ke batla ho ngamo nyetsa ona ho leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba le le ka nnete ka tshepo ya pele hae. Re leboha ho Shoprite, re leboha ho nna.
1: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Ho qetela ho lokisa ntlo ho registera ho reka uniform.
5: Ho na le ntho e saletseng morao. Cap Finisher Dyeing. O bona wa hapa 10,000 rand. Iphumanele loan ya Cap Fini mme o ka ba emong wa bahlodi ba le showme ba beke le beke. Kenya kopo online hona jwale. Kapa le bankeleng la PEP kapa Ackermans. Promotion e fela ka la 20 November 2026. Cap Fini ke mofani wa mokitlane wa semolao ho na le dipehelo. Plan smart. Think Cap Fini.
6: Eita bolile hole sedi FM
7: go pele bo potlakile ke bo sebetse
8: woza le samba woza

Mo mamedi ya rate hang ke o dumedisa. O seng a le ha tsatsi le na bile ke a wa mohela tsebele tsunyena. Ya sinelo sa tume. Ha re rapele mo mamedi. O santsa no le modimo. Ha wa ka wa balwa le dile. O keke wa balwa le dile. Le fatse le tsohle ke bona melo ba maoto ha. Bua morena. Re mametse. Across the morena. Buka kya Isaiah mo profeta. Kaolo kya mashume amana amotsu. Temana kya leshume. Isaiah kaolo ya mashume amana amotsu temana ya leshume. Yoka tshuso ya morena re balang hammo. O seke wa tsaba. Hobani ke na le wena. O seke wa tshoa. Hobani ke modimo wa hao. Ke tla o fama. Ke o tshuso. Ke o tiise ka letsogo la ka le letoma la goloka haka. Le ke lentswe la morena. Morena o le tlhonolofatse le dule dipineng tsa rona jwale le metlhesenao fela. Amen. Mo mamedi a rategang, le bitso Babilona le imela bana ba Iseraele. Go tshwana le motho ya dutseng sepetlele ga a tadima dikobo. A tadima di tripitse mo potolofileng. A tadima bakudi ba bang ka thoko ho yena. Ha sa imelwa fela ke ho kula. O sa imelwa ke sebaka sa iphumanang a le ho sona. Haleloko le kena monyako, family, bana, molekane, metswalle. Le ha ba leka ho hlahisa setshehonyana se reng re a utlwisisa ho tla loka. Ho ba bona ba kena bo.

0: rona fela ho a mme mo ma media rete ha ntumel dumel tsebeletso yena yo a tsamele le bantle ya ha e re kana kwa nwe seimetsam ke ha batho ba ba tsepileng ba sutha wena empa modimo o bolela Isaia me Isaia o tsebisa Judea moholi Israele ore ho bona maemo kana kwena a titibela ho bathata empa o seke wa tshaba gobane ke na le wena ke modimo wa gago mme letsogo la ka le hoduma gago ke tla o fa maatla ke o thuseo mongwadi a se tlhalosang temaneng ena ke gore le ga batho ba ka subutha le ga batho ba ka felelwa ke mamello bakeng sa gago ba felelwa ke tshepo ba emelela gole ka baka la leqeba la gago e ka ba la kenkere e ka ba leqeba la mofuta ofe kapa ofe le o qetang le tsa o bina sefela jo botlhoko ba ka ga se le go nqeta modimo yena o tla o fa batho ka nako e tshwanetseng modimo o lokile modimo o tshepegile ka nako ena kgatelelo ya maikutlo ga o sa bona bophelo jalo ka pele e se ka o nyagamela batho ba bangwe ga ba utlwisise o feta ka roeng ga ba utlwisise o imetswe ga kakang empa modimo ore le ga ba ka sutha banana o na le boikgantsi bo sona le bona empa yena jalo ka Jehova o tla o fa batho ka ona mmina thofa ke la re tshepisa re ga ke re kgoro ya gana o re tšhe o tla tsena ga ke re ke mofutsana a re ke na le wena gobane ke modimo ya re tlelang ka dipolelo tse phakisang re thusa ya re negang batho ka baka leo ngwaneso ya rategang rata o re tshebeletso ene re wena seke wa nyagama wa tetebela pelo modimo o teng Jehova o teng ke modimo wa gago o tla o fa maatla wena kgothala o tiye ka nako ena boima bakganne ditseleng modimo wa lefe kelello e tšhasi le tle le hlole go boloka bophelo gobane bophelo ke yena fela mme ya o tlhonolofatsa o boloke mogau wa morena rona Jesu Kriste rato la modimo ntate kopane le matshitso mo yo galalelang dibe le rona botlhe ka Kriste morena amen.
1: Re a leboga morutine Mbula ka molaetsa o monate o re fileng ngwana mamedi o badile buka ya Isaia gaolo ke ya mashome a mane yanang le motse o le montemana ke ya leshome o seke wa tshaba gobane ke na le wena ke fetela go Thuli. Hi Thuli.
2: Hi Bosch.
1: O wa nkutlwa ke
2: a utlwa maitsaleng
1: gantle ga monate ke a leboga ke tseo ge ngwana
2: ke le botse wena Sports le momamedi wa tsebeletso ya lesedi ka jeno lenaneo lena la itlhabolle re le gasa ka botloloa ka mana ka Thabong Methodist Church kereke ena e ka strateng sena se seholo sa Thedingwane ka mana ka Thabong welcome me ha jole he kereke ena e etelletse pele ke ntate Moruti Mutle me isali abakerekeng yena go tloa ka 2024 me rena le Moruti Mazi le yena o ntse le hona kerekeng yena empa ka mona ka Oppenheimer Park mabidi motle ke thulana moletsane maletsa sisi jake ke yena mohlophisi ha ba etsang bonnete ba hore gaso ena e fitla wena ka botloloa ke siya malaku malepantsi jobo mo le Stan Stanley Motsa Thebe re ka kwano ka welcome me ri he re o fe sepio sa rona sa ho ba ka mana ka welcome ke hore kereke ena e ketika dilemo tse mashume a supileng e thehilwe ile ya thewa ka selemo sa sekete makgolo a robo mashume a mahlano le metso e tsheletseng mme wena momamedi motle baruti ba ileng ba kerekeng ena re ka qolla ba mmalwa fela re bile le moruti Mareka raba le moruti Kotsie raba le moruti Motsei raba le moruti Nombula enwa ya rerang kwano tshebeletsong ya lesedi o bile moruti kerekeng yena ka 2017 go fitlala ka 2020 me re bile le baruti ba tshwanang le bo moruti motsenyane moruti mohale moruti ramantsi ba bangata ka nete ke ne ke re ke qolle ba babedi ba bararo fela ba kileng ba etella kereke ena pele jwale ka jeno kereke iphutheile ka kwano ire ha re tloketekang dilemo tse mashime a sipileng re theilwe re le kereke metsebeletso ya lesedi jwale ka o tseba momamedi motle ha ile la bone re re tshware merapelo re itse ire merapelo ena he re tlo sebedisana mmoho le kereke ena ya Thabong Methodist kamana ka welcome me haufi le nna kwano momamedi motle ke na le mme ya tlatla a re hlalosetsa ka bogutshwanyane fela mme ibile setho sa bomme ba thapelo kerekeng ena ya Methodist Thabong District ka dilemo tse ka bang mashume amane le metsemene ka ofela mme o dutse haufi le nna kwano mme Lucy Lusaba mme Lusaba dumela mme o phela hantle
3: dumela o sithulwana ke phela hantle ke monate ke thabile
2: re le bohahle mme Lusaba re le boha go ba le bomme ba ileng hore ba dutse ka hara kereke re bona hona jwale batho ba qhuma-qhuma dikerekeng empa wena o dutse wa nka kano ka hara kereke ena le kajeno ha iketika dilemo tse mashume a supileng o ntse o le mme o ntse o ballwa ka hara bomme ba thapelo kerekeng ena ebe mohlomong ha o heta morao o sheba kereke ena mo e tswang teng o ka reng ere hanyane fela re fete mabenkeleng hanyane fela re tle re fete mabenkeleng ha re khutla re tle re tsebe ho qoqa taba tsena hantle
4: 359,900 ha sokai buya jena kopana le moetsi o mmoja wa Jetour Dashing Co ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o mmoja wa Jetour Dashing Co style at its core etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno dumela ona dipehelo
5: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya. Disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
6: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motso wa Jesu seo. Ka ho he, di kgethontsena. Ke tlo votela DA.
7: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
8: Ke nako ya rente rama ha Shoprite. Mo ho boloka e le ntholo. Boloka ho ya ho 40%. Manje! Fumana 900 gram ya Bokomo Wheat Bix ka 50 ranta fela. Di 500 gram di fika pa di fitse taro tsa spaghetti le macaroni tsa Right Brand ka 30 ranta. Le microwave ya manual ya 20 liter ya Essentials ka 700 ranta fela. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026. Rente Roma ha Shoprite fela.
9: Ke la bohlano. Lesa bongile sono antiwa ma 2k
10: tumela antoma
2: hasma he mamede motle me lo sabe o saile a dumedisa me lo sabe ke le ka botsa potso hore dilemo tsena ha o hetla morao tse mashume a supileng a kereke e theilwe ke ntho e fenya bohlokwa e o ka buang ka kereke ena ka yona
11: kereke ena ine le yona fela kereke ka hara motse o Thabong ile nyane ho fita mona ka mogwelengateng ngola jwa le. ke kereke eneng e ratwa le ke batho ba mine sana le di mine uno la le batho ba di mine ba rapela mona re le bangata go longata santse no ratwa kereke kana go yeo ha ntse na go ya yahudiswa ya iketso ha e se ikeditswe motse wa ho la lona ha motse o ho la ka rekereke yena o tsule di kereke tse taro rena le kereke ba ibitsa open ma park section rena le kereke ba ibitsa Saint Helena park rena le kereke ya Bronville ka ofela di kereke tseo di tswile ka hara kereke kereke na itswetse di kereke tsena tse dimona la re bua ka kereke ya rona ya Wesel re bua ka di circuit re circuit 605 ha re tshojwa lo se re badile le bana ba bang ka ofela ba ka hara circuit ena ya rona monate wa kereke ena ke pina pina ka nna ke motho le pina a pina yona e tla o hohela e tla o hohela a ke tsebe ka pele le a we hore madoda neng ane a se Wesel ha leader ya bona e ka tloka ha lana leader di pina motho o ya ke nemo ke mo puthe wa kerekene a rapela le rona ka mona ke le doda nala la kereke ya Wesel
2: yamme jole hari qetela fela puisano ya rona lwena me lo sabeka le baka la nako ga jeno le kitika dilemo tse mashume a supileng gona le megatlo e thewang ka hara dikereketsa rona tse fapaneng o setho sa bomme dilemo lemo o le ka hare ho mogatlo ona wa bomme ebe mohlomong ntho e o ha le kopana le bomme ka mehla le rapedisang ka hara kerekena ke
11: hare rapela le bomme a hona mme a rapelang aba sa rapelle tlhekefetso ya bomme le bana a hona mme a rapelang aba sa rapelle bofutsana boleng kare hona ya rona a hona mme a rapelang a sa rapelle hore batjha ba fetuwe nthung yena e ba leng yona ha hulu hona jwale batjha ba sa tshwana le batjha ba gale a kereke ena e ne qala ke batjha ba mofuta o mong hona jwale e se e le yona thapelo e kgolo ya go rapelela batjha gore ba gotlhe
2: taba dingata mme lo sabe re ko lebogetlhe ka nnete ke a leboa momamedi o tla utlwa tse fetang mona he ha re ntse re theoa ka lenaneo lena la itlhabolole ke nako jwale ya metswalle e rona ya tsohang ba santse ba le teng ke bana.

0: na le dipina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke iphiletse bana ba ka. Le ka jeno he, ho na le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Ke a kgola hore pale la ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepe.
2: E ka ba mohlolo wa ka jeno ke ofe mme Matshepe?
0: Ho lokile bana ba ka. Mamelang he, pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka mme wa ka le ntate wa ka. E mameleng ka hloko hobane ya qala. Rutana wa tshukudu o ne a phela le mme wa hae naheng e nngwe e talana mona Afrika Borwa. Ha ile hantle rutana o hotse a sena ntate. Ka maswabi ntate a ile a bolawa ke banna ba bang ba ditsuni. Ba neng ba batlana le manaka a ditshukudu hore ba tle ba rekise hore ho etswe meriana. Rutana o ne a hlile a atamelane le mme wa hae haholo. Mme ba ne ba etsa tsohle mmoho. O ne a bona ho ntse ho tlwaelehile hore a hole ntle le ntatae. Sena se etsahetse jwalo ho fihlela rutana a ya sekolong. Beke pele ho letsatsi la bontate kapa yona Father's Day, mosuetsana wa hae mane sekolong. E le mofumahatsana mantwa o ile a bua le barutwana a tsitlalletse a re
3: bana ba ka mme sonta setla re tla be re keteka letsatsi la bontate nka thabela ha e mong le e mong wa lona a ka tla le setshwantsho sa ntate wa hae mona sekolong e le hore re tle re etse dikarete tse ntle bakeng sa bontate ba rona.
0: Jwale ditshukudu tsena di ne di thabile haholo. Di ne di sa kgone ho ema bakeng sa ho etsetsa bontate ba tsona dikarete tsa letsatsi la bontate. Jwale rutanang o ne a sa thaba ke sena. O ne a hlile a hloname ka hobane yena o ne a sena ntate eo a ka mo etsetsang karete. Ha ntsa le tseleng e lebang lapeng ha ne a etswa sekolong letsatsing leo, o ne a tsamaella morao haholo a le moo. A ntse a lla ha bonojwana.
1: Mme Matshepe.
0: Ye ka nne.
1: Boema bona bo rutanang a leng ho bona bo bohloko. E ka re nka jula le yena fatshe ka mogothatsa.
0: Awo ka nanelo. Bona ke boema bo bohloko le ka nnete ngwanaka. Empa ke a tseba hore mme wa hae o tla mogothatsa ka hobane mangwana o tshwara thipa ka bohaleng ngwanaka. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha a fihla lapeng, mme o ne a maketse haholo ha mmona a le.
3: Dumela rutanang.
4: Dumela mme.
3: O bile le letsatsi le jwang sekolong ka jeno ngwanaka?
0: Ha rutanang a nahana ka sekolo le karete ya letsatsi la bontate, o ile a boela a qala ho lla hape. Mme wa rutanang o ne a maketse ho bona rutanang a lla. Yaba o dula haufi le yena, mme a qala ho botsa.
3: Oh hle rutanang. Jwale molato ke moratuwa wa ka.
4: Mme. Ka Sontaha ke letsatsi la bontate.
3: Eya, ke a tseba. Jwale bothata ke
4: eng? Mofumahatsana mantwa o itse re lokela ho tla le ditshwantsho tsa bontate ba rona sekolong. E le hore re tle re tsebe ho etsa dikarete tsa letsatsi la bontate. Empa nna ke na ntate.
3: Oh, ke a utlwisisa ngwanaka, ke a utlwisisa.
0: Mme o ne a bua le rutanang ha bono jwalo. O ile a dula nakwana a thotse tu. A nahana ka seo a ka se buang le rutanang. Yaba o a bososela mme a re.
3: Mpolelle mona he rutanang ngwanaka.
4: Ee.
3: Ke eng seo metswalle ya hao e se etsang le bontate ba bona?
5: Le hobe modimo wa rona e dula e le modimo.
4: Ka letsatsi le leng tebello kila mpolella hore yena ntate wa hae ba otlolla maoto mmoho le ona ho bua ka dibaka tsa bodulo le madiboho. Ntate wa hae o na mo ruta ka tsa boitshwaro bo botle. Hape ba bapala papadi ya ho lelekisana le ya boleke.
3: Empa ngwanaka le nna ke etsa tseo tsohle le wena rutanang. Na ha se nnete?
4: Ke nnete.
0: Mme o ne a bua jwalo a leka ho mo thabisa. Rutanang o ile a qala ho iphumula dikgapo. Yaba o re.
4: Ke nnete. Empa se ha se tshwane.
3: Ehle ngwanaka. Empa he le wena o bua nnete. A se tswane. Empa seo he, ke sona se etsang hore ke ikgethe ngwanaka. mamela mona wena o na le mme ya kgonang go etsa tsotlhe tseo o neng o ka di etsa leng tate wa gago.
0: Jwale rutanang o ile a qala go nagana ka thata, o ile a ikutlwa a kgotsofetse, mme qetelong a re
4: amme o mampuje.
3: Jalo o bolela jang rutanang?
4: O na le maatla a magolo gadi
3: na
4: o kgona go ba mme le ntate go nna gore ke se ikutlwe ke tlhonane. Ke se ke bile ke tatetse go ya sekolong o sane gore ke a golalela sena le botlhe.
3: Ao wa bona he enwa he ke rutanang wa ka o ke mo tsebang gantle.
4: Jo mme Masepi, ka be ka ikutlwa ke imologile. Ke a tseba ka nako nngwe bana ba bangwe ga ba kgone go emela maemo a jena.
0: Ke nnete tlhone ngwanaka, ke ka go go leng botlhokwa gore lona jalo ka bana le iphe nako ya go dula fatshe le batswadi ba lona ga lena le mathata a itseng. Le ga o le jalo he bana ba ka, ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Jale ke ga rutanang a ya sekolong letsatsi le latelang. Rutanang o ne a tlhile a thabile gagolo ga a fitlha sekolong tsatsing leo. Ka nako ya dithuto mofumahatsana Mantwa o ile a kopa bana botlhe go ntsha ditshwantsho tsa bontate ba bone. Mofumahatsana o ile a tsamaya ka mona ka phaposing ya borutelo go sheba gore na botlhe ba tlile le ditshwantsho tseo a di kopileng na. Empa le pele a ka fitlha tafoleng ya rutanang, Tebello o ile a hweletsa.
6: Mme
7: we Tebello,
6: rutanang o tlile setshwantsho se fosahetseng, o tlile setshwantsho sa mme wae.
0: Botlhe ka mona ka phaposing ya borutelo ba ne ba nagana gore rutanang ke setlokotsebe, mme ke ga ba qala go
7: tshela.
0: Jale rutanang ke ga a tlhoname, o ile a ikutlwa a tletse ditlhong go a neng a batla go tswa ka mona ka phaposing ya borutelo, empa a gopola mantswe a mme wa gae.
3: Empa seo ke sona se etsang gore ke ikgethe.
0: Go gopola mantswe ana fela go ile a etsa gore rutanang a ikutlwe a le maatla le go ba sebedi. Ya ba o ema ka potlako mme a re
4: mme
3: we rutanang,
4: ke a utlwisisa gore ke gobaneng ga botlhe ka mona ka phaposing ya borutelo ba nagana gore ke setlokotsebe, empa ga ke a tla le setshwantsho se fosahetseng ka mona. Botlhe ba bapala papadi ya go lelekisana mo le boleke mmogo le bontate ba bone. Botlhe ba bua ka dibaka tsa bodulo le madiboho le bontate ba bone, mme botlhe ba thabela go bapala papadi ya go lwana le bontate ba bone. Empa nna ke etsa tseo tsotlhe le mme wa ka.
0: Jale ke ga Tebello a maketse gagolo ke sena seo rutanang a qetang go se bua ka mme wa gae.
6: Ha mme wa gago o etsa dintho tse tsotlhe le wena?
4: Ee ya Tebello, mme wa ka ke mampodi ka maatla ao a nang le one. Ke mme ebile ke ntate gonne ka go he ke batla go moetsetsa karete ya teboo ka letsatsi leo la bontate.
1: Jalo rutanang o boetse o na le boitshepo mme Matshepi, mantswe a mme wa gae a sebeditse.
4: Ee ya kae, ga o motho ya nkang sebaka sa mme, bomme ke bona ditshia tsa malapa.
0: Le bua nnete bana ba ka, ke ka goo he go leng botlhokwa go mamela ditaelo le gona o tlhompha batswadi ka metlha. Le ga o le jalo e bana ba ka, ga re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Ke botle bo o rutanang ngwanaka, ke a leboa ga o arolelane ditaba tsena tsa gao le rona. O ka dula fatshe ngwanaka.
0: Ga rutanang a dula fatshe, Tebello o ile a mo sebela.
6: Ha mme wa go mmakatsa e le ka nnete rutanang o le tlhonono. Ke a leboa.
0: Ga rutanang a le tseleng e lebang lapeng go tswa sekolong tsatsing leo, Tebello o ile a mo mathela mme a re
6: ke maswabi ka gore ke re o setlokotsebe rutanang, ka nnete mme wa gago wa mmakatsa.
4: O lokile Tebello, ke a o tshwarela.
0: Ga rutanang a fitlha gae o ile a bolelela mme wa gae ka tsa letsatsi la gae le ka moo a neng a le motlotlo ka teng ka gore a ikemele. Mme wa rutanang o ile a mo kopa ka diatla mme a bua le ena ga bonojwana a re
3: eno ga ke rutanang wa ka eo ke mo tsebang.
0: Ya ba mme o mo kopa ka diatla, ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlone. Lebitso la tshukudu e neng e phela le mma yona ke mang?
1: Ke Rutanang Mme Matshepe.
0: Ke eng seo Rutanang a neng a se etsa mmoho le mme wa hae?
4: Ba ne ba otlolola maoto mmoho, ba bapala papadi ya boleke le ho lwana mmoho, gape ba ne ba bua ka madiboho Mme Matshepe.
0: Mane sekolong mofumahatsana Mantwa o ile a kopa bana hore ba tle le eng? Hona lebaka e ne e le lefe?
1: Ho ne ho itse bana bohle ba tle le ditshwantsho tsa bontate ba bona Mme Matshepe.
4: Lebaka e ne le ho etsetsa bontate karete ya letsatsi la bontate Mme Matshepe.
0: Ke seo Rutanang a ileng a se etsa ha elellwa hore jwale bana bohle ba motsheha.
1: O ile a hopola mantswe ao mme wa hae a ileng a mmolela ona. Yaba o ema ka sebete ka phaposing ya borutelwa ho bolela bana ba bang ka bohlokwa ba mme wa hae le ka moo e leng mampodi ka teng.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
8: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bahlahi ba bane
1: nna le se le itukisitse
0: palo ya matsatsi a dile o theoa jwale
1: re leba paradiseng
0: ha e ba o tlwaeta le lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kereke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: tshebeletso ke ya hao ya lesedi lenanao ke la hao la itlhabolle re kena merapelong ya rona ntumelle ke tle ke re ntaele morena ke mofa wa hao thato ke tla etsa ya hao yohle le kae le ha e ka nkimela dumela o ntlatse le ho sitweng haka o ntshwarele dumela Thabong Methodist Church dumela bomme ha ke lutle hantle momameti ha utla mohuo wono re ka kwano ka Thabong Methodist Church kereke e kitika dilemo tse mashume a sipileng re kena merapelong le bomme bomme ha re lo ipatla re ipatlisise bontate le bona ba teng ka ra sebaka sena ha re lo ipatlang re tle re ipatlisise bomme kana ko engwe ha re atamela ditaba tsa ntate modimo boholo ba rona re atamela ditaba tsena ka tloelo me ha di atamela ka tloelo di tla o phele phanyetse bophelong o loketse o ba le letswalo ha o tlo bua ditaba tsa ntate modimo hore a tla dule malemeng a rona ha re fetisa molaetsa setšhabeng ka jeno re na le bana ba ngwalang dihlahlobo tsa bona tsa matriki ha re ntse re rapela tsatsing lena re le tshebeletso ya lesedi re re ha re ba lakaletseng mahlohonolo modimo ha a loba le bona mohau wa hae o tlo ba aparele re tle re ba hopole bomme le bontate momameti wa tshebeletso ya lesedi re tlo qala merapelo ya rona mme ka jeno re tlo bala lengolo bukeng ya Isaia kgaolo ke 54 re tlo bala temana e le nngwe fela ya leshome ha re keteka dilemo tsena tse 70 tsa kereke ebile re ntse re sa lebale bana ba rona sefela seo re tla se bina ha re ya thapelong ho seng hona ke sefela se teng difeleng tsa rona tsa Sesotho sefela sa 302 ke tlo kopa
1: Ha Shoprite re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng ke hore o ka swaipa mme o boloke ha o reka 10 kg ya Speco Rice ka R139.99 o ba o reke le di 2 kg tse tharo tsa Mac Regular Washing Powder ka R199 fela disolo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026 Reka ka basic food subsidy ya rona a Shoprite fela.
2: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: are rapeleng mudimu ntate mudimu mora mudimu moya o halalelang rabusa feeling morena wa khotso mudimu ya tshwanelwang ke hlompho le tlotlo le thoriso le huseng hona mudimu ya matla ohle re re tlotla yohle re libisa ho wena re re hlompho yohle re libisa ho wena hobane mudimu wa rona o letse le rona bosimbo fitileng wa re boloka hara lefifi ntate ya nang le matla nako eo sera se nka monyetla wa lefifi ho etsa mesebetsi ya sona empa wa re pata wa re sireletsa ba sa bosiu mudimo wa rona ya lokileng ntate wa boela wa re kadima maphelo a rona hape re tla ho wena ka tanki le teboho mudimo re re re lebohela hore we were counted among those that have seen the dawn of this new day ba teng ba robetseng ka tsela eo re robetseng ka yona empa itse ha bosiu boela ba bang mudimo o bo ba bitseditse ka hae ka mmusong ba bang mebele ya ba e a hana ba kena dipetlele ba bang ba hana le o theoa dibetheng empa rona o santsane o re kadimme motsotso ona le sebaka sena ke ka gona re re modimo wa rona re ya leboga ntate ya matla ohle letsatsi ke le legolo la di 15 tsa October letsatsi la merapelo ya momme mo ntate ya matla ohle re ketekang re le kereke dilemo tse mashome a supileng e sa le kereke yena e thewa modimo ya matla le eto lena ha le akala ba bubebe ntate ya matla ohle le ne le nyolosetsa le ne le theosetsa mudimo ya matla ohle hona le ba bang ka ba ka ba le botelele ba leeto mudimo ya matla ohle ba ile ba fella tseleng ntate ya matla bao ba jwalo mudimo wa rona re re meya ya bona e phumole ka kgotso ba re shebile ka dipaka tsa mabitla mudimo wa rona ha re re mudimo ke o fihlella mona o na le rona ntate ya matla ohle re a leboga hobane ntate ya matla ohle o bile le kereke o bile le rona le maphelong a rona hobane o re hutse ho tloha kgale ho fihlella hona jwale le ka hare ho malapa modimo wa rona ya lokileng ho no ntse o se monate empa re lebohela fela hore ee modimo o ntse o na le rona o re hula ka letsogo la gao la lereko ntate ya matla ohle letsatsi ke lena bana ba simolola ka go ngola ditlhatlhobo tsa grade 12 modimo ya matla ohle re re modimo ba pate o ba tshireletse dintho dingata tse ka ba hlahelang modimo wa rona a lokileng ke re modimo se ka ba fa merwalo eo ba kekeng ba kgona go e rwala modimo beela dintho tse ding ka thoko tlentate gore ba ngole ba be ba loqeta ba apare ka mogau wa gao ba apare ka mogau wa gao modimo wa rona ya matla ohle mme mezamo ya bona yohle re kopa e sonolofatswe ko wena ba prepare-ile modimo wa rona ya lokileng ga bona kore ba kene ka gara exam room ba ntshetseo ba di badileng ntate wa rona ya nang le maatla ke ena ketapele e tlo etelelang mosebetsi ona pele dula malemeng a bona modimo ya maatla ohle tshisa maleme a bona modimo wa rona ya lokileng gore ditaba tseo batlang go di bua e se ka ba ditaba tsa bona e be ditaba tse tswang go wena bona e be ditoloko fela ba bue jwalo ka paulosi wa gale a reng a akiske kai khantsa ka letho ha isika sefapano sa Jesu Kriste modimo wa rona ya lukileng hlololo fatsa tshebeletso yena hlololo fatsa basebetsi ba le sedi stereo bankile monyetla hore ba tle ho rona re tlo ba bona ba re hasetse tshebeletso yena modimo wa rona re kopa o theuwe o tlo dula ka hare ho rona leleka ye mobe a se ke a re phazamisa nakong eo re ntseng re rapela nakong eo re dutseng mona re kopa o dule le rona modimo moo ke sayang teng ke kopa ke elwe ko wena lebitso ke le letle la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen
1: re ya leboga me

0: re ya leboga metsotso e mashume a mararo ka morahora ya leshume iri re tle re amohele me mamuruti wa sebaka me mamuruti mutle ke yena ya tlo re fathero e le yena ya bulang bakeng sa bomme ka ofela me mamuruti sebaka ke sa bomme
1: e re ke tsena go e go dumedisa ke dumedise mama Thuli le ba retsi ba botlhe ba lesedi FM ke dumedise ba botlhe ba re kopaneng ka mogare ga ntlo ya 605 ke re ke le dumedisa ka lena le lentle la mophulisi wa rona e leng Jesu Kriste amen kgwedi ke ya October mo re elang tlhoko bolwetse jwa kankere mo re rapelelang dipalangwa ditsela le bakganni mo lefatshe la rona le sa tlholeng le utlwela basadi botlhoko mo dipolao tsa bana le basadi di tlhatlhogang letsatsi le letsatsi le fa go ntse jalo modimo wa re gopotsa mo letsatsing la gompieno gore bopelotlhomogi jwa gage ga bokitla bosuta mo go rona no matter the circumstances mo tlase ga motlhoditheko o re tsamayang ka one ga re le celebrator 70 years re le seket 605 motlhoditheko wa rona o tsamayana a leeto le le tsamailweng ka mogau le ntse le tswela pele ka sapfimi e re modimo molemo o tlotlego o re tsamaisitse sentle ha re tsena mo lekwalong la rona batsadi Jesaya o bua le batho Jesaya o bua le batho ba ba ikutlang ba tlogetswe ba ikutla ba sena sepe ebile ba ikutla ba aparetswe ke ditsokotsane tsa lefatshe mme modimo o kopana le bone mo bokoeng ba bone paulo a bo a re ke ga ke le bokoa ke nang le maatla ka gonne mogau wa modimo o na le nna dithaba le magalla di ka sisinyega empa lerato la modimo mo go rona ga le kitla le suta botshelo bo na le nako eo dilo tse di neng tse ne di bonagala di tlhomame mo maphelong a rona bo mama jaaka bophelo jo bontle ditšhelete dikamano ditshireletsego di tshimololang go tsitsinyega di tshimololang

bukeng eseng ibadilwe halina kikene jolo kamona wa poso ya tshwering lengolo abila satse bile dinomoro hantle e ka o qeta ho hirwa ka haro feme ha tsebi dinomoro Isaiah e o ribuang ka yena ke mora amofi Isaiah ke monna yelwa ka letsatsi le leng a kileng a utlwa lentswe la modimo a le utlwa a ba titimela ho monga hae a re morena ke utlwa ana wa mpitsa na a re tsheha ko o bitsi ya re ka nako e nngwe a kgutlela gape a re ke utlwa lentswe le mpitsang monga ka wa mpitsa na a re ga ko o bitsi ketelelo monga gae a re ga utlwa lentswe o re bua mongadi mohlanka wa gao mametsi ya ba o kgethola boprofeta bebile o ke e balang e re Isaia ebile ye mongwe wa baprofeta ba neng ba tlisa kgotso le pholoso ka gare go juda o tsamaile a profeta a tsamaye a gogola a gaola le babilona a ya godimo le tlase empa seo a neng a se tshwere ke pholoso le tumelo ke ka go modimong a ileng a mo kgetha gore eno yena ke motlhanka wa ka a re mo utlweng ke ka go abileng abile le selekane le ena a ge le ga dithaba di ka sitsenyega a re maralla a sutha a re mogau wa ka o keke wa sutha go wena ka ba ka gopola bomme motho yo o re buang ka yena e o leng Isaia ka gopola monna moshe motho ya kileng a feta polamollo ya re ga le polamollo modimo wa mo lokisa Isaia le ena o lokisitswe gobane lešala le ogileng tlase go letlao le kile la ama molomo wa gae la a re modimo bona ke molomo o ditshila ke phela ka go setšhaba se di molomo ditshila a re modimo wa gona a ketang ka dišala a lebega molomong wa gae a re bona sebe sa gago se phekotswe le moshe le ena o ile a kopana le modimo ka go se bopisa mollo a ke gona ile a dietsa morago matswang teng empa a kopana le modimo modimo wa bana le selekane le ena modimo re go moshe eya nna modimo e kgapeta mo o samaileng teng wa senya ke tlaba le wena modimo wa rona ke modimo wa megauhelo modimo wa rona ga a entse selekane ga a suthi go ye go rona gero ke rona batho ba o re suthang pola mogau wa modimo o re dithabana di ka sisinyega dithabana di ka sisinyega mogau wa ka le selekane o tla dula o na le sona ka dinako tsotlhe bomme ga ke dule mogaung ge phela ka mogau ka ba ka gopola motho yo mongwe ga a bua gantle a re morena o re tshwere ka mogau modimo ka metlha le matsatsi ga re rapela re re go robala ke tlwaelo empa o tswa ke mogau gobane mogau wa modimo dula o reng aparetse ga re tsamayeng ka mogau mogau o batla motho ya kobilweng mogau o batla motho ya reng ke tedile tsa lefatshe ke tlhobogane le tsona a re tlo jale jeso a ge go nna ka matsatsi le matsatsi ka ba ka gopola mina tshoko e mongwe ga a bua gantle a re mogau wa gago ga o fitlha nna ke le motho modimo ke makala fela go na le kgora seo ke e ratang ga ke tla ketela eo e reng bana ba iseraele ga ba le kago leeto leo ba tsamaileng ka lona itse ga batadimo a morago ba re kuba wena wa ongekgo thixo nkabe sa fele ndleleng re di tsamaile dilemo ge le seket 605 go na le ba weleng empa re tadima morago re re modimo ga o ne o le seo ge kabe re sa fitlha mona ka kreste morena amen, amen.

Hoseng halitati, rekopana di Jesu ayeta tepiso. Ayeta tepiso esasisinyehi. Ayeta tepiso yalerato lohoto. Bukeng ye baduwey, hotwe di tabaji kasisinyea. Maralla asisinyea. Impale ratola kaho naluena, likeke la sinyea. Hobani kin namujimwa. Hoseng halitati, timana ye baduwey, yang hopota kaletatileling, morana Jesu kaharu hubuka ya mareka. Ore sesin le sesin so sukupa ngona katapelo. Bona otaswana, bona otasifumana. Kabaka hopula kaletatileling, ilare banawa Israele, habale kaharuna hatute, yababa khutle la homoshe, bare moshe. On a rutu satang e repeta mo neng ri tsiteng ya ba modimo utwa hutuma hutuma ha bana ba Israele ya ba o hlaha ho moshe are ba bolelle hore ha ho se batla jana are mantsiwa batla jana hobe ho bane kenna modimo wa bona ho seng ha le tsatsi bo mme ba tapelo hari ye Hontate mudimu, kabaka hopula mina toko omu, ore lefele mo ke tsamayang, ho lahlea ba bangata, empa nna ya ntsamaisang, ke Jesu ke bangatseng. Bomme, seke 605, le lona, le bomme ba ke tsamayang le bona ba AME, hari ye, mudimu ha robale, ha fose, ha tshepisitse, o a tshepahala. Akila tsepala o mosadi e mong ya neng a sa lahletswe ke tshepo ana le phallo ya madi ya re ha utlwa gore kare jole modimo o teng ka rutula le sebaka ya ba waya ya ba utlwa kola utlwa fela a tshwara kola ya ntate modimo ya ba utlwa kola ya Jesu ya ba utlwa Hongwe sala karu yena kanti ha tsebe hore ke kana go yeo morana modimo ntate a maka ohle a leng a fitlile karu yena o ne a tle ka ka bono ya morana Jesu le se fofu ba re tsebia mo mo ne se se la hletswe ke tshepo se ne se robetse ka tshoko ho tsela ba ne ba tsamaya ba ne ba bona ba re ho sona hey wa khutsa o hetsa lerata Yaba, yaba mwena jeso, wasibona, yaba suru yena. Rabi, unga wase mwosa, jeso mwosa mwosa sekufa kuna, unga tanka wete tanka. Ari rabi, kira tanka bona, yaba ulusona, ema, ema, wani tumwelo yao, yubulu sisi, kakreste morena, amen.

hoseng ha letsatsi lentswe ke le re le tswang ho Esaya le ha dithaba di ka suta marala a fisinyeya empa ha e le mohau wa hao o tla dula ka ofele tseleng ya yang Damaseka o ne a le teng mohlankana ya na tsamaya ho etsa diketso tsa lefifi ya re ha fitla Modimo yena ka mohau wa hae awa a tsoa a ba tjhentjha lebitso a bitswa Paulus hobane e ne le lentswe le teng le tla dula le le teng ho isa dipheletsong tsa lefatshe ke lentswe la Modimo le buang ka moprofeta Isaia le reng ha dithaba di ka suta marala a sisinyaya nna mohau wa ka o tla dula ka o sa feleng. Le teng lengwalo leo ke le ratang bomme le bontate bosuwa dintho dinkgathatsa e le lengwalo la Jeremia 31 verse 16 and 17 mo re ga o bue motho go bua Modimo le re mantswe a reng o itswe ke Jehova ga nna lentswe o seke wa lla gobane tshepo e santse le teng o metleng yao e tla Modimo o tsamaile le rona ma-methodist ka matsatsi otlhe ke re re le batho ha Modimo a ruma sebakeng o sheba distance ya mo o tlame o ye teng o sa shebe leeto le Modimo a tsamaileng le wena go tlwa bonyanyaneng ba gago go fitlhelela bona empa Modimo wa gona a se Modimo ya swabisang ke Modimo ya teng ka nako tsotlhe ya tsenang le batho maemong a seng ka pateng ditsietseng tsa rona Modimo wa utlwa gobane ke Modimo ya utlwa buka ke tla tloa ya bana ba Iseraele ya Exodus 16 verse 9 and 12 ke moo moshe Modimo a reng a tsamaise setšhaba ga mmogo le Joshua ba belaela tseleng ga ba belaela tseleng moshe o bua mantswe a reng tlhogong go gutlele go Jehofa gobane Jehofa o tlile dipelano tsa rona ke nako ge le ma-methodist ya gore re tsamaye

zaya kana ko yenu. Utelwa ki mantu ya se fela se iteng. Morena hauli ten. Retelwa ki maka. Milima komula. Hasaba. Ezaya ubua kamo hau. Wamu timu osa kweli batho bohle ha ha o sheba buka ya pesalme iri hubani khalifa ya hai tiana kwana fela impa mo hawa hai o tsere bophelo bohle ba motho na konya jwale mo hawa mudimu o tlole aparela mo hawa mudimu o tlo kena ka hare ho malapa lona le ha di thaba di ka sisinyeha le ha satani a ka kena ka hare ho malapa lona empa mo hawa mudimu o sa fele kena ka hare ho letswa la hao la bophelo o itshetlehile ka matla a mo hawa mudimu dintho tsa lefatshe ha re di etse ka hobane re rata re di etsa ka lebaka la mo hawa mudimu. Mo hawa mudimu o tlo le aparela bohle. Amen.

kidume di se, bo se ba kene karu, hotente ya pukani. Le tzatzing, le tonolo fezing, na urato kintate mtivu. Kile mo hemu tzuzo, wa huri, hato nolo fazo ipika, ko hara ha 605, le nagibe kibale lula libo. Ika mutewa, wa kereke hena, ki mutewa, wa sefate. Chane, mudima usa nolo faza, kane tzatzilena, wa spisa di limo, te pale zumbatu. Babilene sohanalo, ki ba ilen ba spisa o 70 years ena, Mulelwane tatsilena hore motheo wa kerekena ene o le mosoding wa sefate se kileng sa thola metsi a kolla re ke e ka le khutswanyane ke tsebe o khutla le ngwana le re di tshaba di ka sutha mathana a tsitsinyea tala mohau o ke ke wa sutha o krasta o be le modima ha aba khutla a tsa selekane sa khotso le ena Obani, umu pila mohau. Ire, ko bantsa mohau, hau tsama ya na mutu. Ona le tsamo musani, yo ka le tsatsile leng, e tsa mo futhusa le teng a fuatsi. Ya re ha le kai kai tsilang, le sea la haya la pela, ke ma hala pa, ka le bonga, la tsinyona. Ya re, le yona le no, bo le mo mo bantsa mohau, a re tadi mo bo. Ya ba le sea le tshola mohau. Re bua ka mohau tsa tsina ka tsheno. O ke ke mo sunt. Kai kai le a tsho mo sadi me mo a pola ya mo tawa hai. Ya ba mmana ile a nka ya yana ya phelang a mo etsa wa hai. Ka ba ka ya mohau o ke ke mo sutha. Le sea le ne le phela ya ba ka tsholo ire. Ire le yana yana ke mmona. Ha ka ba bulaba ka le bakala mahu ya ba mmae wa hla ka ho nepahala a re e e zike ke wa mmolaya mpo mone yena le bua ka mahu le tsatsing ya ka tshele modimo a re phaballa ha ra di tsukuta tsukuta ne tsa le yeto ho lo se bonolo ho re le fihle mo lo mo ke mahu wa ntate modimo ha re o le bo ha re re re o mahu wa modimo ke kwetsa ka ka babang ha ba kopana lo hana ona modimo mo tshotse a le na henya bo ithatelo e bi a tsena le kutlo e paka le bakala wa ne bo ha wa he bo sa feleng bo le mola mo ha he go re fela ka letsatsi la ka jeno re le sohonelo go bane le rona re bua tsholo ka motho ya re bo ba holo ba rona ba ntse ba tsama ya ba itse ho ha ba kopana le le tsholena la re morena e ka khona mohlanka ha a ikele ka khotso ho ba le bone tsi to Israel amen.

0: kiyama ka thompo e khulu ho ketela pili ya rona le bomme botlhe ba ba leng teng. Kgwedi ke ya October, letsatsi lona ke la labone. Tsatsi le ke ileng la tlhophiwa ke mme wa mosadi mme wa John Wesley. Go le thata ngwana wa gago a le ko godimo a le mong, a re ke a e pagama mollo wa fisa ke ya go tsaya ngwana. A bitsa bo mme botlhe ka mefuta e e fapaneng le ka diaparo tse di fapaneng, a re bo mme a re emeng re rapele gonne Modimo o ntlhonolofaditse ngwana ke fologile le ene mo mollong. Kgwedi ke ya October. October e bua dilo di dintsi fela mo go rona bo mme ba go rapela. Ya ntlha e ke batlang go bua ka yona tsatsi lena la gompieno.
1: Le batho, ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan le ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng, di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng, e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
0: Bang ba rona ba robetse mabitleng. Bang ba rona ba dipetlele. Ba imetse bomme ba ka. Ba imetse bontate ba ka. Sometimes re tshaba go tlhaga re bua lefapheng gore re a lwala kampo re batla go tlholwa. Ke ena kgwedi ena e setilweng ke lefapha la bophelo ya October. The journey is continuing. Re tswelela pele ka leina la morena wa rona Jesu Kriste. Amen.

mantse ke a reng le ha di thaba di ka suta empa ha ile mo hawa modimo ona o tla dula horo a u tswasa ha ke tlo ema tjena ke bua ka hore ke tlo kopa modimo kere a dule le nna wani na bonyena ke na le dilemo tse kana ka 70 years hobane ho lona le ntho ha batswadi ba rona ba ntse ba re roma ge ne re sa bebenye melomo ne re tsamaya re ya moo re kgutle a fitlhe a o bolelele a re go na le nngwe e ntseng teng gore ga o le motho o le motšha o nke mantswe a ke reng wena tlhokomela bomme ba rona mme ya o tlise lefatsheng ke botlhoko ka tsengata tsena tse e tsalang pakeng tsa bomme gore na bontate re bontate ba jwang ga re kena ka metseng ya rona re fetwa ditsau bana ga ba o bona bana ba tšhetšha ba palea ba palela ka moreng e nngwe empa ke re gore o tla fitlha le montsena o tshwanetse o tlhompe motho e mong le mong o seke wa re yena se nne wa ka yena se ntate wa ka gore o tla fitlha le wena o fitlheng le montsena tse supileng empa ke re fela le motsena tse fitlheng ga se o re ke o rata ka gaka empa ke ka moga wa modimo ntate mogolo wa ka o tlhokoetse ke le monyanyana ke le mokana ke le monyanyana ke tloa di-sense telele gampe ke ya kerekeng ke lo reporta gore moruti o sa

se fe la se binwang ke batho ba kile mba tsamaya bolelele ba selimo mudimu inzeli mudimu re re kopane le tsona se selimo nsena ha ha holo holo se re kopana le tsona ke ba sadi ba bula uang mo le ba wetsana le ba tshale masia di pito di pile sebaka empa u di matse o tsohle mo mo ha u wa mudimu wa na ntsoele ka ha ha u no sagele ka na mo ha u ona e ka be re se mo na kana ko yena ba teng ba ne ba lakaditse hore hana ko yena e fihla e be le bona ba re e sa le mo ha u ona u ri fihlela re maketse fela empa ka wene ka ka re o le yeto rona ke ka mohau hore re be re fihle mona ha se ka thato ya rona le ntse le buang ka sheko lena le le ha dithaba di ka sisinyeha mara lapetsoha empa mohau wa modimo ona o ntso le teng o te mosadi ya kileng a fihle ba ke mohau wana wa modimo a le sedibeng a lo gametsi ha mohau ona o mo fihlela monga bophelo a fihla go yena a kopa metsi o kopa jwa metsi nna le wena re samesane o janong o tsebile gore na ya buang ditaba tsena ya dimphe metsi kenwe e ka ba omphile obane nna metsi e ke tlo fa ngwana ke metsi ya bophelo bo sa feleng wa tswa o tswela ka gago lefatshe o lo ba bolelela tonjwa le ke tlo utlwa motho ya mpoleletseng ditaba tsaka ga re tsweng le rona re fihlile ka mohau wa modimo re na le bona ba kenang dilebong tse masome a supileng o bile boima empa mohau wa modimo ya ba ona o a re fihlela ga o re fihlela ya ba re maketse fela dithaba le mafika suta empa mohau wa modimo ona ga o no suta gobane re mona ka lebaka la mohau re a leboa modimo o tsamaile le rona boimeng bona empa go tsona le rona ka mohau wa gago ntate re a leboa ka crest

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ye nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: Ha re tla qetela bomme Pesalema etenya 89 ore Jehova ka sebele mohauwa ka o kekebe le selekane saka sikekebe sa utlohella bomme thapameng entle ya mantsibua ha re tsamayeng tsholo ka motho wa khale re o phupuletsa mo re la hlilente botata ba rona le fatseng le re phelang ka ho belona mina re buka ya rona ere ge tlohetse ho yetsa dintho tseo re tshwanetseng ho dietsa me re ntse seo re sa tshwanelang ho sietsa me ha o poloke ha ho ro ke ka ho ka dina ko tseding ha ho ro ya phupuletsa o na ne hore modimo hayo a take wena ya suthileng kula mohauwa modimo mohauwa modimo o re launa le rona ka dinako tsohle bomme ha re khutlele ditseleng tsa gale re o phopoletsa mo re lahlileng mohauteng mohlala mong le dintho tse etsahalang ka nako ya rona ya ho rapela ka nako ya gale bonkgono ba rona ha ba ne ba rapela ho thwe mona bo Welkom bo Rustenburg mo nona di mine e ne re ha o utlwana lentswe harehare ho thwe le mine o wetse bomme ba kgumane ba rapele e ba modimo wa utlwa bomme re ye ntseng ka nako ya rona ya ho rapela kgutlelang ditseleng tsa gale le o sheba mo le lahlileng teng It's not has never high khaltsane modimo modimo ke modimo ya utlwang ke modimo ya tsebang pelo ha re tla go yana ka boikobo le boikokobetso ke modimo ya rutlwang re utlwa modimo re a rapela modimo re a rapela modimo re a rapela ka nako ya rona ya thapelo modimo di ntotsetsa halang modimo wa khotso di a tshosa modimo re se tsaba lu sia bana ka roma lapa ho ba ne di ntshotsetsa halang di a tshosa modimo re utlwe re a rapela modimo re a tswa mo hawa hao o dula o re pota potile modimo ke rona ba suthampela mo hawa hao tla mo ya o halalelang moya wa nnete moya wa tshisego kena di pirong tsa rona tse batlang ditukise ka lerato modimo ditukise ka lerato modimo re hatsetse le ha re apere modimo ke hlobotse le ha re apere modimo ha re utlwe mofuthu wa hao gobane modimo re suthile pela lerato le mohau wa hao a selekane sa hao modimo se tle go rona mabadi a lokileng ka baka gopola modimo ka letsatsi le leng mosadi ha ne a kopana le modimo a ile a etsa selekane mabadi a lokileng ke bua ka aborahama pele mabadi a lokileng motho o reng ka letsatsi le leng nako e ne le ngata a sa bilana le nyatsi mabadi a lokileng empa moga wa modimo o kile a fitlhelela sara modimo wa kgotso sa feleng ga ba na le ngwana a be a bitswang ishmaele modimo a re ke tla o fa mora le ga dilemo di lengata modimo ke a tseba o modimo ya utlwang o modimo wa pelo o mo utlwile ka nako ena ka o fela modimo mme wa tsamaya le ena nako e telele botsofading ba gae wa mo fa lesea a re ke ishmaele a re ke ishmaele e tla bantata ditšhaba le rona modimo re utlwa modimo bana ba rona batle ba re utlwe modimo ge se utlwa le go galemela bana gobane ge etsa dintho tse e tswang ke bana modimo ge se utlwa go galemela bana gobane le rona ge etsa dintho tse e tswang ke bana empa mogaua gao modimo o re lekane modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo mo re sentseng teng date modimo re tshwarele ge tla go wena modimo ka boikokobetso letsatsing le lela la boneng ma ba le a lokileng gotho bonkgono ba kgale-kgale o e tlhalositse bomme ba ne ba rapela tlasa sefate motlholo mongwe re bolaiwa ke gore re rapelela ka gago di-comfort zones kaga mabote a matle re lebetse gore modimo wa rona a se modimo wa mabote a mane ke modimo ya ka ntle ka keresete morena amen.

0: Ka Atlantel Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelo. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
2: Mumamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e leshome le mosomong pele hora ya leshome le mesimedi iri retle retlofa me mamuruti mokwena hore kwalla mosebetsona ka thapelo mantsi a wile bommele bontate ri utlwile Kajeno nna ke tswa mona ke bina sefela se reng kajeno re batho re tseba ho rapela modimo a lo re etsa hantle re kene mona re imetswe ka tsela tse fapaneng ra tla ka hara tente ena ya pokano Emong le emong o tseba morwale wa hae. Ditaba tse o re di fumane mona. Ha di sebetse ka re wena. Ha o tswa ka le madilane. O tswe o na le sebepo eo se fapaneng le ha o ne o kena. O tswe o hlonolofetse. Hobane modimo ya re tshepisitseng. Wa tshepahala. Hona le sefela seo ke se ratang. Ke sekilwe ke Jesu. Ke dutse ho yena. Fubeng sa hae ke a kgatholoha. Ke apele lerato ka matsatsi ohle. Ha re lo aparang lerato ka matsatsi ohle. Ha re tswa mona. Re lo hasa evangeli ya lerato. Bomme le bontate le fatshe le senyeile. Afrika Borwa ya kula. E hloka dithapelo tsa banna le basadi. E hloka dithapelo tsa ka le wena. Hore ho tla o loke. Mme mamuruti mokwena. Re ke tla kenge sebaka sena mme waka o tlo re kwalle mosebetsi ona ka thapelo a makholwa gospel choir le tle re kwalle mosebetsi ka sefela hang ha mme mamuruti a qeta o rapela mumamedi le wena re tle re ole bohe ka ho ba karolo ya lenane o lena la itlhabolle le ne le kgethile ka jeno mme ke sense ke re Haibe khotso. Mo pilong o kekebe wa fana ka ntho sna nyona. Ha o sna khotso. O keke wa jala khotso. Ha o sna lerato o kekebe wa fana ka lona. Go batho ba bang. Ha re lo jala lerato. Kina le ba sebetse mo le rona kwano. Na ke tlhona moletsane. Maletsa tsisi ja ke bile mo hlophisi wa lona. Di papusing tsa khaso role bues bongile sonopo re le bohe basebetsi mmoho le nna ba teng kwa nokatleho morapela Harry Mabuya Malepantsi Jobo Stanley Mosimane gape motsa thebe mmoho le Siya Malaku re le bohe kereke ya Thabong Methodist tsa boeta pele ba mme le ntate muruti re a leboha re a leboha me rere re le siela khotso ka haru kereke ena ka hare o motse wa Thabong re a leboha mema muruti sebaka ke sa hao
3: bomme le bontate ha re rapele ho modimo ntate ho modimo mora ho modimo moya halalelang ntate mora moya o halalelang re a leboha re thabisa mahlono ho seng ha letsatsi ha o le wa re dumella hore re tlo kena ka hara kereke ya Methodist re tlo leboha le bona ka letsatsi ke lena modimo wa oloka lentswe le matla le o ile ho seng ha letsatsi modimo hore dithaba di ka sutha maralla a ka sisinyeha empa mohau wa hao o dula o le o rona ka matsatsi ohle modimo wa oloka ho seng ha letsatsi modimo wa oloka re kopa mohau ona hore o tlo kene lefatshe lohle modimo wa ka hobane lefatshe la hao le senyehile modimo wa oloka re re mohau hao ha jafa ha ko fihlele le bahlekefetse bohle Jehova ba utlwisang ba mme le basiba ba osiba ka bohloko modimo tsatsi le tšhabang le le dikela modimo wa oloka re mohau ona modimo wa oloka a ko fihlelle le bana ba rona Jehova ba ngwallang ditlhatlhobo modimo wa oloka re re mohau ona Jehova kgweding yene ya October re modimo o ko fihlelle bohle Jehova bakudi ba gago ba tshwereng ke lefu la kanke re modimo wa oloka re a rapela modimo ya gago ratehang le re thapa menya letsatsi kapa o sengwa letsatsi modimo wa oloka mohau ona o ko o hlole le rona ka gare o malapa wa rona modimo wa oloka o ko go re etsetsa modimo mo re kopileng teng mo re sentseng teng ka jofa ka o seloke o tla o re gauhele modimo wa oloka mme re thapa menya letsatsi mohau wa morena rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopana le matshediso a moya a halelelang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen.

mamedi di fela mona tsena tsa hora ya le shomele metso e medi a re tiano tse hlahlamang e lengatsa hora ya pele ke gutlela wena dimakatso ha mo le moifo.

0: ke le buile ga go lo mosiwa tshweu ka ditabatseno sa hora ya le shume le meso e medi ditabatse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ka jwale meso tsuki e supileng ka mara hora ya le shume le meso e medi ka jeno ke labone la le shume le meso e mihlano kgwedi ke ya le shume ke amphalane selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng le lena la ka jeno le imatlafatse motlhopisi wa lona ya ka sehlohong e santsane e le dimakatso motshweneng ga so re laolelwa ke ka mohelombele nna lebiso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena go tloga jwale go fitlha ga metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela momamedi Hari le kula di taba se re tla ba le tsona a ka tseno re fumana gore le go tla la molao wa motheo le dumela kopo ya ANC ya bo ipiletsa kgahlanong le keto ya le go tla la dikgetho Komishini ya taolo ya madiboho e tshwere e mong wa basebetsi ba yona ya dilemo tse mashume a mahlano a nang le metso e tsheletseng le dibohong la maseru Tseding o tsama khotla dinyewe bo tshochisi bonganga ka hore go na le mabaka a mangata a bontsang hore motlatsi wa mehlenge wa mokomishinara wa sepolisa sa naha sa drug sibia ha ya lokela gore a lekollwe ka beili tsena le tseding o tla fumana go lena le imatlafatse hanka mora gore re fitise mabenkele
1: Na re ba ha modise re ithatela ditil tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditholo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao tselo ka runa ba more dise ha bula Standard Bank my more account ka jane Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
2: ke spinazonga price drops ya Hollywood o ka hapa se abo sa 2.5 million rand le mebuzo Betcha ka 2 rand ka po feta dipapading tse kgethilweng sa pragmatic play games mantaha o molomo labobedi le labone ho tloha ka 12:30 motsheare ho fihlela ka 10:30 bosiu Betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
3: percent manje fumana 410 gram ya right brand baked beans ka theko e tlase ya 10 rand di 2 liters tse pedi tsa home grown oil ka 100 rand le mini oven ya 24 liter ya essentials ka 800 rand fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 rent a rama ha shop right fela
4: yeah Add to cart ke di rata.
5: E re papa o patala yona kathe o ngwanaka.
4: Papa, o tisitse.
5: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
4: Oh.
5: O ba re ke sa claima dilemo tse pedi ka ofela.
4: Okay.
5: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya go uithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba gato wang ko wena mama.
4: Ke leboha papa.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim, le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance ya boseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Mamedi re gakola lena le matlafatse ka jeno ka ditaba tse amanang le tsa dikgetho re qale e ka tse reng. Lekgotla la molao wa motheo le dumellane le kopo ya ANC ya go ipiletsa kgatlhano le qeto ya lekgotla la dikgetho ya go tlosa. Bonkgetheng ba bona ba 180 a nang le motso le mong bommasepaleng ba tsheletseng. Lekgotla le boetse le amogetse go fanwa ga tokomane ya bopaki ka mora nako e e behilweng le go fumana gore re tieso e ne e le e nnyane mme e tlhalositswe ka botlalo ebile ga yaka ya baka tshenyo kapa tshitiso efe kapa efe. ANC e ile ya leba lekgotleng lena le legolo ka go fetisisa e batla gore qeto ya komišene e e kemetseng ya dikgetho ya o gana lenane la bonkgetheng ba lona e fetolwe. Re manolola sena ka go buisana le setsebi ditabeng tsa dipolotiki ke moprofesara Sithulego Matebesi go tswa yunibesiting ya Free State. Prof, a re o amogele go lesedi FM.
1: Kgotso e rekeng ke monyetla ona ke dumeditse mo mamedi le mo ifomong.
0: Okay. Ana qeto ena ya lekgotla la molao wa motheo e tsietsang ANC e bolela gore ANC jwale e setla kgona gore e ka kenya bonkgetheng ba yona ba neng ba sa kenyeletso.
1: Re tshwanetse re gopole dingakgatho gore ena ke taelo ga e le gore yone komišene ena e ikemetseng ya ditlhopho e sa batle go bo e bona e le molato o tshwanetse o netefatse gore o e kamaganya le yone keto e nkweng ke yone lekgotla lena. Mme ke ka go ke naganang go ya pele ga ke gopole gore le bone ba tlabe ba epelaetsa mo yone ketong e nkweng ke go tla. Ke ka go ke re bonang gore re se re tla bona bonkgetheng ba the African National Congress ba saela mo dibalo papeng.
0: Go latela keto ena e nkilweng ke lekgotla la molao wa motheo e bontsha ga e le gore mabaka ao e leng gore go fane ka ona ba amogela ba bile ba amogela le go fana ga tokomane ya bopaki ka mora gore ba bontshe gape gore le tieiso ga e ya ka ba e kalo. E fela re se re shebisisa gantle gore re ka re ke eng e entseng gore lekgotla lena la molao wa motheo le qetele le fitlheletse qeto e ikamaganyang le e fapaneng le ya lekgotla la dikgetho.
1: Ke nagana gore ke tsone dintlha tse kapa bopaki bo fanweng ke the African National Congress ya gore bone ba ne ba se ba uploadile yone ditokomane tsena e ne e se ntlha ya gore mohlomong ko ona ba ne ba lo batla ka ba tlo batlana le dipampiri tse tsa bontshang gore bonkgetheng ke bo mang. Mme gape le ntlha e lengwe ya gore ditlamorago mo demokrasing ya rona empa ntlha ena e gabedi bi gobane gangata ga e le gore o nkwa diketo tse kang tsena se se bolela gore mo nakong e tlang a na se fana ka tetla go mega gore ba iketsetse the way ba ratang ka teng ka go o neela ka ditokomane ka mora nako e beetsweng ke yone IEC. Ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore le rona re tshwanetse re di lebelele empa ka kakaretso o ya ka nna ke nagana gore ke tsone mabaka a e leng gore mohlomong a ile a etsa gore yone lekgotla leng ke keto ya gore o no sena tshenyo e kalo mme mohlomong go tla ba bobebe ga e le gore the African National Congress le ba bangwe o bole gobane keto e nkueng ga se gore le a e le gore e ne kgetsi ne na tšaditswe ke moga wa the African National Congress mme ra tseba gore go na le mekga e mengwe e leng gore e ile ya amegwa ke keto e nkueng ke IEC.
0: Okay, jole ga re shebe monana ntate Matebesi ntho dipedi mekga e mengwe ya dipolotiki eo e leng gore le yona ga ya kgona go kenya mapitso ya bona a bonkgetheng ba na le menyetla ofeng kapa se bolela eng go bona le gore na ga re sheba qeto ena e ka fana ka maikutlo a gore tsamaiso ya IEC ya go kgetha bonkgetheng e lokela gore e tlhatlhobe botjha.
1: Go hang ga ke gopole gore tsamaiso ya IEC e tshwanetse e shejwe e tlhatlhojwe botjha. Se ke naganang gore se tlo etsagala re se makalle mo nakong e tlang mo e leng gore IEC e tlabe se kenya mo mananeng a teng dipampiri kapa melao e leng gore e tsamaelana le tsone dintho tse tsa go submita di-list mo e tla kenyang gore ga o sa submita ga se gore ntho e o e leng gore o ile wa e uploada e tla ananelwa. Ke tse dingwe tsa dintho tse re tlo bonang di tlo e tsala empa re tshwanetse re gopola gore ga o nkwa keto ya kgotla sena keto eo e ama mang le mang me e tabe le phoso e golo ha ile hore a ise dumela fela ANC e be le hore go hang a e fe mega eneng menyetla ya hore le bone bo kgeteng ba bone ba hlaelle mo ballot box.
0: Mamedi eno ke Professor Sithulego Matebesi go tswa Universiting ya Free State. Ke lebohile le prof o buisana le wena. Mamedi ke sentse ke feta tabeng tseno e ne e le tse amanang le tsa dikgetho.

0: Mmamedi ke a tshepa o tlile phapang ya pakeng e sa melaetsa eo e mmedi ke e bontshang gore go sane re tla bere le kgolong ya sediba e tshiame B kamane ka Harry Smith Maspaleng wa Maluti a Phofungo ha ka mantaga wala le shumele metsi robong re tla bere le Jagas Fontein Maspaleng wa Kopanong kgolong mane Maibuye Multipurpose Center jwale. Dinako ke go hametsotso le mashume a mararo ka morago gore ya botlhano fitlhela ka gore ya bosupa setšhaba se kopo gore le fitlhe ka nako re fitlhile pheletsong ya lena le imatlafatse ka jeno dimakatso mo tshweneng kamogelo mbele mmogo le nna dimakatso wa gafolotse re le buile gagolo ga e le mona o bile le rona ka jeno go fitlhela re teele gape nakong e e tlang ga modimo o ratile.
1: Antlo di mahlomo metsotso e mashoma mararo ka mora go rala shoma le metse media ya u dumelisang ka jeno ke thuso motahunga ha go le boetse e di makatso moho le moifo wa hawa ka jeno na kwa ka e bolela hore ke tle ke kene wa

0: quel est l'or mêlé wa khathala o fihla mo mmele o bolelang hore ke a khathala me a ke khathala jwalo metapo ya pelo le yona e ujwetse hore monna ke a khathala ha ke khathala jwalo ke a udia jwalo o fole monna metsotso e mashomo mabedi le metsotso e mehlano hantle fela o leba horeng e ya pele mme le bana ba gago le mofumahadi wa gago ga o fitlha lapeng phomole ntho e kareng ena ga e etsagale go wena fela e etsala go batho ba bangata ba sebetsang mosebetsi o fanang ka kgatello ya moya kgatello ya maikutlo kgatello le methapong ena ya gago ya pelo se wena fela mme ebile o keke wa ba wa o qetela le dibini di awa le dibini di awa di kgathetse ga ntse di bina mane kalaneng wa fumana mmele wa gae o gana ke mokgathala awe itsa ke bonang balula awa ka jeno ka re mmele o kgathetse pelo e kgathetse ntho eno momamedi re ko o bolelele ke ntho e botlhoko a golo seke wa enka fela wa enka e le ntho e ka reng e a bapala wa enka wena wa bapala wa enka wa re eng momamedi e ntho eno ke ntho e botlhoko gampe ke ntho e botlhoko gampe mmele wa kgathala monna e mongwe le mongwe o tlameya gore a e tlhokomele gore o fitlha nako o mmele o reng ke utlwile ga semoge nnako aka e bolela gore go na le moo ke lokelang ya teng ke bone mošhane se banna o theowa pitoria kwana banna jonas masotla ke mmone mona heban ke re mona o etsang o kganna dihoragora o tloa pitoria kwana jonas dumela mošhane so o tshwantse o le moyeng ga molala o ne o ba mokgubedu fela yone my brotherdumelantatewakano ke a leboa
1: manee monnaee
0: monnantate ke a leboa ke mona o kopane le nna ka jeno he banna tho tsaka tse ding dikae go lokile ge mošhane se o tla etsa mosebetsi wa gae kwano mona tabang e tsa mosebetsi wa gogetlhe monna tho tsaka ke tsena jalo ga ke di bone ye monna moramasotla ke a leboa o ntse o le mminong wa gospel
1: ke ntse ke le mmino wa gospel re thuso
0: go jwang monna le mo ntse ene a e sa le monna dilemo le dilemo le dilemo re tsebana le wena go jwang gore monna o bine lemo tse kana-kana o ntse o shapa fela ka tsela e le nngwe
1: go na le sefela se reng ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona
0: amen
1: ee ga o tshabela go yena selemo se le sedikete go yena se bjale ka letsatsi fela
0: ya
1: yes
0: ka mengwaga
1: ka mengwaga le mengwaga ke setshabelo sa rona
0: o ntse o di otla mane pitoria mane ga na ke kae mo le binelang teng mane ga le ya pitoria o na le sebaka se setle ke theatre mo kapakeng
1: state
0: theatre
1: re ntse re di betsa moo
0: tse le bete good ga re utlwege mošhano ke mona tsatsing ya ka jenong ke tetse tlile kwano re ke re tlo o bua le wena morago tsena monna ga re tshwantsha dicassete jalo ka pela ke tswa rona le wena re tswa dicasseteng wa tswa re tswa di-CD re tswa di-plateng
1: raya di-CD
0: yes
1: raya di fetile
0: jalo gona jale ga ntse o bina o gatisa mmino wa gago na le wena se o le tsena gore dintho se di kena di-online
1: ga o ka sala re thuso setse terene ya tsamaya
0: ya
1: terene ya tsamaya re ga ke le motse leng mona bosigo ba maobane ke ga go tswa ye nngwe ke tlisitse yona mona
0: o album entšha
1: ga se album ke
0: sengeleotlilesega re santsaokantsekewa bona wa utlwa ntho tseo ke di bua ntse ke bua ka di-albumo utlwa ntho tseo ke di etsa masotle tse ke bua ka lp o ntshitse sengele ya gago
1: ke ntshitse sengele e
0: Ereng single ya hao?
1: Single ya ka ere mmina thoko.
0: Oh, ke mmina thoko.
1: Ke mmina thoko. But today go tswile lengwe fela re ya o boka morena. Re ntse re thabela wena.
0: Ke le bangwana me re tlo ma benkelenga me mo mamidi mo tlo le sedie fe mo tlaitseba.
2: O tsa bo phelo botletse di makatso. Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e tutubetseng ka my way. Maikemisetso e le ho siya sepatšhe sa hao se posesela kgwedi le kgwedi. Fetohela ho my way o boloko ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao kajeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di itshihleile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Rutherai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, ponkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.

0: Lesedi FM ke molelwa Lesedi FM ke molelwa hona jwale he motemotlem re re totobela mane metsotsongile shumele metso e supilenga antle fela pele ho ram e ya pele ke la bone bekenga ke utlile botholwana ka mane ka Velkoma o bana ba tswere mo sebetse mo tle ha holo mo sebetse mo tle ka tsela e makatsanga motho motho na le ntho ikilenga ka rata mon ho ya ka mogaso ina ina nge hla hantle ka temmo yenga ke rata o le ba borra tekniki ba bile mono ha ko le bua mna wena morena jobo male pantsi mo sebetse yo motle o motle ha holo ke o le bua lwana stena mo sebetse yo motle nana o lena ne le hlaha le nkhopotsa ba shimane ba magwa ba o rene re sebetsa le bona nna ko nge fitilenga bo a kino o ko tsie le nkhopotsa bo Babangata huluman, lang kuputa bu kwadi vanna, lang kuputa bu makavu, robala ka khotso makavu munna, lang kuputa mshimanuna waha kwi kwi, boliloko kwi kwi, lang kuputa bu beni munna renga, huya kamuli nileta hante katimu yenga, beautiful, lovely. Ha wetsa msebiti wa hawa, wetsa msebiti jolo, linana ulisa ile hante hulumo yenga, natulwana. Le mwanana o nngwe sebetsa le yena mono DJ Tinga ye ntate wa kamara masotla ha re utlo monna ha re utlo mtshaniso ore ya ba masiwo ha ntsa feta o ngola pina
1: masiwo ga feta ke ga pina ikena
0: yes
1: bosiwo go robetswe ke batho
0: ya kena pina
1: ya kena pina
0: eke
1: ya ere re go boka morena re ntse re thabela wena re phela ha monate ka paballo ya ha re phela ka paballo
0: ya ha
1: ke ga mo hau fela
0: re phela ka mo hau wa ha
1: ke ga mo hau
0: jwale mo o entse jwang mshaniso o na le a group ya ha o ka pa o shapile o le mongwe tsa ma solo
1: ke tsama ya solo well group in essence ya gore ke re ya no go tlebe gona le ba fimane ba mphushang e bona le mshimano bo hale kwa na ba re ke sipho ke na ya ditse mo di key
0: eke
1: and then go na le mushimane ba re ke Ismail ke taba ke batla gore u be base ya teng ya base eo ya ntlantsa ya but feather no ke mo mfela me mo singling e gona le pina e tla tswa morago ke ne ke etsa le re Sipho Makhabane
0: o ile wa lata Sipho Makhabane
1: ke latile mo
0: latile teacher o latile principal
1: ke latile ka kapa monna makhabane
0: ke ka kapa mshibane
1: ya bonona ke ka kapa ke khale ke bana ba re bule tsentsela
0: ya
1: music mona
0: shimane wa Mpumalanga mana
1: e monna ka Mpumalanga mana
0: wa rakotle makhabane
1: ka re makhabane a kotle kwano makhabane ile one day ga re tete kereke mane Pretoria
0: ngana kereke o ke in Pretoria mo
1: worship center community church
0: worship center yes
1: nel mapia se ke go me mo nko to fitla ko marotle wa peritei ke ga o tla ko
0: go bana o ya shua
1: ga o ka tla ka kwa e kwa ira e roba
0: ye
1: ya rai pya tla kwa e kwa ga o ka tla ka makeup o chipileng ra o phumo
0: Kore tshwantse mono o tle ka teki.
1: O tle o le ready. Ya no makamana ga re mmiditse mo wa bare monna a bua seZulu a re monna ngifisa nwa tse ngenye mini nwa tula nawe. Ka be careful what you officer for.
0: Yeah.
1: Yeah. Ya no itse gana go ifitla ebe ke mmitsa ke re monna tlaya.
0: I want. Ke le bua ngwaneso. Mshaneso lavats o wa rumela. Ako rumele ntotsa ka ke sile di ntwe ke a kgola kolong ako rumele mushimano wa ka ako rumele ba bammone Facebook nya le Sedi FM ntateng Jonas Masol Jonas mpolele jona ka bina mmino wa ona o mnatuna o bina ngona wa gospel ho wena man kereking o entsejwa o mo ruti hape o ya bina hape o etsa bua ditaba tsa
1: kana nna ga kere yana re thuso a kere ke mo ruti koma poniseng
0: ka tsiba
1: ya
0: Unzo tswere maponise mo.
1: Ke ntse ke tswere. Ke mo kolonele.
0: He bana.
1: Ei.
0: A thaba maponisa na le mkolonele ya bina nga monnati ya kana kenele.
1: Ke kenele but mo go tlang tebe ke fetsa ke khale ke na le bona.
0: Ke dilimo jwale.
1: Ha isa le ke ba joiner 1991. Ya no next year ke tlebe ke se ke fetsa. But ke ntse ke tswere district ya Tshwane. Gona le ba shanyana ba ke sebetsang le bona o mong wa bona ke moruti maile re mo hirile o tswa gona Free State mana
0: eh
1: and then kerekeng ke ke restartile ka 1999 ke ga restarta ministry wa worship center community church.
0: Oh yeah.
1: Ya no wa nna wa gola no re bona modimo o re tlokometse.
0: Ba chaba jwa ba ya tla kerekeng.
1: Ba chaba ya. Le bagolo ba ya.
0: Le bagolo ba tla. Wa bona rena le mathata dipolao tsa basadi le bana.
1: Ya. No ena wa bona ena reduce ke ntwe botlhoko
0: re tlameha o sebetsa le ka dikereke
1: taba ene re tsotsa re bua dikerekeng ene le rona re le bana re tshwantse re bua amongst ourselves.
0: Yes,
1: wa bona problem ya bana go gore ba rata ga ba bua ka politiki no bua ka mbalula uile kwana bana ba chaze ga ba bua ka taba yeo and then chiefs e jilwe ke Stellenbosch
0: ka pai ba petse draw le Stellenbosch
1: ka pai ba petse draw le Stellenbosch
0: ke ntwe tso bana ba di bua
1: re bua tseo mara ha re tso mara re mona o sha po wena na o ye me bangwe o ikutlwa ya o wa phela na e wa robala bosigo epitaiti ya e ka moreng o bya ntwe tseo ha re ba go di tswa.
0: Then ka le kere ke mona tsantsetse tsore ba tla tle ka bongata.
1: Ba tle ka bongata ba di bu.
0: Re bua le bona, re bua le pelo tsa bona.
1: Re bua le pelo tsa bona. Ya no ga o bona monna a release a face. Khangata re thuso. E be le peini e leng ka maragae. Face yena botlhoko ga boko bo yang koteng. Botlhoko bo ko botswang koteng. O ikunu pa so o tswa ka mara botlhoko. Gona le dintho tsa di tshwere ga bui ka tsone galle
0: tsantsere ba thuse
1: tsantsere ba thuse
0: ka le ba mora ka le ba wena tsona se mo mama di kitlo ba pala pina tsa ha e mona hona le pina go bona ke e bona re ka le bala joang
1: madia konyana
0: madia konyana
1: e a tsholo tsweng se fapanong.
0: Yes,
1: a tshololwa nna lo wena. Yes,
0: ena engwe ke re a boka more
1: re a boka more na ke e
0: o e binedwa o itseng ha o e bina mo ka 25 seconds fela.

0: Di social simba ba fumana kae pina tsa ba di thola kae
1: Jonas Masota ho di social ka ofela ba ske ba re bishop ba ske ba re muruti ba re fela Jonas Masota in all the platforms
0: ba re Jonas Masota
1: yeah o Facebook o Twitter Jonas Masota
0: ba tla fumana mo
1: ba tla fumana mo
0: jwale hona le ya tla re o bana me le pine na ha ka irata o kena man ho bona Jonas Masota ina
1: mo yano o kena mo di platform mo o kena mo Spotify o kena mo iTunes o kenya mo di platform ka ofela
0: iteng di platform ka ofela
1: iteng di platform ka ofela
0: o ila hletse mo
1: ga se yona ena ya
0: e a ke tseba o itse ke yana e re
1: ya ya e ke khale ntse le teng yena
0: e ya e botle wena o ntwetsitse wa re e teng encha
1: fresh ke ya ga e le ona se tile teng di platform mo
0: e teng di platform mo
1: e teng di platform
0: e tada
1: yeah
0: e tada ndate jona sa ko le bohle hore o be le nako ya hore o tle kwano me o re tele mona ho le Sedi FM ele labone beking ele tsatsi la thapelo ele tsatsi la merapelo ape ke bele ko le boe ha ile mona re gonne o bua hore re tlame ho sebetsa le pelo tsa bontate ka pola o tsekana tse lenteng mona Afrika borwa mo bula wa mbana mo bula wa mbasadi ke o leboa bishop ke o leboa mokolonele ke o leboa muruti
1: ho lebogile nna ntate tso
0: ke o taba he motho motle me rona retla fella mona.

raro ka mara hora e ya pele ya me motho motle ke male ka nthotsena ke 13 ho 13 betsa wena ire 13 fela ntho ditlaloka o ba ke mona ke shebile ke 13 ho 13 e ba itla hlaka o tla mona bo di kopanya hape o re 13 13 re bo re 26 e be ditla hlaka jono ke o jotsa ditla hlana nna ke di shebile ntotsena khotso adumela ke utlwile hore santaco ka mona ka tswane ya hona tenga pretoria ele ka hore jwale bo ratipa ba khanni ba ditekesi ya ba pake mo ba tlamayang o paka tentropong ba seke ba tsama ba e misa fela hobane tsela eo ba etsang ka yona e sitisa sepetepete e sitisa phallo ya sepetepete ke utlwa bana ba kopane le borra sepetepete ba kopane le bona bana ba santaco e le hore koloi tse tsamayang di ema fela ba tsena re ya dinka tsena tsena re ya dinka ei bana beso le nkile nako ho etsa nthwena le nkile nako mme e tla leng ka nako gore bakganni ba lona ba ditekesi ba tlwaele gore ba seke ba tlhola ba ema fela ba seke ba tlhola ba palamisa fela ba seke ba tlhola ba theola batho fela le nkile nako le nkile nako empa ke a leboa bane le se le qadile ke a leboa bane le se le qadile ka mona ka tshwane gore le rute borrathepa gore ba hlomphe melao le melawana ya tsela fela nthwena e tlo leng ka nako go na le ba bang ba tlang teneha fela ba bang ba tlo halefa jwalo-jwalo empa ba babedi ba bararo ba lemamelang ba tla etsa gore le bana ba bang ba lemamele ke utlwile le re tekesi tse ding gape tse tswang ka bo northwest le tsona di tsamaya di ikemela fela mona le tse ding tse tswang ke kgola ka bo Limpopo kwana di ema fela le nkile nako santaco le nkile nako le nkile nako fela ke a leboa gobane le se le qadile ntho e nngwe gape gona he ka mona ka tshwane eo ke kopang gore letle le etse gape ke amane dirobotong bo dirobotong mo o tla fumana gore le yona taxi e tla kena ntse e bona gore roboto ena e tlo kwala e be e kena ka lebelo lena le tshosang le shebe le yona le sebetsane le yona mme balaola sephetephete bona le bona jwale ka ba sebetsa le lona ba sebetsane le rona ditaso ba tshelang roboto re sa tlameha go tshela e le nako o tshelang makoloi go na le ntho e nngwe re e tlwaetseng kwano Aforika Borwa o ke kwa e bona Europa o ke kwa e bona Europa mo motho roboto e buletseng dikoloi o mmona ba tla o feta ka pela dikoloi ga a qetile a ba o rwake o ke kwa e bona Europa ntho eo ke ko e bona ba hlompha melao ya tsela hona batho ba tsamayang ka maoto ba hlompha melao ya tsela hampe haholo ba hlompha roboto ba hlompha le mela ena moo ba tlameileng go tsamaya go yona ba e hlompha mme bakganni ba bakoloi moo fetang ditaso ba ema ke ke ba sunya le nko ya koloi mona ke ke ba etsa ntho wa Aforika Borwa mona e mong le mongwe o etsa ka moo a batlang ka teng o etsa ka moo a batlang ka teng roboto e mo kwaletse ra se ka tshela wa tshela le batho ba baholo ba tshela le a tsamayang ka molamu bona ntsa a toitoitoitoitoi ka molamu o ya tshela tshwantse o mo emele ga o atametsa koloi mmontsha gore a ke nako gore koloi fete jonna ke rata o leboa santaco ga e ruta bakganni ba di-taxi go tlhompha melao ya tsela le mo ba tlamehileng go ema teng.

Mucho mochena kwaka yemichena ibulela pali. Hase yemichena ha ibulela pali ya. Me pali ena ke munyaka ke babone banana ha bakena mona ba re ntate mo down re se re lukile. Ai ntabiseng. Are ke se ke lukile hle papa. Agri ka sheba hilang bonang lindi war papa. Re se re lukile etsa mosebetsi o motle wa re pali ya rona ebiti.

0: watse ba ntle dikgomo tse kofi empa ga e leng yona e monate bona boo ke gore nna le ga ka mane ke se ke fetotse go yone empa jo ntibue ya bitsa
1: ke a dumela teng go bitsa ya bitsa mme waka empa ke re o tho dintho tseetse senang boleng le tsona di na le mathata a tsone
0: e tholele gore tu o buile nete
1: a ke go tshwana le ona majwala ana e batho ba nwang go tho le ona gantle ebile ke dula metlhana ke itlebogela o morena ga e le mona ke sa fitlhe makanekaneng go thwe ana a chipi a senang boleng mokgwa ona a potla ke setsa motho ya lebitleng
0: nkile ngwaneso ba seba ke a dumele ga ke dumele fela ebile ke a tlapana jala mane jala ke moleko bo leng chipi kapa tu botlang golela lebitleng
2: rata
0: kaposa ba
1: jo mme mamokwena ga e ka o tšhentšhile le ka matlhontšeng
0: jo
1: wampelaetsa e se ka bo o sentse o bua ka monga gago mme mamokwena wena
0: fele wena o etse jwa ka go bala ditlala tse ka molomong wa ka je le itlwale ela ga go bone gore ngwananyana eo o batla go bolaya mogale ka setlhogo mannye o teng motho ya kileng a nwa dipidisi ka jwala e teng to jwala
1: a mme mamokwena nna ke nnete ntho e buang
0: helang basadi ke le moka ke be ke bua lešhana ga o tla utlwana go thwe o ebile phatlhalatsa gorwa le kodin ntho ena ya bona e le ngwananyaneno ketemang mpoki gana utlwe ke nna yona ntho ya bona mpoki
1: podcast
0: yona yeo e
1: mema mokwena ke kopaga se ke ne ga bua seng atatlhenne waka jale ga taba diemetse e be o ka itsewa jwa mogatwe waka
0: wa sa mogale o lokela tlhokomediso gore ven ke mosobi empa a lengwe la bona o lerata mme botlhe batetswang ke bona ga bana botlhale gogang mannyeo gopole re ntse re sebeletsa o lokisetsa seemo le seriti sa mogale setšhabeng jele ke setšhaba sefeng se tswang kae se tla dumela go etelelwa pele ke letlena le pepesang bofokodi ba lona gore mang le mang a bo bone osi
1: fela mema mokwena wa tseba ga ke dutse ke le mong ke dula ke ipotsa ore na e be mogale o tlhile a thabela se se e tsagalang ka
0: elang gore nna wa se thabela kapo tšhe mannyo ke ntho engwe o reng ka ntho e gona tswale tsena na mogale o kentse noga e gatsetseng ka dikobong kapa ke reng basadi ke re o e gwaetse ka lehafing gana motlha e futhumalang e tloetsang
1: e tlo moloma ka se
0: e be e futhumalela metsong wa ga ika tlhapasa
1: tso nna mema mokwena wa ntshosa wa
0: tseba ke a uetsa ngwana mme ga ntho di se di le pepeneleng we ke ry a se a wele po o tla re re na le seabo goeng go gae gobane rona re ne ntse re e tseba ntho ena ebile re e bone empa ra thola re ra kwala melomo ya rona
1: fela mema mokwena go mphe karabo legato laka ke itse nna ga ditaba di se di le te go etsewa jwang
0: e le basadi nna ke sa tla ja te go neng ke e bola a e ka nnete
1: ga o somme
0: tsatsi letlebele o dikela ke ntse ke gobelela letlapeng jolo ka mmamparwane
1: go etsewa jwang hempole
0: ke itse ntho dipedi mogale o lokela go phaphamiswa bokokong bona boya ga borobetseng bona ba sa tsweng go bona hele
1: ka tsela efeng
0: mamele wa bona ga lebele ka tinyana lena la gae le o thong ke puleng le ntse le le pela gae re ke ke ra le ntsha soro ga le tlosa phela mogale go tla dula go ntse go le tee
1: o botlhoile ka gore ya batho mabitso bele ka sekeng jwale
0: yona ntho eno bele kate
1: mamokwena
0: a kontlwela
3: tene mogatsaka ke a tseba go ikentse legapo molaleng ka taba tsa ga bofane le oto tshwale o kompolelele mona monnaka le yaneng gotle
4: ga
3: o tsebe
4: a ke se o fumane samane nna kapa wena kelo ka lepolesa le legolo la surprise vidi o se o tseba le gore na ke tlilo tshwarwane nna den
3: adene ke ne ke sa tshojwalo
4: o ringa
3: ke ne ke mpa ke botsa jolo ka molekano wa hao ha hona le di fifu tse tsena dene itse bona halang dintse di rwala go di eketse ke lokela go itukisa lo rona ke ke ka go kubotsa monna ka hle
4: teng ke nete o thata ba ka ke hore hang fela hang ka bua ka ha bofane ka ra ntlo ena e ka ka ja rwaka mapolisa ke bue ka mang go bana ha bofane ke ngwana mme mwana wa mme ka sebe
3: tene
4: ke bue ka mang
3: tene o kompelele re fihlile jwa mo
4: ha iba ha re so fihli ke a tsiba re le ba di
3: e
4: e ya ke ne ke mpa ke khauletsa fela
3: ke hona ha ke sa tsiba so le mohla motho a tlang a qobua ditaba tsa bohlokwa han fela ha dia ditobane le fani ke o jwetsa ke mathata go ga ke tsebena ho tloetsala
4: e o ba tla bua ka difinga jeno ka ba se ba o thutetse sa strateng kwa
3: then o go dule fatshe dule fatshe o mamele hle wana ba tshoba tshoba jwa ka setsitsi tse se gaolo ditsweng ka hokonya dikgo molato wa hao ke eng dule fatshe
4: ke o kuvwetse molato wa ka ke wena mmapale
3: jwang ke nna jwang
4: e o hloile ngwane so man
3: ke mo hloile
4: ya o batla re ke dumele manong a mo rutsolla le mo
3: hela ba tho
4: nna then ke ntse ke le teng go kuetse mapalisa mati ke mati
3: then ranting sheba then ranting ha ke na taba le hore na mati ke metsi ka poswa wa utlwa taba ke e
4: oh
3: eya
4: ha ke itse na o so swa di go hola strateng kwana na
3: ke itse o dule fatshe o mamele o tla utlwisisa hona ke bua ka eng dene dule fatshe
4: ke dutse
3: bona he si patu o kopa re thuse ka o hlopisetsa mosebetsi wa leselane la ngwane le lomje
4: o ke ga ufa wane tabatse ditla ka si patu
3: hantle ha hole
4: ha
3: jo ha ka mona bona o khatatse le jwang ka bophelo ba lesenya na lo la ga message ore o bona hore matsatsi ana ka ofela fani ha ana nako ka baka la o itukisetsa dikgwetho jwale o kopa hore re bona hore na ge etsa jwang ka ngwane mahle ngwane wa bophelo ba hae bokotsi
4: ba bule a ke re o itse mogye wana a di
3: go bona la ka dintho di fetuile sipatu o ne a bile a sekisitse dikgapa go bona la hantle go se wa se bulelang gore se kotsi ebile o se tisa wa se tisa
4: Ngwe go bojwalo ka nne. Nna ke khatetse go khudisa khati.
3: Wena o tla lokela go buisana le fani a tla fane ka chalete ya o yetsa mosebetsi.
4: Ha e ba go jwalo. A tshe go bitire ka nne. O tswa ke ke nna go chalete yo e tla tswa go nna mokotlo wa ka.
3: Hey.
4: Mpa ya. Ha e le di tabeng sa manyane teng ha. Wa le swa ke ka ba ba le botata ka nne. Le hona ha re bui ka mokete hati. Re bua ka mosebetsinyana wa lelapa fela
3: mosebetsi e se mosebetsinyana ha o yetsa mosebetsi wa mofuta oo o seke wa o nyenyefatsa dene
4: le ga ke na le go galefela ka nako tse ding sadi aka ka nne teng o filwe ka bokong ka moo
3: ga golnaetsa
4: setshwana saka
3: dene o kotlwelelo bapalatlhe le se sa ngwaneno go kopanweng ge ke tsebe go tla bua ka tabena ngwaneng
4: a tseo ke a di utlwa tseno empa ge a tlamela kwane ngwana toko le tlhabe ka o jang papa batho ba ise le kgale ngwanaka yes my dear how's the princess
2: ntate wa Thabiso o bua le nna
4: ee
2: atiaaamakatsi
4: ke o makatsi a ke etsa gobane ke nna a ka reng wa mmakatsa gobane e sa le ke fitlha mo nontsong pha di-shotansa fela
2: ntato Thabiso ke tshaba o phuthuwa gobane nna a ke re se ke le maleleka ga ke leka fela ke re ke a phuthuwa o etsa wampalega ke a boleleka
4: jwang
2: o nyametse matsatsi wa balebala le gore ngwana wa kula
4: but ke batla go tsele modie gore nako ena ke nako e mpe yagolo bophelong baka it's very much critical
2: ke tsebile wena o nkgasetsa fela gore o tseba gompeya gantle bekeng yaka wampontsha gore bophelong ba gago go na le dintho tse e leng gore ke di-priorities ntata Thabiso
4: hei watla wa e hatelela taba ena ya ntata Thabiso e
2: a tho mang
4: jwale a ke sa le ntata go sasana hele wa tseba e re ke olelele nna ke o bitsa bo strawberry bo my love fitty pie o ne batlang
2: ke rata ga gore jalo gobane le nna ke nagane gore nna le wena go ne le mo reyang teng fela wena o tshwana gantle le twena o loma motho o bo fitlha o mo fodisa ga e kare o ite balape o bo moloma jale le wena ga e kare ke a phuthua fela wa seba ke eng ko reketsa ntho ngwe le nngwe ka a sober mind ke dumelana le wena ka ntho ngwe le nngwe o etsa eng wa change movement o shebela kwa
4: ga o jalo
2: go jwang he gobane nna ga ke re ke phuthuliwa gore a tsewa keng o bone okay nna le wena re a directioneng e leng wena wa nnyamelela ebe jale this time ke tshaba gore o tlo balegela ruri e be ngwana ka o tlhokang tatae
4: ga se ntho ke tlaba ke itse
2: okay nna ke re fela go wena ke kopa nna le wena re lebale gore wena o kile robala mmone re nke fele ka go seba keng one o tlile ngwaneng wa gago ga ona ntho e tsaetseng pakeng tsa ka lona
4: o reng
2: ke tshotse
4: ntho eno o ne o sa itse o le sober minded
2: ke entse ke le sober le jale
4: jale
2: ke ntho ene ke batla o etsa kere ka nako eo empa ke bona dintho di fetogile
4: no ke a utlwa ntho o buang ka yona jale o tla mpolelela gore movement maikemisetsong a ka ona ga o bone
2: ga ona letho ke le ke le bonang ntho ke e bonang fela ko wena o ya morago ga nna ke nane ka pele wena o ya morago tsele ka ko tlhaloseditse ga ke sa batla go leleka gape ke amogetse gore nna mogo ka ke maleleka gobane metlhano ga ntho ne qeta o etsa gale wa balega
4: butle o batla gore
2: ke tshote
4: ma a kompolelele modi what if you are pregnant
2: a eno e tsala e mosadi ga bone gabedi
4: ga ona tsebe ga ona tsebe ke re nna le wena se re fetile mo kgetlho la bobedi jale ke re what if history repeats itself
2: ke re nna eo ga eno e tsala
4: oright ke a utlwa e now ga re bue ka tabena ya go satsana ya mo etsetsa mosebetsi nna re ka buisana ka yona
2: ke ye tlame ya nna le wena re buisana a ke re nna le mogatsa gore qetile ka tabena
4: mogatsaka
2: eyamesebati mogatsa gago motlhane a robetse mona nna le ena re buile ka yone
4: sepati o ne a robetse ga gago mo
2: modieng
4: o ntse o re nna
2: a se ba nna ntse ke re wena le ena le dumelelane go letsa di-shift
4: no
2: fanda ga ke wena go sane ke nna letsa timetable letsa timetable for modieng gore nna ke mang a le go bala ga gae
4: damit ai kho
2: ke eng o senyile kae
4: sepati o bapala game efeng o etsang jwale ga etsa tena
2: gao a the o ntse se abele go bapala ka tlho ya gago
4: no ke tla ba we jwang gobane le wena ko wena yo o a mo dumelela gore a etse ntho
2: ke maketse a ke ena mogo gae o a founelwa le ga mosebetsi o le mongata o dula a tseba gore monna wa gae ntate wa thabiso go kae empa motlhang a robetseng mo wena ga o
4: tsebeatlhelenyalong
2: go jwanna
4: tlo e naka ena ka nnete ya kgona ke utlwa e se tia jale mo ke e tlhoka go tsamaya gona jale bon kapa re ka bua ka taba ya gosetsa ngwana mosebetsi
2: ke na le potso e le nngwe fela ga na ngwana eo e batla go mmotsetsa mosebetsi ke
4: wabaneutle
2: nna go tla bo nnepagetse ga re ka etsa mosebetsi wa badimo empa bagese bona ba sa tsebe na mosebetsi o tlo atlega
4: tseba ga ke utlwisise jale gantle ntle o batla gore ke etseng e ke eng o sa dumele fela re etse dintho just tell me modie because ba heno ba ne ba le seo ga ngwaneno ga ba teng le ga nne re qala
2: nkete ka gana o fumanela ngwana phela ke mpa fela kere le nna bageso ke batla e be karolo ya mosebetsi
4: wa tseba this thing ke a bona gore ga ona mo eyang teng nna le wena re tlo dula fela ntse re isana godimo le tlase fela and all that

0: Motho motho ke tla o fatsona wena butle kinke mabenkele hanyane fela hanyane fela.
1: Ke spinners on the price drops ya Hollywood. O ka hapa se abo sa 2.5 million rand. Le mbuzo. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobedi le labone. O tloa ka 12:30 motsiare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ya abubedi ya. Me ke khola monnane wa katlehonga a ileng a thunya me a hlokala batjha ba babedi ba bang ba tswa kotsi. Ke khola banna o sa hlaile le gotelela la dinyewa ke ka ka sheba hantle ka jeno ke ile ka sheba mane hanyane fela ha ntate Sibiya a ntse a le makgotleng le hanyane fela mane ho moshanenwa figile fela ke tla ke tla fumana hore na tsentseng di etsala gona jwale ke di fenga. Afrika Borwa ena e ka bophara ke tla tlameha hore ko fe ditaba. Nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM go teng le kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi ho Lesedi FM o tla di ballwa ke Mosiwa Tshweu.

0: tsatsi le leng le leng. Go na le maAforika Borwa a iteletseng go tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Nna le monna ke yena wa yonelele teng ka mona ka Berlin le sekolo. Go batla go nka monyetla ona go leboa Shoprite. Shoprite ke a leboa ka go ba le lekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboa go le Shoprite. Re leboa go menang.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
4: Empa ka letsatsi la dikgetho, lerata leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
3: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
4: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona hape.
3: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la nne Pudungwana. O se ke wa lebala karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema, ipona hape. Kgetha.
4: Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Motho motle ke tlo ma bankeleng le shumane metsoro bonne se kote ho hantle ka mora hora ya bobedi ke la bone banking ka tjeno e ra o le tjena ya keng ke ma bankele
1: Reka hona joale ha boxa matsatsi a mane fela fumana cool baked beans 400 grams ene ka 56 rand Campus active baby pants kapa disposable nappies value pack ka 129.99 paka na ile nngwe di soletse pedi ho moreki reka hona joale ha boxa
2: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa dikopiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. He, ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Jesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Nao Jile, tlo, di sa futhumetse.
6: Re o batletse hona.
7: E ne le thatohatsi ya hae wa tseba.
5: Ke o kenyetse yona ka frijing.
6: Ona rata o ipheta ka mehla. Jwale ke entse haholwanyane bakeng sa ka hosane.
7: Bakeng sa metsotso eo ya, ena he, re tla e phepetsa mmoho. Ho na le funeral cover ya Dischem Life. E fumane ya Dischem, health hub ya hao. Bua le moeletsi wa Dischem Life mabenkeleng a kgethuweng. Dischem Life ke moabi a dumelletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 50594. Funeral cover e ngodisitsweng ke God Risk Life, mofani wa insurance ya bophelo. Moabi a dumelletsweng wa tshebeletso tsa ditjhelete 76. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Manila Wisa Labune Beking, le nanole akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba kwadileng o ka ikutlwa tse ka rentsena
1: na bana ba o leng gore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng gore o tlhokaetse ka nnete o utlwa ke na le lelapa ke na le bana ke na le ditlhoko ka mona ka lenti le bona ka ke ba naganele ga o sena batswadi ke le tlhokomela le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bone ketrigwa
0: Hotwa ho renya borobong ho fitlela ho renya le shume le mesimedi le natho lwana moletsane e tlabolle ho lesedi FM
2: Simo motho metso tso mashoma mabedi le metso e robong hantle fela ka morao ho ra ya bobedi tsabeletsona ke kholo tsabeletsona ke mantla me ke na le wena he mo mamedia ke itse o tla ntumela re tle ke shebe kwano e ke nke mo mamedia mong o bana metso tsinga mashwa mararo ka mora go rena ke itse ke tla ke ke le ke ofumana rona e be motswalle wa rona mane ntate zolo botata ba e ba hore a ska ba le motlakase ke eng ke itse ke tla letsetsa mong hadi hasan hape a ampolele hobane ke kgolwa o mo letseditse gore a buisane le yena a fumane gore na monna o tlile jwang gore batho ka o fela mono ba be le motlakase wena o tlhoke motlakase go tla jwang gore ka o fela mono motlakase o be teng ke tla utlwa taba eo utlwa teng ke tla utlwa Hasane o tlampolelela mona majoro ere ke tse tsena ka pele nyana he motho motle ke ba utlo ha e bona ai ere ke tle ke

0: ere kopane le mosia moshimane wa di sola e la mosia dumela mosia wa mphumana e la mosia momami di munne no mo so ma wa tlekwana re leka go motshwara ka bomadimabe ke khola makhubu a rona a hana o kopana le makhubu a hae ke fitile he ho a usia reng ba re ngwana a se wa hae ba tla ke ba shebe bothata bo se buisane le kgaitsedi ya ka mona mamukubu ngore a ka moletsetse ba buisane momami di o moyeng hona jwale hai
1: dimela ke tmtau
0: dumela mme o kae
1: re tle ka ntle ke tmtau
0: ehe
1: Walo ka ke dimtau hle ke ne ke kopa o nthuse hle ke ne ke kopa ho fa makuloskopo a ntate wa ka o bua le motsebisi marope ka sene ka
0: makuloskopo ke mang
1: ke 275 ke mabitso a hae ke Bembe Marope
0: empa e na le e qala ka bo R ka bo W ka bo mamang
1: o e qala ka bo W so ke dimtau mo Cause pampiri ena ke tshwereng ntate mtau ke yona ya mining jana ga ke tse because mona e re copy number be re b e ka patse wa ga ke tse
0: e re b b
1: d a b d
0: eh
1: 418 404 404 ke yona eo
2: Loko la botletse ke ba ha o jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho di 70 sorts of Nutrifresh kitchen essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 star, lunch bar, PS, di Astro kapa crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 10 randa kapa 4 kg spa IQF chicken mixed portions. Ka 154.99 o boloka 44 randa. Di theko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
3: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla. Tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona, le ba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
5: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Akore ke le ke mosia hape mosia mshane so wa nkutlwa mono China mosia wa nkutlwa
6: jwale ke a utlwa ntata ke tse wena wa nkutlwa na
0: ah jwale ke a utlwa jwale ke a leboa mosia e mona ke utlwa ba ro China di soleng kwa man ho etsala jwa China mo monna man yei o lo etsang ho le kwa China
6: No, na le ntshetsa hala mona ho tike Canton Fair. Ba tswala tela masedi nyana ba ya bona mona se le moyeng. Le mona na di ntho di television. So ke tsile mona ka imisa ka ngkhosa ba tsile mona ho tike ka hala ho tike mona. Ntho ka tshwere sa ntle lo ka yona ka tsisa di ntho ha ya bona.
0: Mpolelle mona, mpolelle. Jwalo ka le mona na o lo ithuta hape ka di sola king.
6: Ee, a ke re jwale wa bona South Africa dintho ha di fitlha ho rona di fitlha e le hore mafatsheng a tsetseng pele se re le marao jwale ke batla hore ha di qala hantle ke di bone ke tsena di a etsahala hle re di tlela pele batho sa ba thole service ya mantlha e computer le service ya machabachaba.
0: Bua le nna. Ha o sheba wena o le China mo. Na ma China sola ba e sebedisa. Jwalo ka ha ebile lefatshe le reka yona sola ena mono matlapana a sola ba reka China. Na bona ba sebedisa kapa ba rekisetsa rona.
6: O bua ke tshera ga tshiso e sale ke potapota le dibaka tsena mona. Ba batla bana le motlakase o mongata go dira ka sona go bua le o semo ntjena na o dira hana mona ke motho sa South Africa. Tsha kwa dinge ba tla le tlase ha bo. Ha se batho bana le botata ba le o sedi go loka gone. Empa ba etse technology eng go etsa bo bebe ba thusa mafatsa tsona le gona ba sekolang ka motlakase bua nne ke fela.
0: Monna a ke a le bona o tla o ithutile mono o tla o ithutile mono.
6: Ga ke tshusa.
0: Ke le bona tatu waka.
6: Thank you.
0: Ke le ba momawe di monne no o hole kwa na tsana ibile ke gola thabang o motshwara le ka kopanong ka mo tsabang lore ana bue ka gola wa tswa re mane monna ba tshwere kopano ha ba ha ba rate le le rata ntate motaunga ka mo kira tan le CD FM ka teng mamela thabang a usua wa botsa hore ha le Limpopo Northam hore amamele le CD tshwantse a ile qhubunne feng Jwale ha le Limpopo Northam mono hore a kgone o mamela le sedi tshwantse a emane television mane ar 80 king 809 kapa 6 ba next ke ka fosa a emono bukeng eno ya a DSTV a fitla shebe mono o bo 80 o tarfumana ke tla o jwetsa hore na ana ke ma hobane ha re ka mona ke motsweding ka mona ke lesedi ka mona ke njalo jwa ona khaitsiri ya ka ke tla o bolella ke le bo ke tla o fa hlongwane so utlwa ke le bo ha ile re ke mona wa re ngolla hore o motho ya mamelang lesedi FM ke o fitisitse wena a u si molaetsa wa hao ka mona ka Senegal ke o lahletse ho bana beso ba o ke sebetsane le bona ka di mine motho motle la botlhano ke letsatsi mme mafelo a beke sonta hape ke letsatsi re tlabela re kopana le wena jwang kapa jwang ke kopa hle o tlo itlhokomela he mafaisa o kae bana he mafaisa ho ya jwang mna ho ya jwang mo mafaisa ho ya jwang mo mafaisa mshimano wa tabula ntso ya jwang mo mna hey ke le bo ntate mafaisa Munani wa senkwa setu ba se ba bula hape kgetlo la bobedi jwale ba ile bula hape bakery engwe ka mona ka khuto tharo re le bo mushaneso re le bo munna se bo seso wena wa hantsele sebetsang ka thata banna sebetsang ka thata thabang hona le ntho e jampilo ya ka kana go tsohle wa tseba rona batho ba batsho re tlame o rebe le banka ya rona banna a tsone tya o hloka banka rona ke yone itsang re hlole o tswela pele man re tlame o ba le banka ya rona ban melao ya di banka gore rona ka mo re sebedisang tshelete ka teng ha re tswane le babang no tsore melao ena e re tshwereng ya di banka Engwe tso ke batho ba tse ba ntshelete bo tshelete. Rona tsela ya rona le makeishining nona le bo ponto mpate. Re thusana batho re pata re tsa. Re thusana le ka di stokfele. Re thusana ka di stokfele tsena. Jwale JSE yena ke batla o botsa zwane ke batla ke dulele zwane a dule ka re na JSE yena na ke stock fele na bana ba ke King Johannesburg bo stock exchange na ke di stock fele ntotsi ho etsa la imo re ke dule fatse a re hlalosetse ho ba dena ko mo ba tuba na le di stock fele etsengata oh ha ba tuba ina le di stock fele ba ina le eng chelete di le tsena ka hore a man chelete na mona ha u tsena tshwantse tsa ma tsena re na le tshwantse ke go dula le batho ke ke re bue nna batho ba batsho re etsa jwang ke re bue ntsha ba se se tshorna reetsa jwang ke le bo mna morobane ire ke bone o mphile le Lesedi FM online streaming DSTV Open View audio channel o ke ta di romela a u sikitsena ka ofela o mphile tsona how le bela bela ke 88.4 How le bela bela ke 88.4 no the megretan ne ro fetso norna o shebe rona o re fumana kae ke le bo a u si mucho mutle tata re tabela re bonana hape ka sonda ha

0: difate go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto nla bona la bophelo ba katlego
1: Mamadi santse le fela jalo a ke o dumedise hle ke o hwehle ka le mofuthu le tsokere e ba le rona thapa menyene ya hore nyane ya botshelela ha ku le bo ha holo mosi wa tshe o ka bala taba tsa hora ya boraro ka boqhetseke bo bokana nga le bala jang o le ba ho le bo ha jalo thuso motaung o na tsama the sole provider ho jwale ke nako mira na ko kya rona re le TLB ho ya lwera hore nya botshelela na ka le bitso ke le mawela top lama 7 ke hashtag fake friday hashtag throwback thursday refeletsi
2: na la ka le bitso ke thabo mokone mamire motle dumela hle holela ha ofimo leng hona tenga ka jeno kgwedi di mihlala matsetsa le shomela metse mihlano kgwedi ke amphallane kgwedi ka bo le shomela selo sa 2020 fix ke dumela re holela ha ofimo leng hona tenga ntho tsa ma di tsa mahantle ha ra mo tshisona ha re no metsi bana be sa re no metsi re hlokomela le bo diponka ponka ha ba ya sekolong re tse bonne ti ba hore re ba tshella metsi hle ba tsame ba tshwere metsi o hwa tshisa hwa tshisa hwa tshisa mamile motle ke rethela afternoon drive show tsana tsela fela ho reng ya botshelela tella le rona era ke drive time to come la ka be hudi highways lead byways bumper to bumper re tsa bonne ti ba hore ro ba se hlohlolo sa ditaba ka dintlha le diketsalo se etsalang boithabisong dipapading le ditabeng tse amang Afrika Borwa le lefatshe ka bophara ke sa bua ka ditaba tse amang Afrika Borwa le lefatshe ka bophara le tsa dipapadi re ya dikenya ka gare mme motho a ditsebang gantle ke mshengwe shabalala shabalalala
3: Ke a leboha haholo bandle of joy ke a leboha le wena topi topi mo mamadi wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng le teng ke re ha re be moho kwano hore ya thella ka sekhutlwana sa dipapadi ke tla kena mane metsotso nyo mashuma mararo ka mara hora ya boraro he ebe ke ya khutla ho mashuma mararo ka mara hora ya bone ke diphethele ho mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ke ditshwere he dingata tse bohlokwa tso lokelang ho ditsiba mefuteng ya fapana ya dipapadi ha re tiane kana ko ye u dumela
0: lena no ke la re ya thella afternoon drive show
2: Na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong mphuthe ya ho di lokela hore di signe se di formo hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba se kereke.
4: O so hlaya o na le ntho le ltimona mono o so wa. Ke le bakai ko wena ntse ga ba re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo jona o tshwana ntse se ke
2: tsa ke botsa ba tswa ba ke ha o se no le mo tswa go tsha ba ba tsa ke ba
4: sale you say
2: wa makalo se tsa re tsa go ngati ha o bua ka wena ha o ala re le a bua fa lo ta le botsa ba ba itse ba ha o inkelish
0: Tabo mkoni lile bomawe hora haile ya boraru fihla ho renya botshelela thapa manta ufika ka labohlano ho le sedi fm fela ke mollelwa o tswa ka matheke ho fihla

0: re le ka o tsetsa baratu ya ba rona so Jesu re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plans at Atlantic funeral di patala kwantana o bo ya la fumana molemo wa grocery di palangwa le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty, the family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
1: Di data ne ha di sebedise lentswe le leng fela bana la mabedi
2: executive hotspot nyana mo
3: ka le ska wa ra majimbo nanga le hotspot a party ena ka ofela
4: wa tseba tsa rena di fela ke re ene ne ke se show hore re chete ka pakuli tsetse
5: yes tibos
1: di data ne di a tseba hore ha se le baka se o se buang empa taba ke hore se tshene e ba data ne ka telkom me ho be le papang lentsing la haula motsiare le la busiu iphumanele telkom prepaid lte 15 gigs ka 99 rand ta fela. Dial *180# kapa download e by Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
6: Tsatsi le leng le leng. Hona le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang le ka nnete.
7: Nna le mona le kona wa yona le nnete ka mona ka Berlin le sekolo. Ora ta nga mona ka bona ho le bua Shoprite ba le bua. Ka ho ba le le ka nnete ka tshepo ya ke le hai. Re le bua ho Shoprite. Re le bua ho nna.
6: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshe Heto ho *120*189#. Act for change. Emme ya tsela tseo Shoprite kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsa tsileleng leleleng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Hona le melawana le dipehelo.
8: Hello, Chepa.
9: Ke mo kwetlisa hantle.

0: re tshwanetse ke ntho tse ntle. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlwekileng. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Barutehi ba hloka mesebetsi. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
1: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melao.

0: ka tlhekefetso e ba fetileng go yona kapa e ntseng ba feta go yona mesebetsing. E bakile dipuisano ke shebile ke re go marangrang mona conversation e qadile and ke conversation e maatla gagolo
1: ene ke bua le KG maobane ke re e mona ke mametse ditaba tseneng di tseo le ne le bua ka tsona tsa ntho e motho e mojang ka gare e wa sa iqoqeleng batho kare batho ba bangwe ba sebetsa ke lemo tse 20 dilemo tse 10 go na le ntho tse gale a di mamelletse ga a bue ka tsona mme ga a dinaana ka metlha walla ba bangwe le a fitlhalapeng mane pele a kena ka tlong o dula koloi mane a ka lele pele a kena ka tlong bana ba mmone a thabile a le gantle ka lebaka la dintho tse e tsalang mesebetsing mme o seng a re tsewa ka jono re bone go na ebile le dikgatiso tse dingwe tsa batho bo badimo ba nka teng baetapele ba bona mesebetsing ba bua le bona ka tsela e itseng ba etsa dintho tse e leng gore ga o sheba fumana gore ga se ka moo moetapele a lokelang go sebetsa dintho ka yone wa bona batho se ba botlha jwale gore le rona mosebetsing wa rona le mo kileng ka sebetsa teng go tsena o tsena kile ka tena le bothata bo tsena le bo tsena
0: jone potso ke gore Aforika Borwa re phela mo re lokelang gore go be le ketsalo e botlhoko pele dipuisano di tla qala pele batho ba tla ba le freedom ya gore ba ka bua ba ntshe seka re lokela pele re fitlhe boemong bo itseng
2: e jalo ga itseda ka re tshwanela re fitlhe boemong bo itseng ga gona motho a batlang go latlhelwa ke mosebetsi mme ga gona motho a batlang gore a bue ka ntho gobaneng go ntse o a batla go bua fela o a tshaba gore motho a tsena o boemong bo tsena wa utlwisisa fela ga o tlhaga mo e leng gore go ba le moya o ka o fela re fofa mo be o se ntse o palama gona ke ntho e jwang
0: ei fela ke bona dipaletse botlhoko mane ai ke bona dipaletse botlhoko tsa bana ba borona ba sebetsang di retailing mo ai ke bona dipaletse botlhoko bongane
2: o na le di retailing fela tibla ba bangata batho ba
0: ba le
2: ba bangata ba bangata
1: ke bona ba bang ba ke ka ke feme mono ke motho a ke a usi jene wa ba jabela mono ba betsa ditaba e bile a le no gola be keng
0: a o morena
1: ke tle ntse di khalotse ke di boneng ke re bana batho ba imetse motho ona ngotsi maka le a bona mathata ke tena lona
0: Alright bongs ha re kopana ka mora hora ya bone.
1: Ha re tla kopana ka mora hora ya bone bana beso.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no mo rone thata mo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 500 fela mo la ka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle, empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho kganolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona, le ba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: 359,900 ha itso ka ebuya tjena kopana le moetso o moja wa Jetto Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy, kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless, ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetto Dashing Co. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetto kajeno. Dumela ona dipehelo.
5: Hey monna, o sa bona na kunyane randa e santse na le matla monna.
6: Hey, nka le bona jwang?
5: Empa ona jole au randa e sana matla man.
6: Hai, RIP.
5: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya Recoff.
6: Eh, ha o etse motla ya kiri.
5: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase randa kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase randa kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
2: Hakule bo bong sulo na tibla momena re kena jalo ka mona ka N1 southbound ka Proof Plus interchange hono na le koloi eneng e me ka ru mile tu sitse se phala ha mona jana se pitipiti re a feta na ka N1 southbound pulu fla jalo Rajal Drive le pelo tina la mila le kwetso ka mo khana ga kelo hloko le teng hona le koloi e emeng ka hare ho mila ka mane ka lin ka motinyeng ona wa Linwood hona le koloi e emengaro mila le phelo le tshehadi fela mo nula mila momedi ibile le hetla le phelo le tshehadi ke lona a mehileng jola ga nna ke lo hloko e bang o sebedisa mila o ke re go tshwaretsa kana hore ngena me bona o tso di bona gase di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #cratellatraffic
3: Haiba o le sibini ka ba mohlaisi wa mino ya batlang ho ikamahanya le ba bang minong Lesedi FM le tla tshwara tshupello ya mino ka labone le la mashume a mabedi a metso medim phalane 2026 ka hora ya leshume hoseng sebaka SABC Bloemfontein ho tla ba le ba 80 ba bohlokwa industry-ing ena e bang o batla ho ba karolo etsa kopo ka ho romella email homemusic@lesedifm.co.za Ebang kopo ya hao e amohetswe o tla fumana molaetsa wa netefatso tloho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino Lesedi FM ke molelo
7: Skim Satra boraro bo kopaneng TLB le bole bo ke ba o le bona ba kena ke le dutsi le papi mo kwena ra molutse fujo scroll ha e dume radio re o ya horenya botshelela spadi
0: a me hopola re tse wena ra re le gotlala ga tswela Africa Borwa ntse le tswela pele ho tsa dipatlisiso ka mmino wa AI me re tla boela ka mara metsotso me ra rotlwana jwale re kotlele wena re o botse dipotso re ntshetse pele mokokwane wa beke fitileng re naibe sibini se o se ratang ha o ka utlwa ho thuse sebedise AI ho qapeng mmino ka tswela pele ntse o se tshetsa ka mogono ntse o se tshetsa ka pantho e o ka o diamo ka pa wena o bone papang mo

0: ena bitswa fela ka moratiwa wako moratiwa waka ama piano remix re le setse he 0860003084 na mo mamedi mino wa AI o gona o tshwara maikutlo a motho ha o bapisa le mino binweng ka po qapueng ke motho na se bini seo se ratang ha se ka tswela pele ho ntsha mino se sebedisa AI o ka nna tswela pele o se tsietsa jwalo ka ono se tsietsa pele na di tshebeletso tsa radio di lokela hore di bue ha pina ile ya AI kapa di bapale fela di fete
1: ha re tla bona he mo 0860003084 mo yang khotso
2: ke blata klima we
0: tatele sie
2: ha mo nate le ga bana be
0: ha mo nate
2: ke kala pele ga o kopa ho inela matso meeting hape ile ke tsata di
0: e yanda
2: Ah, kibla pa ke nna ga nete personally mo tlo mong ke na le bogalenyana ka hlonga mona ka mpoka ka pelo. Ntwe ka ka re ha hona mong ka yang le motho a sa ya ho AI ha ho. Ke rata ho utlwa bokapi ba motho, ke rata ho utlwa lentswe la hae, ngwana o tlile khoereng kwana a bina ke re ke nkutlwe lentswe la hae le monate ha kae. Mara jwale ha sa ya ka ho AI, ha ena filiane ho nna ho hang. Ke sa ntse ke tshwa ke re AI ena e sa ntsane ke tla re bolaela botlapi ha go lo baneng ba batho ba tlang ba dina ba eleng di vocalist ba eleng e nna ke tsama ile yona bana ba se go ha
0: nda tele se utlwa etse re le ba utlwa
2: ke bla ta lima we
0: la mo
2: e ke tsam poli bona
0: re le bile tatele tsie
1: o mo yang khatsa
2: le go tsura ha le le ka
1: ke pe tsinda le
2: go le tsama le
0: ba tele ga ndate
2: re
0: go tla rona morena ka tse.
2: A la la tabo. Eh ka re tsima tsena kwa se tsena ke tshelela.
0: Ho ba neng that?
2: Ndale.
0: Ho ba neng?
2: A isi a di tsana le pina ja ke tsena ke tsena ha ntle ke ke ka tsena ha ntle ke batho.
0: Ntate re utlwe re le bo phiso ya wa utlwa.
2: Okay, ke mo se jenga ma sha.
0: Thank you poka. O mo yeng khotso?
3: Khotso tibos.
0: Khotso ndate.
3: Eh le o se leboka go.
1: Khotso ndate.
3: Eh le bua le tshepo le tlame ke mo madibogo.
1: Sho tshepo.
3: Eh nna go akana ditswana. Mino ono wa di ga ke dumelana lone ke gore ke dumelana mo goreng mino ke one ka rolo wa botsore re ba rona ke temo botaki bo bona lang teng ke temo botsore re ba motho bo bona lang teng gore ruri motho ke mo pele go le kae le khanya puo gore nna ke nyela tsa le khanya puo tsa rona itlo go senya puo tsa rona itlo go tlwaela bana go bua Setswana kana Sesotho se siame ka gore
0: tsala mo ma dibogo ha pina e ba palasi le moeng se budi se sa buri e entswe ka AI na o gona ho utlwa phapano wena ka tsebe ya hao kapa o yemela pele ho utlwa ka sebudi re a yena ke ya AI kapa yena e qapuwe ke motho
3: well ke ta ho ke a ho ho utlwa la man pina sa AI ke utlwa le ka mogodi dirwa ka tla ka tlo gona ke re puo ya teng ya sokola ei ga ya sipine ya ka mopidi a yo pela o tla utlwa gore ke mmino e le gore e tla be le go ngwe mrepa wa mosotho kana wa motswana o tla utlwa gore nya ga go tsamtswa ka puo go utlwa gore motho wa re mara ha ile di AI ga ke di ka kgona go tsamka ka puo jalo
0: tsala re go tlwa utlwa
3: ke re bogare
1: moeng khotso
4: a le zangwana ndi tshibo
1: ndate
4: ei ai nne o pele ke le tsapine ya zo tekhisi
0: ei
4: o pula la ke tsa
0: e
4: tsa dile
0: e
4: ke e a pini e ne o tsere
0: e
4: prea go di mishi
0: jole mai kutlo ke a fo wena wa di tsietsa ngwana mme o ka tswela pele o tsietsa se bini sa o se sebedisa AI
4: e ga ba tsietsa o ba ne e ke di melo ba ba se software
0: mm
4: aba tsho tsana di instrument tsa nnete ka tsebe tsa ba hatela di ba tsimpe pedi tsa tsha o pina ya
1: mhm me ke batla ho tlwa ha e bapalwa pina ena ya AI station nkwano o na le bothata ka pa hona bothata
4: a ke a tshabe
1: wa ithabe
4: e me wa
1: ka le bua ntate
4: ke mo ga motho pala be diphaka
0: e mo ga motho
4: bo zonto
1: o mo e
5: la e la ke mo mna tlga
1: ke tle kae
5: ke le sompile ke mo mela ke wa tsa boneteng AI mino ono pa neteng ona a o tshwanelo go le tswa mona wa le senka paolo station se se re se ratang le sedi a le puo man puo bona sotho sa ntsa bona ka ke sotho sa se lobokaneng nna a saka le Sotho seno kapa puo yo ba e buang ga gona re tla tabeng ya Sotho. So ke le ka utlwa maoba mona ga batho kgara ba eletse so ka baka tsho ka re bonneteng a ya tlano letsa mo lesedi a e lo letswa kwana dipolekeng tse ekwa e seng mona lesedi ya re lobokanye tlo bola mmino ne re o tseba mmino re o ratang go felela monte ate a re ba kore a re ba nyatse kapa re nyatse mminon kore ke tlhalosa fela ka tlhompo ya ka yotlhe o na le mo o ka lokang teng o na le mo o sa tlogo loka teng ke a leboa batswadi
0: madota re lebo ile utlwa
5: ke le tlhomphile tsa
0: dibusaaa
1: omaekgotso
6: santse le kaya skeng
1: re tele kae ngwaneso
6: ga monate ke re nna ke bone mathata mare he ga fela di-win tsa mona aforika borwa di sa distepe ga nna ke bone mathata
0: disa distepe mhlomong disturbance ya mfuta ofe ndenzeni
6: like mo o tlhelteng ko ka mantswa manga kere sebina gore e tshenyela e tle ka fokotho ga ba sena bothata e le gore ntho ngwe le nngwe ya bona le motlhang ba iketseng bo ya batho o gantle ba kgotsofetse then ga e bapala
0: allright ndenzeni re lebo
6: thank you tibos
0: a re ka oketelang la ma7
1: omoyeng kgotso
7: le bona tabo le gae
1: bete le gae ngwaneso
7: bete nna tse a ke na bothata bane e a e la re ka ra iphapanyetsa yona yona e fitlhile ke nako ya yona a ke bone go na le bothata le ga e ka bapala radiong le ga e ke ke a ba gore mmino ka bapala o ka o sentsa le wa AI tsatsi dile dile dikeelang gore e nne go be mola le mola letsatsing kapa le bosung fela e sa ba gore e be wona fela.
1: Ga le boss mantho utlwa
7: ke a leboa lebo
0: lebele mantho
7: thank you
0: boss a re lebetse maikutlo ka nnete hopola re le ra tsho bekeng e fitileng ra re le gotla gasola Africa borwa ntse le tswela pele ka ditshebeletso tse fapaneng ho etsa dipatlisiso diphuputso ka ho bapala ha mmino na wa AI.
1: Me he re le buile ha holo ka nete ka ditshwaelo tsohle tsa ha jolo ka ha re ne re le tsepine ne mona ta holo ya morati wa waka ya More Life SA.
0: Salimunya. Kimzake brand dash lizola 7 puff and pass.

0: in the moment. Ay, no ke tsedi FM drive ke mse Roman Tsibua. Ke tsebe jalo ke bumper to bumper hore highways le di byways o ntse o re fela hanyane fela mo metselisi. O fela hanyane fela mo metselisi. Yeah, la mo 7.
1: Tibla.
0: Re le botsika ya. Ga ke ne mo khatlela ngwa bo bidi he wa Rachel Afi. Go tla ba ga tau ka mona ka bo di dire ka mo. Ibonwe matha mo batho ba hlokomela. Ka bo di dire ka mona tau ntse ba tlhuwa ka mo. Le ba kopjwa he batho ba bo di dire di ba kentse mabapi. Gore le fadimehe le hlokomele bana ba dule ba le ka tlhong fela ho ntshwa tla le ya go ifungwana. Ibile ha se tau fela ho thwe e kotse. Ho thwe ke e kotse.
1: Ke le tlhokomele mo mmedi ha o le ka SS ba ke ntse o ka pedi ba ke ntse ha o.
0: Jo. O ga tsang a gahle.
1: Ha tau ga tsala. Tau ga ga tsala. A ke go thwe o tse ntwe.
0: A ke rona le a ke tsebe ke na le bo ntate ba ipitsang tau di a go ga fale mo ba sa sebetsang ka bonwe kwa. Ba le ke bona o seng motho ke nako ga di go re he di batlane le.
1: O tla ka netsa nyeo ya ba o. Ai.
0: Ya
1: ba leya.
0: E ja fat.
1: Eh ya.
0: Ai wen. Wa re fel.
1: Hela.
0: Ai.
1: O di ya ba leya.
0: Ai wen.
1: Ke o fata ba. Ke o fata.
0: Ke tla ina gata.
1: O tla.
0: Ye na ka la yuti.
1: Ka gata wen. Ya fatsi. Wa tsa e wa tantjela e batla tsgutlela sa botho sa sa puo. Wa ba eh mo ke o noka gona ho bitsa nyontswe lena le ke batlang ho bitsa han jwale.
0: O eh.
1: Eh. Fa mo me di wa tlhaisa di santa o monwa.
0: E
1: ya bali ya o tswa di bona fela jo.
0: Ha next satsi ha jwale ka nna ha ke nna ta ke shebana le o ke a ho yo.

0: etsi samposotselo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Re kana go tlana tsarona sa se ikokotlelo re bua kang ka jeno la ma 7
2: ka jeno ga itsere motho re bua ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya sesotho
0: mo mamedi nna o tlhoka lesedi mabapi le bothata bo o tlametseng naga ka tsa thuto mamela lesedi FM ga o tlhalosetswa gantle ditharololo tsa bothata bona ke molelo
3: riatella o lesedi FM.
4: Haiba o le sibini ka ba mohlaisi wa mmino ya batlang ho ikamahanya le ba bang mminong, Lesedi FM le tla tshwara thupello ya mmino ka labone le la 20 Mphalane 2026 ka hora ya 10 hoseng. Sebaka SABC Bloemfontein. Ho tla ba le baeti ba bohlokwa industry-ing ena. Ebang o batla ho ba karolo, etsa kopo ka ho romella email homemusic@lesedifm.co.za. Ebang kopo ya hao e amohetswe, o tla fumana molaetsa wa netefatso. Tloho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino. Lesedi FM ke molelo.
2: Hakule bo holo tibla mo hole mo medi metsotso ke le shume ele metso metlano ka mara ho rena ya bona ga sentse ke kena handle ka go se gotlela sa tsa thuto eleng si kokotlelo me ka jeno mo medi re bua jalo ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya sesotho hopula he go nana olena o litsetso ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds and Enriching Lives kwa no City FM placing abatsediso ramatsi kwa dinye ho di mo medi ha ele la mashaba de motlo mong ka di 21 tsa October ba rutwa ba grade 12 ba tla ngola pampiri ya sesotho fall first additional language me ke a di hora tse tharo ka ofela me ha re utlo jwalo ho tswa ho moeti wa rona eleng Methandi wa Sithebe yena ke setsebi se ka sehlohong sa thuto ho tswa lefapeng la thuto me Thandi wa khotso
5: a se bulkai
2: ke phetse le kae me
5: ke phetse hantle ngwaneso
2: ke le bua holo re be re buisana rona thapa mengena me ha re hle re kene tabeng tsa rona. Pampiri e ya sesotho ya fall e bopehile jwang me fapana jwang le pampiri ya sesotho ya home language.
5: Ke a lebo. Pampiri ya sesotho ya fall e bopilwe ka dikarolo tse tharo. Re na le karolo ya A e leng mekoko, karolo ya B ya rona ke ditema tsa kgokahano tse telele, ha karolo ya C e le ditema tsa kgokahano tse kgutshwane. Mme phapano ya teng pakeng tsa dipampiri tsena tse pedi e leng ya sesotho puo ya tlatsetso ya pele le ya sesotho puo ya lapeng ke hore pampiri ya sesotho puo ya lapeng e arotswe ka dikarolo tse pedi fela, ke karolo ya A e leng mekoko le karolo ya B e leng ditema tsa kgokagano tse telele fela. Ke yona phapano e teng dipampiring tsena tse pedi ngwaneso.
2: Ke lebo ha holo mme. Mme tsela e bobebe ya hore morutwana a e sebedise ho ihopotsa tseleng hore ha sa le a dietsa ho tloha ha selemo se ne se qala ho fitla ha jwale ke dife.
5: Lebo ba rutwana bohle ba lokela hore ba behele tswalo ka tshoko ntho ya pele. Ba hopole fela tobeleng ba di bolellwa ke tlo tya mohlala. Ba hopole hore karolo ka nngwe e na le taelo ya yona. Ba boele ba gopole gore tsotlhe tseo ba di rutilweng go tloga selemo se qala go fitlhele gona jwale ke tseo ba tla kopana le tsona. Phapanye nyenyane fela ke ya gore ditlhogo di tlabe di fapane karolong ka nngwe, empa tsotlhe tseo ba sebetsane le tsona e ntse e le tsona jwalo. Ke kopa go tseya metlhala karolong ya A mo re ntse re na le mefuta e itseng ya mekoko. Go tla jwale le gona jwale ba tla nne ba fumane mefuta eo ya mekoko e behilweng ka ditlhogo, ba teane gape le mefuta ya mekoko e behetsweng ditshwantsho. Mme ke kopa ba gopotsa fela gore ga e ba go etsagala gore moithuti a iphumane a kgetha mokoko wa setshwantsho, o lokela fela go gopola gore le ona mofuta oo wa mokoko o ntse o ngolwa fela jwalo ka mofuta wa setlhogo, empa fela e le gore ba ka o ngwala go tswa letlhakoreng lefe kapa lefe, e leng letlhakore la phetelo, letlhakore la tlhaloso kapa letlhakore le tsietsang. Fela tsotlhe tseo ba ileng ba feta go tsona ke tsona gape tseo ba lokelang go di lebelela. Osele
2: ke a leboga mme ke ditlhogo dife tseo morutwana a lokelang go ka itukisetsa tsona
5: ke ditlhogo tse o ileng ka bua ka tsona le wena pejana e leng karolo ya a ke mekoko e fapaneng eo ba e rutilweng ke ditlhogo tsa karolo ya b e leng ditema tsa kgokagano tetelele le tsona ke tseo ba ileng ba di rutwa ba ka ikgopotsa fela karolo ya o qetela ya pampiri ena ya bona ke ditema tsa kgokagano tse khutshwanyane ditlhogo tseo di le tharo jalo ke tsona fela tseo ba lokelang go ikwetlisetsa pampiri ena ba ikamagantse le tsona
2: kotsi ya go tatela go qeta kefe
5: hei oslebo kotsi ya go tatela go qeta e ka setlhogong ke o sia ba sa qeta mosebetsi ga ke teya motlala moithuti a ka natefelo gagolo ga a lemoga gore e fela tseo a itlhophiseditseng tsona dijalo ga a teana le pampiri a tatele go ngola ka o tatela go ngola ke bolela gore o tla ba a lebetse go lekola botšhwa mosebetsi wa gae o tla ba lebetse go boeletsa gape a lebetse le go bala gape mme seo se bolela gore go tatela go qeta go ngola ke go latlha matshwao
2: ke a leboa mme momedi rentse re le segutlwaneng sa thuto kwano ntshwarele gagolo mona fela he momedi o tsometse jalo segutlwane sa go sa thuto e leng seikokotlelo re bua ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya sesotho mme ke sentse ko mema wena morutwana motswadi kapa motlhokomedi gore o tle o botse mme Thandiwe Sithebe potso efe kapa efe malebana le pampiri ena go bana tseba gore nakong tse ding baithuti ba dutse motho a ntse a sa tsebe gore na a tshware ka tlwele ka empa mona ke monyetle leng gore re o fa baithuti gore ba botse dipotso ebe mme Sithebe ke gutlela go wena gape go botlhokwa ga kae gore go morutwana a baletse wa dingotseng pele a ka tswa ka gare go phaphusi ya ngola
5: go botlhokwa gagolo ausleng gobane seo se tswa mothusa go lemoga ka nako ga e ba e le gore go na le tsewaneng a ka thabela go dikenyeletsa ga ntse a ngola a ka boela gape a lokisa diphoso tse teng ka gare go ditema tsa gae ga ile a dibala gape tekolo botšhwa le peelo tsa mosebetsi botlhokwa gagolo e mo thusa gagolo o lokisa diphoso le o iphumanela matshwao
2: ke a leboga mme mme go na le potso e nngwe tlhagang go moamedikwano o re e be bana ba gona jwale ba ntse ba etsa dikartoone na ga re le paper 3
5: tshe mme dikartoone ke karolo ya paper 1
2: ke a bona ke motswadi ga botseng potso ena mme o ngotse kwane go WhatsApp ya LCD FM mme he momedi e bang o na le potso efe kapa efe botsa mme e sale ga jwale gagolo jwang ga o le moithuti mmogo jalo le motlhokomedi wa ngwana ya etsang grade 12 e be ke dintho dife tse tlhokegang le tse sa tlhokegeng ga morutwana a ile ngola jalo ka ga go tsebagala gore fono e lokela gore go hang e sekene phaposing ya tlhatlhobo
5: a le go bolela tse mmalwa fela se tlhokegang tse ka setlhogong ntho ya pele e tlhokegang go moithuti kapa morutwana ka mong ga a ile ngola ke karete ya boitsibiso ya moithuti kapa setlankana sa boitsibiso se pakagatsang gore ke moithuti wa grade ena lesome le metso e mmedi go boela gape go tlhokega gore moithuti a be le stationery se e feleletseng stationery se e feleletseng pampiring ena ke dipene a se ke yanka e le nngwe ga e ka mokaka go tla ba le tsietsi anke dipene, anke rula, anke pensele, a se ise yona gobane o tlo e sebedisetsa tekolo botšhwa le tukiso ya diphoso. Moithuti a ka boela a eletswa go apara ka bolokologi. A tla seke a beya phoso ga mathata a tlhaga motlhomongwe go tselaneng apere ka yona kapa go thietsa ga apare ka bolokologi a iketle mme se sa tlhokegeng tsona di kenyeletsa ka gare ke kopa go phetha cell phone gape ka mabaka a tsebagalang go bolela le leng fela ga ke adima lentse la segoa e ntse e le taba ya ne bitswang zero tolerance ga o tlhiwa melaong yotlhe ya ditlhatlhobo cellphone yona ga e tlhokee go gang dijo baithuti ga ba di tlhoke ka mo ba lengwalela ka teng gape baithuti ba eletswa go se iphumane ba na le di-smart watch ka nako ba lengwala ga ba tlhoke di-headphone ga ba tlhoke gape le disebediswa dife kapa dife tse amagangwang le di-bluetooth devices ka gao baithuti cellphone ho hang le di sebediswa tsa technology tseo tse seng ke di boletse ha ba di hloki wena ngwaneso.
2: Ke le bo ha holomme. Fela ana ho ka ba le pampitsane motho a tswarang ka thoko ho nantsa gwari gwaritsa ka pa ho hang fela moithuti a tshwanela ho kena le pampitsana le ha e ka ba e leng ho tla e sebedisa pele a ngola dintho tsa tla ba dingola ho pampitsana ha ya o arabela.
5: Letho wena ngwaneso le yona ha ya dumellwa le ha e ka ba ke textbook ho hang ha di ya dumellwa ho hang ho kena ka hare ho tlhahlobo wena ngwaneso.
2: Ke a leboga mme moamedi re ntse re le sekgotlwaneng sa gago sa thuto sa seikokotlelo re bua ka sebopego sa pampiri ya boraro ya Sesotho mme he re a tseba gore ya ngolwa ka la 21 kgweding e ne e re leng go yona ke baithuti ba grade 12 re lebeletse utlwa go tswa go wena e bangwe na le potso efe kapa efe malebana le paper 3 ga o le morutwana jale morutwana ya nang le bothata ba go phefumologa asthma o dumeletswe go ka kena ka peipi ya gae ka gare o phaposi ya tlhatlhobo mme
5: Lili, me, outlebi.
2: Eme.
5: Sentele mo, okay, one. Udumelezo, outlebi. Udumelezo, hukena kayona. Hubane, reyo, retla hukula horka haro, hupapusiyo ya tatubo. Huna li, tatubaba li bezi, mbadi tu adi njijilei takapuo haki adima. Udumelezo, hukena kayona. Haike, ekeke asitisa le choyona.
2: Re na le potso kwa no meka WhatsApp ya rona la hempe ba tla e sukudisa WhatsApp ka jeno empa ke tla le ka hore ke u fumane le yona potso ke ena
6: a le bisa ke ma metsi hlo sa lona ne ya okay ko pa mputsetse mono hore homme mono re na mutitana o lokela ho fika pele ho nako e ka pele nako ya ba le tsenya o ngona a ke ma metsi ke le mo tswatswa thaba bosibu ke nna traffic masangane
2: ga le bona te traffic mme ke o potso
5: a ke ntate o botsa gore moithutwana ha a fihlile go nako a e balletsweng pele ya ngola go etsala ba
2: o botsa gore ke nako e fe a e balletsweng o tshwanetse a fihle nako e kae pele ya ngola hora kapa hora tse pedi pele ya ngola
5: ke kgothaletsa hora
2: o khotlaletsa
5: hore a fihle pele ka hora ha a fihle ka tsepedi ho ntse o lukile fela hora e lukile e tla mothusa haholo ho ikamahanya le dipehelo tsa tlhatlhobo o tla ba le nako ya ho etsa tse wa di hlokang ka ofela e re ya dula le bohle o bo ntse ho lukile a se a le malala o tlo ho ka tswela pele ka ditlhatlhobo tsa hae hora ke yona nako e kgothaletswang ke
2: ke lebohile haholo mme re na le potso engwe ka mona ka WhatsAppong na peel method e bohlokwa mme sebetsa jwa moqoqong wa paper 3
5: Anklebo
2: putso e re na peel method e bohlokwa mme sebetsa jwa moqoqong wa paper 3
5: Ke a lebo Anklebo e bohlokwa haholo hobane e tlo thusa motho ya tlabeng a sebedisa kana kwa e sebedisang ke hopota tose le ho lotomanya hantle dintlha tsa hae bo hloka ba yona bo boholo ke tlhahlamano le ho latelanya dintlha ka nako eo motho a di sebedisang a sebedisang methodo
2: me
5: outlebo
2: o ka tswela pele
5: ke ne ke re ha o sebedisa hantle o bohlokwa
2: ke a leboha mme Momedi rentse re le sekgotlwaneng sa ha ke tsebe na hona le bothata ba network hona le mo mmekang hang kutlwe hantle me le nna e be rena le go kena na ho fela re tla ilukisa mo me ha re tswela pele hape re tlong ka gefu ha jwa le Ms Thebe me tla re ha re khutla hang fela dipapading mo ho jwalo le ho sekgotlwana sa rona sa sepetepete e be re tswela pele kwa no ho re tella afternoon drive ke kopa fela onke gefu ha jwa le mme re a khutla
5: thank you ngwaneso

0: MJ Molelwa khaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni, Lesedi FM le fumaneya ga bonolo lekgubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app. Ke Molelwa.
1: Atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
2: barati ba bolo ya maoto itukisetseng diketsalo tsa kontinente leeto la bompudi ba Afrika le tswela pele ha hlopa sa Red Arrows sekolokotshana le sa Kaizer Chiefs tlhodisanong ya CAF Confederation Cup. Ebe ya makhosi ba tla obesa utuke le ho iketsetsa lebitso boemong ba kontinente o se fetwe ke motsotso le ha o le mong shebella ha Red Arrows e botsana dipotso le Kaizer Chiefs ka wotloloa ka la 14 Mphalane horeng ya bobedi thapama kalaneng ya SABC Sport le ho SABC Plus. Kilabili ya holo lebza lebza luena tibla tibla mamadi wa sebele tswale sedi ke tsa bobedi tsena hetsa di papadi tsore kenang ho tsona ha jwale lebitso la ka ke bongane tshabalala ha re ditale ka tsa papadi ya rugby ho tlwala hana ya Spain e tlo ikitela ho tshwara tlhodisano ya mhopo le fatshe papadi nyana ya rugby ka selemo sa 2035 ibile ho so bile ho hlwauwe mabala a tlang ho sebediswa e bang na eo ya tleya bakeng sa ho tshwara di papadi tseo mabala a di hlopha tsa bolo ya maoto tse ya gang ka panga ka re a sebediswang ke se hlopa sa Barcelona sa Real Madrid le sa Valencia ke a manga kgethueng hele balalane la Barcelona Camp Nou le hlwauwe gore e bang tlhodisano mo pole fatshe ya naeng ya Spain papadi ya rugby le tla sebediswa le lona le leng le ka nnang la sebediswa ke la Santiago Bernabeu le sebediswang jalo ke hlopa sa Real Madrid le lane la Mestalla le sebediswang ke la le sebediswang ke hlopa sa Valencia hlopeng tsena tsa papadi ya bolo ya maoto mme ebile hape ho hlalositswe ha e le gore papadi ya magaolakgang e ka nna ya tshwarelwa lebaleng la Camp Nou le e sebediswang ke Barcelona ka ha le jara batsheetsi ba bangata ka go fetisisa mme ke batsheetsi ba kankane go dikete tse legolo ba e leng gore ba tla loboga papadi ya magaolakgang e bang naga ya Spain e ka tshwara tlhodisano ya mhopo.

0: mamadi metsotso ke mashuma mabedi a metso e medi ga re lebele gore nyane ya bohlano ke ratella afternoon driving zogele sekhutlaneng sa thuto me ka January bua jalo ka sebopego sa pampiri ya boraro ya sesotho e o tlabeng ngolwa ka la 21 goding e o geleng hodimo goding ene o dimo mamadi me he ke sentse ke fetela ho mme sithiba jalo ka ntse ke le puisanong sithibe ile thandwe sithibe me ke sitsibi sa se ka sehlohong sa thuto ma lefapheng la thuto me sithibe ha kwa moela hape
1: ke le botle
0: me rena le dipotso tseng a ta hore empa ke nana re tla di ga ba hantle fela ka morao ho mabenkele ke batla fela ko ba le tsona e re ha ga le mabenkeleng hebe o ntso sheba dikagabo tsa tsona mme a potso ya pili ke ena ho etsa joang ha o fumana dintho tse sa dumellwang ka hara exam room o di kentse ka pokothong ka phoso ka pa o di lebetse me ke potso ya pili eo ke tla ho yena bobedi ya bobedi re khotso le litibose ke kopa o mputsetse ho mme hore ho qoba di distraction ditshita ho ba ithuti nakong ya dihlahlobo sebakeng sa hlahlobo ho tlisa botsitso ho ngwana ka mong ba gona joang mme jalo ka ho tswa ha dipampiri le teng ke tabelo hore le fapha le gona joang eo ka pale o ba joang ke mo tloka le bitso a botsitseng a potso ena ere heme re ema benkeleng ha re khutla ebe wa rabela dipotso tsena
1: thank you
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng barutei ba hloka mesebetsi ha hona ditsela metseng ya rona ho matha disuriji ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu voutela EFF
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Rona re ba ha modise, re ithatela ditili tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao. Tselo ka rona ba ha more dice. Ha o bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ho jalo fela mamedi e le shumele metsorobedi metsotso pele re fitla horeng ya botlhano re ntse re le sekhutlwaneng sa thuto sa seikokotlelo mme sithebe ke a tshepa hore o di utlwile dipotso tseo ke kopa o kenya ena e nngwe hape mme e bang o ntumela
1: o lokile ngwaneso
0: ke a lebona ke ena
6: Auslebu ke potso ya ka ke nana ne ke botsa hore na ho ausi hudumeletse ile hore morutwana a ka ya bathroom toilet ha qeta a khutla a tlongola na ke moholo iwi ka mona ka Bethlehem
0: ke o me potso
1: ke a le botle nka arabela
0: o ka di araba mme
1: ke kopa kala ka yona yena yeng tata sa tswa e botsa gore go dumeletse ile na gore mothuti a ka ya bathroom na go nyewa ntseng a ngola go dumeletse hile go bane go na le ba lebedi ba bona ba ba felehetsang nako le nako ka mokgwa wa go ngola nako e ba tswileng ka yona le go khutla ka yona mme seo ga se sebe ga ke ya potong ya gore go etsiwa jwang ga o fumana dintho tse sa lebelelwang motlhomong tse o moithuti a dikentseng ka phoso ka pokotong kapa go kae go ena go na le megato e nkwang ke kopa go tea metlhala ketsagalo eo e tlalwa pele ka gore bopaki bo bonkwe bo tlosiwa go moithuti mme ga bonkwe fela go a ngolwa go pampiri eo moithuti a neng a lokela go arabela dipotso go yona go a tlalegwa gore go etsagetse eng go manegwa tse fumaneng go ena e le bopaki gobane go tlhokega gore ka morago go tseo tsotlhe taba eo e fetisetswe pejana go tlalegelwa exam center manager ya tla fetisetsa taba eo pele mme ditlamorago tsa ketso eo seo ka di bolelang tse mmalwa ke tsena sephetho sa moithuti ga seno fumanega bakeng sa thuto eo nako eo diphetho di tswang a ka fumana thutong eo go sena matshwao go gang e nngwe gape ya ditlamorago tse ka lebelelwang ke gore moithuti a ka otlwa kapa ga begwa pegelo ya gore a se iphumane a lokela go ngola ditlhatlhobo tsa matriki bakeng sa nako e ka bang selemo go isa go tse tharo ke kopa go tlakisetswa gape o sile butabeng ya di-distractions gore di-distractions tse go buang ka tsona gore di kojwa jwang ka kotlologo di kojwa jwang ke bomang ke rona kapa ke
0: ke a gola boela ntleng ya sekolo a ke re tseba gore ka ofela jalo ka bana ba tla bangwe la kana kwe lengwe ka ofela ho na le metšha e leng gore e kenywa tshebetsong ya gore go sebe le lerata nakong eo ngolwang go sebe le dikgotlhagotlhano tse e leng gore di ba teng ke nagana o buelela moo mme le ntleng ya gore go be le botsitso go moithuti kapa morutwana ka mong o buela ntlheng ya maikutlong go na le bana ba e tsalelwang ke dintho tse fapaneng malapeng mme o fumane gore e baka tshitiso tabeng ya mosebetsi wa gae wa sekolo nakong ena
1: ke a lebo selebo di-distractions tsa mofuta o jalo di korwa ka mekgwa e mengata ke kopa go nka ka kolego baithuti ba iphumanang motlhomong ba sa loka maikutlong nakong eo ba lokelang go ngwala ditlhatlhobo tsa bona go na le dikomiti ka gare go sekolo empa e sebetsang ka kotlolo le baithuti ba jalo ke komiti ya SBST ke yone e sebetsanang gagolo le lefapa ka kotlolo go thusa baithuti ba nang le mathata a mofuta o itseng gagolo nakong eo go ngolwang ditlhatlhobo ka yone ka goo ba tlang ka boikarabelo ka botebo ga e ba e le gore go ka ba le boemo bo o tlhokang gore go be le referral go tla sebedisano mmogo go ye go be jalo le lefapa a ke ga re tla ntlhenya dipampiri tse gore di seke tsa utsiwa go sebetsa ga bonolo ka tsela ya gore dikolo tsotlhe tse nang le baithuti ba ngwalang ditlhatlhobo di fumantshwa dipampiri ka nako eo dipampiri di tsongola ka yona ga gona dipampiri tse dulang dikolong
0: ke a leboga mme mme re se re fitlhile pheletsong ka nnete ya puisano ya rona ka jeno fela e be ke dintlha dife tseo ke sa kang ka o botsa tsona empa di le botlhokwa a bakeng la moithuti kapa morutwana
1: ke a lebo selebo dintlha tse botlhokwa tseong ka di amang fela ga jale ga re ya phetholong ke ntlha ya gore baithuti ba ikwetlise ba robale ka nako ba phumole go lekaneng ba badisise ditaelo karolong ka nngwe ya dipampiri tsa dipotso ba badisise ba boeletse le go lekola botšha mesebetsi ya bona mme ba begelele letswalo ka thoko ke a leboga
0: mme Thandiwe re lebile gagolo ka nako ya gawa le dintlha tsotlhe tse o di fileng barutwana batswadi mmogo le batlhokomedi ka jeno
1: ga o boko ngwaneso
0: ga re leboge mme mamedi se tsamaile fela jalo segotlwana sa gona sa thuto a ka jeno mme e bang o ka lakatsa o fumana gatiso lenane o le na le amang a fetileng o ka letsa jalo maserame meita mašao kapa auselerato se utlwadi go 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi go 011 714 7342 lenane o o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa Lesedi FM botlhagising ba tshediso Ramatsie.

0: Hi, Thibos le Lebo. Ke mamela lesedi FM ke Lesotho monana. And ke mamela ga tshela haholo ha nke ke batle le mfete. Ke mamela ga yudo ka 89.0. So ha sa le le shisha ha ke le utlu ho hansela se ka masebuka mona. Ke a leboha.
1: Bana besong hleng, bana besong ke le mametse ka mona ka botshabelo ka D-section. Ke nna dikeledi mmiwa. Ya la ratela u ka holo kana go ya hleng ke batla go bua ka malume wa ka radio mamalume msadi wa malume wa ka ka Welkom ka Jerusalema phaka go tlholang kutla mona radio nge bua a re nge ke bua ka yena dumelang ka mo dumela malume ntse go rata u ka ya le bua tango
2: Sekele mo be a holo sekele mo be a holo skin se drive sekeme di dipafa he ke na kwela ya dipafa ke bile ka moka ka matike.

0: se fitileng di latellane
1: ebile
0: lebaka e le le feng la gago ne le
1: magetsiaoaditagoba
0: ke batla utlwagre go e tsaetseng nakong eo ga o
1: legapaeaalo ditaba di sa le mothating o tlofele
2: a go lokile wena bongane ga tse ntho e etsang andgao tseba ntho e etsang
1: ka lentse la tsietse mogaladi go sa le jalo sa goba ngwana
2: a ke utlwisise
1: gola potiseo
2: ga ke tlo utlwisise
1: gola potise
2: fela o utlwa baka laka gore go etsala jang
1: se batla makeup o theoe o itheoele ngwana
0: a itatswise ngwana mme
2: jalo ka
1: mopodi
2: wa meanolena itsoke
0: ana ko thabetse thibile ngwana mme a ne se ke utlwa botlhoko jale metlae
1: anna ke tlhalose nna
2: o ke ke boatlhalose ga o tseba gore nto di tsamaitse ka too katle
1: ana
2: to ka gampe ga e le ena tle yo a
1: utlwe o kena bontate mona ba gopa mona ngwanana
0: ea tembe ke e fetile
2: utlwe kene bomme baga ke are
1: mixoaaaaae
0: go ne o rata fela lentswe fela oe
1: serotngwanana
3: a tsa dipapadi go riathelela le Bongani Tshabalala
1: mogaka ke tsena ke galefitswe ke bontate ba last week
0: barati ba bolo ya maoto itukisetseng diketsalo tsa kontinente leeto la bompodi ba aforika le tswela pele ga tlhopha sa red arrows sekolokotšhana le sa Kaizer Chiefs tlhudisanong ya CAF Confederation Cup e be amakgosi ba tla o besa otuke le o iketsetsa lebitso boemong ba kontinente o se fetwe ke motsotso le ga o le mong shebelela ga red arrows e botsana dipotso le Kaizer Chiefs ka botloloa ka la 17 Mphalane goreng ya bobedi thapama kalaneng ya SABC Sport le go SABC Plus. Mama di dumela tsena ke tsa o qetela kwa no re ya thella re dikale ka tsa papadi ya cricket go boleletse he o tlile le ngwana ngwanana o ile o bolella hana qetela go pana le wena ra beke papadi ya pele ya tiko re papadi ya bobedi ya thagwa mafelongana a beke ka mona ka qebega jwa le hlopa sa Africa Borwa sa Proteas se se se phatlala ditswe he me mo kotlisi Shukri Conrad o beletse ka thuko se papadi ile nga Tristan Stubbs mediate ntsa o tlo kenya Matthew Brisket ke ile mo fela o sheba phetwe yo wa yentseng papiso le sehlopha se bapetseng papadi ya tiko mo naga ya Afrika Borwa e leng ya tlholwa ka dirane tse 20 le 14 ka ofela papading e bapaleletsweng ka mona ka Kingsmith Stadium Durban. Jwale ena ya bobedi thagoa ka mona ka qebega Sontaine se re yang ho sona mme re tla bona gore na be dipapadi tsa di tla sebetsa jwang le go leka go thetsa molamo sefateng jwalo ka e le gore ga jwale ya ka mone ntho di emeng ka teng papading tsena tse tharo tsa tiko e ntse le 1 tlhopha sa Australia ke noto tlhopha sa Afrika Borwa ha re se re sheba dipapadi tseo ditlhopha di di hapileng Stubbs he ke sentse sa dipapadi se sa sebetsang hantle haholo papading ena ya pele ya tiko jwalo ka e le gore o kgonne fela go etsa digane tse 30 ana le metso e mmedi innings ya pele ya ba ho ya bobedi gona fela go etsa rane le ngwe nakong eo dipapadi tse akgelang tsa tlhopha sa naga ya Australia e leng Pat Cummins, George Hazlewood le Mitchell Starc di bane ba iketsetsa ka dipapadi tsa Afrika Borwa le go dia diwikete tse ngatanyana mme a re sheba he re tla bona Brisket o tla sebetsa jwang jwalo ka e le gore o tla ba bapala papadi ya hae ka gola ya boraro jwalo ka e le gore o sa bapetse tse pedi tsa teko ga e sale bapalela tlhopha sa naga jwale ena e tla be e le ya boraro eo a bapalang go yona e sale bapalela tlhopha sa teko gore nabe yena o tla sebetsa jwa mo kotlise Shukri o boetse a tlhalosa gore ba ntse ba sekaseka le ba o sebetsanang le bona gore Ryan Rankleton o tla kgona na go ba gara dibapadi tse qalang go tla pele a sebetsa mmogo le Aiden Markram kapa Che jwalo ka e le gore o sa mo file boikarabelo ba gore e be wicket keeper ka mantswe a mang sebapadi e leng Kyle Verine yena he re ka bona a sa qale le sehlopha sa dibapadi tse 11 tse tlo qala le papadi jwale ke tsona fela diphetonyo na tsenotse mo kotlisa di yentseng ntle mo ne as hlopa sentse se tswana le se bapetseng papadi ya pele se leng sa hlolwa ke hlopa sa Australia ka di rani tse magolo a mabedi le 10 le na le metsumine papadi ya pele ya tiko e bapetseng bakeng sa nako ya matsatsi a mahlano ka ofela

0: 58 o mametse re a tshella ho lesedi FM back ke le bete
1: xxxo tios a yo valwe na hotman la ka valwe na bawaka a osle u a sogone ho ba le tshiwe se le bakanya ke vale na ibile le bitso yaka wa bo a ma ga yo valo hotman ke tawantsi ya bona ka mona nka constata skill sa ka sa drive
2: mara thabo ao wa mara ka mokhosha pandile buka temba thong yo nwana musitsana ha shapu ya ao wa yo e muruti kila bua that little bar a papa e pedisi we matho a papa e pedisi we khale e pedisi e pedise e utlisa botlhoko go tsena le ha tsene lebo a papa wena thabo go utlisa botlhoko go utla mme a papa nna yalo yo ke imagine ra mme kwa karandeke bye
0: bye imagine
3: na le bo motlwele go tlwele thabo le yo o tlwele thabo ntsa ntsa botlhoko ba go pirate e jo tse botlhoko bona le bona ba ala sa bo plus thabo tetetse u ina khala tsa bo tetetse u ina khala tsana le state ra yo ba ma coach le se
4: mo ho bele thabo ditaba la jaise tukule tinyani mohobele thabo mohasa ka ke thabo ditaba di san san di jwalo mohobele mo rapidikele mo tse mo ferevere ditaba lo hape beketang labone

0: soir, les CDFS M. M.
1: Mamela le naneo la itabolle mantla huisa labone bekeng le naneo le akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba qadileng o ka ikutlwa tse ka rentsena
2: na bana ba o leng hore ba sefe ke bana ba moina ba ka o leng hore o hlokaetse ka nnete o utlwa ke na le lelapa ke na le bana ke na le ditlhoko ka mona ka lenti le bona kaka ba nahanele ga o sena batswadi ke mme tlhokomela le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bone ditshwa
1: Hotwa ho renya borobong ho fitlela ho renya le shume le mesimedi le nato lwana moletsane e tlabolle ho lesedi FM
3: ho qeta ka khutiswa hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS mobi app ho neha nako e eketseileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o faile khutliso ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.
4: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plans tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno.
5: SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabla ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Exactly. Now what about my phone? Phone jalo kan. Osa kuli. Oi dana bata. Olo kelo sa berisa ebina ju. Eh nzenga lita mata. Kimuriana on ta fasanga masona amene na henga bopha. Botwa ni lemong tse 20 tse 50. Yone ha di vitamin, di mineral le di amino acid tse mmene wa ho o di shoka ngoro o sebetsa kane. Bo ke ke wa ibane bohata. Ibe yo bloke na challenge. Ebina ju. Yo fomo nya tsa ho hapa mo putso ho di kgwe di kontane ho tswa station sa ho so sa rata. Le tsa nomoro ni ela. 0125468937. Kapa 0725
7: 50198.
8: Tibo

0: ke metsotso e habang ho ba ile shume ka mora ho hora ya botshelela e rena corona ha mimona re fetela mabenkeleng re tlobela hape re tsona pele
1: ho ba sebedisi bohle ba mmila bakhanni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ntso khanna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
2: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan. The mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape. Ke mo edi ntshotse molemo tso ka di tsamba ke ntsa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tlantlafala. Mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere ka pomofetse, mafu a pelo, ho shwa lehlakore ka stroke, le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane ka popofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintshotse di ntse kotsi. Nikotini e bohoba haholo. Mme ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Ha eba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
0: Ke metsotso e le shumele metso medi ka morao ho hora ya botshelela ere na kwa rona e mmona re le kula ditabatse ya manang le dikgetho tsa magotla metsi tse tla bakalane kgweding ya Pudungwana.

Mamedi e mashuma mabedi le motsolo mo metsotso ka morao hora ya bosupa sentse re tla kopana le ena he Prince and the Wayne tla go gona le nthe mamedi re bone mokotlisi Shukri Conrad le mokotlisi wa di Proteas o entse phetuo e le nngwe nako ngena he o batla kena papading ya bona ya teko ya bobedi gatlanong le naga ya Australia ka lebaka la o tlholwa ka diganetse magolo mabedi le leshome metsomene re bone ka nnete ore o ile a tlatsebisa ore motlankana eno wa Tristan Stubbs o tla tame hore a ke amelle ka thoko ba nenjwele o fumana hore ha ile mona a ile nna se betsantle papa dintsane tsa di ODI mohlomong ka nete Matthew Britske o tla meila nyolowe mme o nantsa motholetsa ka mohlankane no le ka mona ka Zimbabwe Matt o ile tsa magabane a maholo le papa dinyane ya bona le Bangladesh a re jwele o dumela hore he o tla hlatle ka dipheto tse kgolo nakong e wa shebileng hore ba matlafatsa sehlopa se tla boela se kena papa ding ka Sontaga gahlanong le Australia. Yeah.

0: ntse o vi empa e le yona e monate bona boo ke gore nna le ga ka mane ke se ke fetotse go yone empa jo dibue ya bitsa
1: ke a dumela teng go bitsa ya bitsa mme wa ka empa ke re o tho dintho tseetse senang boleng le tsona di na le mathata a tsone
0: e tholele gore tu buile nete
1: a ke go tshwana le ona majwala ana e batho ba nwang go thole ona gantle ebile ke dula metlhana ke itebogela o morena ga e le mona ke sa fitlhe makanekaneng go thwe ana a chipi a senang boleng mokgwa ona a potlakisetsa motho ya lebitleng
0: nkile ngwaneso a seba ke a dumele e ga ke dumele fela ebile ke a tlapana jala mane jala ke moleko bo leng chipi kapa tu bo tlang goela lebitleng o rata kapo sa batle mpotshe
1: jo mema mokwena ga e ka o tšhinšhile le ka matlhontse
0: jo
1: wampelaetsa e se ka bo o santse o bua ka mong a gago mema mokwena wena
0: tswele wena o etse jwang ka go bala ditlala tse ka molomong wa ka te le itlwale ela ga go bone gore ngwananyana eo o batla go bolaya mogale ka setlhogo mannye o teng motho ya kileng a nwa dipidisi ka jwala e teng tho jwala
1: a mema mokwena nna ke nnete ntho o e buang
0: helang basadi ke le moka ke be ke bua lešhana ga o tla utlwana go thwe o e buile phatlhalatsa gorwa le godimo ntho ena ya bona e le ngwananyaneno tlemang mpoki gana o tlotse nna yana ntho e ya bona mpoki
1: podcast
0: yona yeoe
1: mema mokwena ke kopa ga se ke naga bua tseng atatlhe mme waka jole ga taba di emete e be o ka itsewa jwa mogato wa ka
0: wa sa mogale o lokela go tlhokomediso gore veng ke mosobi empa a lengwe la bona o le rata mme botlhe ba tetswang ke bona ga bana botlhale gogang mannyeoe gopole re ntse re sebeletsa o lokisetsa seemo le seriti sa mogale setšhabeng jele ke setšhaba se feng se tswang kae se tla dumela go etelelwa pele ke letlena le pepesang bofokodi ba lona gore mang le mang a bo bone osi
1: fela mema mokwena wa tsheba ga ke dutse ke le mong ke dula ke ipotsa gore na e be mogale o tlhile a thabela se se e tsagalang ka
0: elang gore nna wa se thabela kapo tse mannyeo ke ntho e nngwe o reng ka ntho e gona jale tena na mogale o kentse noga e gatsetseng ka dikobong kapa ke reng basadi ke re o e gwaetse ka lehafing gana motlha e futhumaneng e tloetsang
1: e tlo moloma ka se
0: e be e futhumalela metsong wa gae ke a tlhapasa
1: jo nna mema mokwena wa ntsho sa wa
0: tseba ke a uetsa ngwana mme ga ntho di se di le pepeneleng we ke ra se a wele po o tlhare re na le seabo goeng go gae gobane rona re ne ntse re itseba ntho e na ebile re e bone empa ra thola ra kwala melomo ya rona
1: fela mema mokwena go mphe karabo legato laka ke itse nna ga ditaba di se di le tee go etsewa jwang
0: e le basadi nna ke sa tla ja tee go neng ke e bola a e ka nnete
1: ga o sonkara
0: mme satse letlebele o dikela ke ntse ke gobelela letlapeng jolo ka mmamparwane
1: go etsewa jwang hempole
0: ke itse ntho dipedi mogale o lokela go phaphamiswa bokokong bona boa borobetseng bona ba sa tsweng go bona hele
1: ka tsela efeng
0: mamela wa bona ga lebele ka tinyana lena la gae le o thonke puleng le ntse le le pela gae re ke ke ra le ntsha soro ga le tlosa phela mogale go tla dula go ntse go le tee
1: o botlile ka gore ya batho mabitso bele ka sekeng jwale
0: yona ntho eno bele kate
1: mama mokwena
0: a kontlwela
2: tene mogatsaka ke a tseba go ikentse legapo molaleng ka taba tsa ga bofane le oto tshwale o kompolelele mona monnaka le yaneng gotle
3: ga
2: o tsebe
3: a ke se o fumane samane kapa wena jalo ka lepolesa le legolo la surprise vidi o se o tseba le gore na ke tlilo tshwarwane nna den
2: a dene ke ne ke sa tsho jalo
3: ke
2: ne ke mpa ke botsa jalo ka molekano wa gago ga o na le difefo tse tsena dene tse bonagalang di ntse di rwalela kore di eketsega ge lokela go itukisa le rona kere ke ka go ko botsa monna katlhele
3: teng nnete o thakataba ka ke gore hang fela hang ka bua ka ha bo fane ka rantlo ena e ka ka jangwa ka mapolesa ke bue ka mang go bana ha bo fane ke ngwana mme mwana wa mme ka sebe
2: tene
3: ke bue ka mang
2: tene o kompilele re fihlile jwa mo
3: ha iba ha re so fihle ke a tsiba re le ba di
2: eya
3: ke ne ke mpa ke khauletsa fela
2: ke gona ha ke sa tsiba so le mohla motho a tlang a tlo bua ditaba tsa bohlokwa ha mfela ha dia ditobane le fani ke o jwetsa ke mathata go ga ke tsena ho tloetsala
3: e o ba tla bua ka di finga jo ka ba se ba o thutetse tsa strateng kwa
2: then o go dule fatse dule fatse o mamele hle wana wa tshoba tshoba jwa ka setsitsi tse se gaoloditsweng ka hokonya dikgo molato wa ho ke eng dule fatse
3: ke o kuvwetse molato wa ka ke wena mmapale
2: jwang ke nna jwang
3: e o hloile ngwane e sumane
2: ke mo hloile
3: ya o batla re ke dumele manong a mo rutsolla le mo
2: hela ba tho
3: nna dene ke ntse ke le teng tlo ku gwetse mapalesa mati ke mati
2: den gutwa den ganti she ba den ganti ha ke na taba le hore na mati ke metsi ka poswa wa utwa taba ke e
3: oh
2: eya
3: ha ke itse na o so tswa di hohola segateng kwana na
2: ke itse o dule fatse o mamele o tla utlwisisa hona ke bua ka eng dene dula fatse
3: ke dutse
2: bona he si patu o kopare re thuse ka o hlophisetsa mosebetsi wa liselane la ngwanene le mojie
3: o ke a utlwa lwane taba tse di tla ka sepati
2: hantle haholo
3: a
2: jo ha ka mona gona o le jwang ka bophelo ba lesenyana leo la ga masedi o re o bona gore matsatsi a na kao fela fane ga a na nako ka baka la o itukisetsa dikgwetho jwale o kopa gore re bone gore na ge etsa jwang ka ngwanenwatlhe ngwanenwa bophelo ba gae bokotsing
3: babule a ke re o itse mogei wana
2: go bonala ka dintho di fetile sepatu o ne a bile a sekisitse digapa go bonala ntlogo so wa se bulelang gore se kotse e bile o sitisa wa sitisa o mwana wa kula ya ntlo
3: go be go botswa lo ka nne nna ke khatetse go tlhofisa khati
2: wena o tla lokela go buisana le fani a tla fane ka tshelete ya o yetsa mosebetsi
3: ha e ba go jwa lo a tshe go bitire ka nne o tswa ke ke na ha go tshelete yo e tla tswa go nna mokotlo wa ka
2: hey
3: mba ya ha le di dabeng sa manyane teng ha mwane so a ke ga ba ba le botata ka nne le hona a re bui ka mokete hate re bua ka mosebetsinyana wa le lapa fela
2: a di mosebetsi e se mosebetsinyana ha o yetsa mosebetsi wa mofuta o o seke wa o nyenyefatsa dene
3: le ha ke na le o galefela ka nako tse dingwe sadi aka ka nne teng o filwe ka bokong ka moo
2: ha go lona
3: setshwana sa ka
2: dene ko tlwelelo bapala tlhe le se sa ngwaneno go kopanweng ge tsebeng o tla bua ka tabe na ngwaneno
3: a tseo ke a di utlwa tseno empa ge a tlamela kwane ngwana toko le tlhabe ka o jang papa ba tseba e se le kgale ngwanaka yes my dear how's the princess
4: ntata thabiso o bua le nna
3: ke o makatsa ke etsa gobane ke nna a ka reng wa mmakatsa gobane e sa le ke fitlha mo nontse ompha di-shortanse fela
4: ntata thabiso ke tshaba o phuthuwa gobane nna a ke re se ke le maleleka ga ke leka fela ke re ke a phuthuwa o etsa wampalega ke a boleleka
3: jwang
4: o nyemetse matsatsi wa ba lebala le gore ngwana wa kula
3: bat ke batla go tseile modie gore nako ena ke nako empe ya golo bophelong baka it's very much critical
4: tsebile wena o nkgasetsa fela gore o tseba go mpeya gantle plekeng yaka wa mpontsha gore bophelong ba gago go na le dintho tse e leng gore ke di-priorities tata thabiso
3: he wa tla wa e hatelela tabe ena yang tata thabiso e
4: kato mang
3: jwale ke sa leng tata go sasana hele wa tseba e re ke o bolelele nna ke o bitsa bo strawberry bo my love fitipi o ne batlao
4: ke rata gore jwalo gobane le nna ke nagane gore nna le wena go na le mo reyang teng fela wena o tshwana hantle le twena
2: o loma motho o bo fitla o mo fodisa ha ka re o wa ite ba hape o bo moloma
4: jwale le wena ha ka re ka phuthuwa fela ba se ba keng o re ketsa nthongolongwe ka a sober mind ke dumelana le wena ka nthongolongwe o etsa keng wa tshintsha movement o shebela kwa
3: maka
4: oh
3: a o jwalo
4: oh
3: yes
4: go jwang he hobane nna ha ke re ke phuthuluwa gore batsewa keng o bone okay nna le wena re ya directioneng e leng wena wa nnyamelela especially at this time ke tshaba gore o tlo balegela ruri e be ngwana ka o tlhokang tatae
3: ga se ntho ke tlaba ke etseo
4: okay nna ke re fela go wena ke kopa nna le wena re lebale gore wena o kila robala mmone re nke fele ka gore seba keng one o tlile ngwaneng wa gago ga ona ntho e tsaetseng pakeng tsa ka lona
3: o reng
4: ke tshotse
3: ntho eno no sa itse o le sober minded
4: ke entse ke le sober le jwale
3: jwale
4: ke ntho ene ke batla o etsa ka nako eo empa ke bona dintho di fetile
3: no ke o tlo ntuwa ka yona jwale o tla mpolelela gore movement e maikemisetsong a ka ona ga o bone
4: ga ona letho ke le ke bonang ntho e ke e bonang fela ko wena o ya mogago ga nna ke na le repele wena o ya mogago sele ka ko tlhaloseditse ga ke sa batla go leleka gape ke amogetse gore nna mogoka ke maleleka gobane motlhana ga ntshwene qeta o e tsagala oa
3: baleng o batla gore
4: ke tshote
3: a kompolelele modi what if you are pregnant
4: a eno e tsala e mosadi ga bone gabedi
3: ga ona tsebe ga ona tseba ke re nna le wena se re fetile mo kgetlho la bobedi jwale ke re what if history repeats itself
4: ke re nna eo ga eno e
3: tsala ke a utlwa e now ga re bue ka tabena ya go setsana ya mo etsetsa mosebetsi nna re ka buisana ka yona
4: ke ye tlame nna le wena re buisana a ke re nna le mogatsa o re qetile ka tabae
3: mogatsaka
4: eeyamesebati mogatsa gago motlhane a robetse mona nna le ena re buile ka yona
3: sepati o ne a robetse ga gago mo modiring o tse o re nna
4: a se ba nna ntse ke re wena le ena le dumelane go letsa di-shift
3: no
4: fanda ga ke wena go sane ke
3: nna
4: letsa timetable letsa timetable for modiei gore nna ke mang a le go bala gagae
3: damit aiko
4: ke eng o senyile kae
3: sepati o bapala keine efeng o etsang jwale ga etsa jena
4: gao a the o ntse se abele go bapala ka tlho ya gago
3: no ke tla ba we jwang gobane le wena ke wena yo o a mo dumelela gore a etse ntho
4: ke maketse a ke ena mogo gae o a founelwa le ga mosebetsi o mongata o dula a tseba gore monna wa gae ntate wa thabiso o go kae empa motlhang a robetseng mo wena ga o
3: tsebeka
4: tlhe lenyalong go jwanna
3: tlo ena ka ena ka nnete ya kgona ke utlwa ese tia jale ke tlhoka go tsamaya gona jale bone kapa re ka bua ka taba ya go etsetsa ngwana mosebetsi
4: ke na le potso e le nngwe fela ga na ngwana eo e batlang go mo etsetsa mosebetsi ke wa nna go tla bo nnepagetse ga re ka etsa mosebetsi wa badimo empa bagese bona ba sa tsebe na mosebetsi o tlo atlea
3: tseba ga ke utlwisise jale gantle ntle o batla gore ke etseng e ke eng o sa dumele fela re etse dintlo just tell me modie because ba heno ba ne ba le seyo ga ngwaneno ga ba teng le ga re ne re qala
4: nkete ka gana o fumanela ngwana phela empa fela ke re le nna bageso ke batla e be karolo ya mosebetsi
3: wa tseba this thing ke a bona gore ga ona mo eyang teng nna le wena re tlo dula fela ntse re isana godimo le tlase fela and all that

Mme di sosetse pele matsatsi a mashume a mabedi pele go dikgetho tsa magotla a metse. Ka hona he a temela bosimo bona o tlo utlwa gore na kantoro ya komišene e ikemetseng ya dikgetho ke dife tseo ba re tshwaretseng tsona segotlhoneng sa rona sa thuto sa SABC Education sa dithuto tsa selegae gantle metsotsong e metlhano ka morago ga ya boropong. Jele atamela weso jele ka o tseba ka metlha re kherese le komo mino ke tlaka le ya raga solokelang o se tsa jole ke sa hore o robe monakedi o je setoto ka lere o je poqo ka hlanaka monaka la di re je wa ke bolela o bolela re teng o X Facebook Instagram @LadySoulsky tumela weso.

0: kobong me totsinge ma emihlano ibile re tla be re kena ditebeng tsena tsa dithuto tsa selegae mo re tla beng re kena sekhutlwaneng sa SABC education re kena ditebeng tsena tsa dikgetho jwale jwale ka ntso bala mazatsi se re setse ka mazatsi a mashume a mabedi pele re kena holane la lane go dinga pudungwana re le ba dikgethong tsa magotla a metsi jwale busu bona re bo se re buisana le mohlanga ya swanga ntonga ya commission e ke metseng re kgetho ele mong hadi manga in cheche e re tere go gona ebe e di tlhopiso di ntwe di ntse di tsamaya jwang ntlenga ya nako ena e re yang re lebile di kgethong tsa magotla a metsi ka lane go dingane ya ya pudungwana jwale he tsa bona te ba hore how fit you think ne uleng ka mane o tla tsama le mohlopise ke kananelo motlohi ne ke sense go me malwena hore e bang o ka ba le potso efe kapa efe tsubile molaetsa mogotsi fela hetse na tso gedihletsa hala handle ka mora hora ya boropong ha jwale tsubile molaetsa wa hao go ka handonga tsa X Facebook Instagram @lizardyfm @ladysoski ka ba ntshwa re nomoro ya mohala lizardyfm dimela hai
1: soski
0: le ka e gaetse deka
1: Isapo.
0: Ha mona tswe sman.
1: Ai tsere ma wili si ka mo ka postura se ka mo tsheki.
0: Ai ma wilis.
1: Ha na ka tsiba ka le tsile mona ha go tsare shi sa ka tsile na so ke mo tshiso fa la ga mo.
0: Hona ho ntsha nkwe na budibeng dad.
1: Ah ka tsile a chi sa le tsile ke ya ro ba le tsoki.
0: Ah we so fela hentle le mo tshiso ho tlotse hantle.
1: Ke mo nngwe tsali ni tshegeng la tshini se se.
0: Ke le buila o lo ga ise di a ka utlwang.
1: A re ga ofela se se.
0: Alright. Alisa di FM dumela.
2: Yela le di soski.
0: Ai dumela we so ho jwang.
2: A mona ke se ke motana ya ntri tsa tsile la tshi.
0: Mhm.
2: A le ka tshini ho re ra mo re ra ntse ka kopana tsona le tshi ke le ka mehla. Ei. Ke le ona e e ka re bolaya mo ile ka mona ka a tlile ke ka mona ka ke se di tsela ka jeni mara re re khutla
0: ha
2: ona letho le lebele ka tse e pa mo tshetse ka ya mo tshetse bo le so ke
0: ke nako ya teng mogotsi ke nako ya teng ga itse di aka a ke re le mari ha nentse hey hwa bata ba ke nako ya teng mogotsi go re tla la re ntse re ya pele
2: re mena ka mana ka bo a pitire tla ka la hari ya se bo le se tlhekete ke tsena ha go mo ka jistu wa ntwa jo kwa tsena le se tlhekete ke tsena ka la hari
0: eh
2: la mola wona o tshe equator
0: ehe
2: ba ba a ke pela mo le le se se le wa tshe tsa mo na a go le fela se se le le tore ntore tore ka makatla ke e video ko re se de ke
0: ka le na na mo go tswa ka ke ne ke bone mo video mona a e watla ntore ntore na e ganna setse ga di khopo ke re hele ai watla ntore setse ga di khopo ke re ntwe ka mo no ke on
2: o tlo go ka tsena fela mo bulo le le ba a watla ba tsola ka o fela
0: ya o tsena ha go bona la no so di ntshitse ka ofela ga itsene ga ke ne ga ba ga paka ke le bofa
2: ka ke re tsoki ya re go le ke bo ntse
0: ke le bila o le wesu ka ne di la motho ana se ana sa ntshitse tsohle tsohle nna nke re ke be ga paka o tsebo di solo go kwana ke go di moduma ntogontogo sebele tsake ga tsenga le sedi ba bedi tsheba metsotsi ke ba shebe ama bedi le betse medi pele re kana go renyane ya borobong onse ba metse tshebeletso ya le sedi FM di bela hai
3: ba tsole isa ski
0: dumela weso
3: re ke re ka
0: ke phetsi wena o phetsi
3: a mona tuwa le ntate me ndi me ke mona ra si be hey wa tsisa mona go
0: ntate me
3: ke ke pakame ke mametse wena ka ra u chaisa le nna ke tabe ke chaisa ra di go
0: ah ke le bo anda the may man ke le bo utla
3: e ba le tshebetso mona ati le di soski
0: na tshilwa no go qhanolle hantle ndate
3: ke sentse ke qhanolo
0: le bila ole ntate may X Facebook Instagram @lizardyfm @ladysoski ke mo ka boela ngotsi bila molaetsa wa Gauteng weso ke re tlo rena wena la hao letsatsi e bile le tswang fela ere ha metso se dutse mona ho e mashume a mabedi pele re kana ho renga ya borobong re lebe ka mona ka mabengkeleng re ya khutla
4: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ya nngwe ho ya ho enngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa teng. Setsamai ka diphoofolo tse

0: a ke nnete mamedi le sadi FM ke molelo ha ile shumemetsotso re furaletse hore ena ya borobong ha re amoele moitu wa rona go utlwa rona ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona bosumbona ntate ntshishi ke o amohela tshebeletso ya le sadi dumela
1: e ke tle go dumela se me ke nnete ke mo tshela ba mamedi go se ba le sadi FM
0: o phetse hantle ntate
1: ke phetse hantle ga ipile ya pele lona le phetsiwa
0: a re phetse re ya leboa ka nnete ke o amohela ka jeno
1: Eh
0: ntate ntshetse velo ka ka jeno re buisana le wena ka taba ena ya go boloka dikgetho di tshireletseile ha re ke re shebe gore na melao ya boitshwaro ya dikgetho ke eng
1: melao ya boitshwaro ya dikgetho mane se ke melao e beilweng gore le kgatlo ya dipolitiki ba bongkgethe le balatedi ba bona ba tle ba e latele mme yona he e thusa haholo gore e tlentshetse pele dikgetho tse lokolileng tse senang le ene tse e nang le kgotso ebile di na le seriti mme he ke melao e beileng gore mekgatlho ya dipolitiki yone re ka tse se tlhalositse le balatedi ba bona gore ba tle ba tsebe go e latela
0: re a utlwa ntate jalo ga re ke re shebe rona ebe melao ye ya boitshwaro yona e sebetsa jwang
1: melao ena ya boitshwaro ngwaneso jalo ka setlhalositse e sebetsa bakeng sa mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng re kenyeletsa le bonkgetheng ba ikemetseng le balatedi ba bona gore ba tle ba tsebe go e latela mme yona he mekgatlho ya dipolotiki tshwanetse gore e itlame gore e amogele gore e tla itlama ka melao ena pele ba ka kena letsholong la bona la gore ba tle ba tsebe go emela dikgetho mme yona he e thusa gagolo ka gore e tlise go hlomphana ha mekgatlho ya dipolotiki le o etsa bonnete ba gore matsholo a bona a o ngoka bakgethi a ba etsa ka tsela e bele gore e na le kgotso le o etsa bonnete ba gore ba tlhompha basebeletsi ba komišene ya dikgetho le gore ba tla sebedisana mmogo le batsa sepolisa kapo bona ba tsa molao gore batle ba tsebe gore ba etse gore molao ona o tlhomphiwe mme ebile o tsamaye ka toka
0: re a utlwang tate jale ga re ke re sheba gore na karolo e kgolo ya baemedi ba mekga ya dipolotiki ke efe tlhakoreng le la dikgetho
1: baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki e leng bona di-political party agent ke baemedi ba emetse mekgatlho ya dipolotiki ka gare go setsi sa rona sa go kgetha mme bona he ba thusa gagolo ka gore batle ba lekole kapa go bona gore tsamaiso ya dikgetho le go balwa ga diboutu o e tsala ka tsela e leng gore e tepenemenme ebile ke tsela e lokileng mme ba etsa gona gotlhe e le gore batle ba tise democracy le o etsa bonnete ba go dikgetho di tsamaya ka tsela e lokileng e senang le ene mme e nngwe e ba o etsang ke gore ga e leng gore ba na le tletlebo ka e nngwe ya ditsamaiso ba tshwanetse gore ba latele melao gore batle ba fetisetse tletlebo ena ya bona go motsamaisi wa dikgetho sebakeng seo ba tlabeng ba leo sona le o etsa bonnete ba gore ba fumantshwa karabo bakeng sa tletlebo ya bone ga e be ba sa kgotsofalela karabo ena ba tlame gore ba latele molao gore ba e fetetse pele komišeneng ya dikgetho gore batle ba tsebe go fumana karabelo eo e bitsileng bakeng sa molao
0: re a utlwang tate jalo ga re ke re sheba gore na balebedi ba dikgetho ba malapeng le ba matšhaba bona karolo eo ba e phethang ke efe
1: balebedi ba dikgetho ngwanetso ba malapeng le ba ditšhaba bona karolo eo ba e bapalang ko etsa bonnete ba gore ba emela setšhaba ka gore batle ba lekole gore dikgetho tsotlhe di tsamaya ka tsela e pepeneneng mme le go etsa bonnete ba gore diraporoto tsa bona di thusa komišene ya dikgetho kapa yona democracy gore e tlise tshepo go tlhaga go setšhaba mme le etsa bonnete ba gore ba tlisa accountability kapa yona go nka boikarabelo dikgetho mme bona he tshebetso ya bona ba tlameya gore ba etse bonnete gore ba lekola tsela eo dikgetho di tsamaisiwang ka yona le ka tsela eo dikgetho di balwang ka yona gore batle ba tsebe gore qetellong ba tla neelana ka raporoto e bele gore e tla thusa gore re tle re maatlafatse kapa re ntlafatse tsamaiso ya dikgetho le tsamaiso ya democracy bakeng sa dikgetho tse e latelang
0: ee yantate jalo ga re ke re sheba gore na karolo ya metšha ditaba yona ke efe
1: karolo ya metšha ya ditaba ngwanetso ko etsa bonnete ba gore bona he ba tsebisa setšhaba kapa ba fetisetsa ditaba setšhabeng tse e leng gore he di tla tlisa gore dikgetho di tsamaya ka tsela efeng mme le o etsa bonnete ba gore le bona ba ntlafatsa tsela eo dikgetho di tsamaisiwang ka yona gore e be e pepeneneng le o etsa bonnete ba gore ba fetisetsa ditaba tse e leng gore di lokile kapa ke ditaba tse e leng gore ke tsa nnete setšhabeng le o etsa bonnete ba gore setšhaba sa tseba ka tsotlhe tse e tsagalang dikgethong mme gonana go thusa gore setšhaba se tle se be le kgothaeletso ya gore batle ba tsebe go nka karolo dikgethong le nka karolo tsamaisong ya democracy
0: re a utlwa ntate ntshe mamedi e yamane ho ye le shomele metso mehlano metsotso re fogaletse hore ena ya borobong ha ba lwana mohlomo na le potso mabapi le taba tsena tseo re buang ka tsona nthumelle voice note 0797585066 0797585066 kutlo rena ebe potso ya hao ke efe ha o lebisa ho ntate ntate ntshe ha re ke re shebe ba sebetse ka pa ba sebeletse ba dikgetho ba IEC ona ebe bona seabo sa bona ke sefe dikgethong
1: basebeletsi ba rona ba komiti ya dikgetho mme ke beilwe seabo sa bona dikgetho ko etsa bonnete ba gore dikgetho di tsamaisiwa go ya ka molao mme ebile e ba dikgetho tse ikamaganyang le dikgetho tse dikulileng tse senang le ene ka gore batle banke boikarabelo go thusa bakgethi botlhe ba tlang dibakeng tsa rona tsa go kgethela gore batle ba tsiboetsa kgetho ya bona le o etsa bonnete ba gore ba lekola gore ga gona letho le etsagalang le leng gore ke la bokunyata kapa lona le tla tlisang merusu le o etsa bonnete ba gore ba boloka le tshireletso ya kgetho ya ya mogetsi gore e tlee le dikonopi mme ka gotlhegotlhe ba tshwanetse ba etse bonnete ba gore ba ikamaganya le melao e tsamaisang dikgetho go etsa bonnete ba gore dikgetho tse gore di tshwereng ke dikgetho tse lekolileng tse senang le ene ebile ke dikgetho tse tlisang botsitso ka gare go demokrasi ya naya ya rona Aforika Borwa
0: re a utlwang tate jale ga re ke re sheba rona ke diketso dife tsa bomenemene tseo e leng gore batho ba lokela go di qoba ka letsatsi le la dikgetho
1: mme ke neilwe molao ya rona ya boitshwaro e na le dintlhanyana tse mmalwa tse dileng gore e a e tlhalosa gore mokgethi kapa ena molatedi ga a tlameha gore a ka dila teng mme e nngwe ya tsona ke go leka gore motho a vote makgetho a fetang le leng mme ke e nngwe eleng gore ke ya dintho tse dileng gore ga di a dumelelwa ya ka molao mme e nngwe ke go leka go ikwetsa motho ya itseng kapa o leke gore o vote ka ditokomane tsa motho e mongwe mme le yona ga ya dumelelwa le o etsa bonnete ba gore e nngwe ya tsona ke o etsa gore motho kapa ketso e beng gore batho ba leka gore ba senye disebediswa tse beng gore ke tsa komišene ya dikgetho le gona go leka gore ba se ba mamela melao e beng gore ba e fiwa ke balatedi kapa ke batsamaisi ba dikgetho mme e nngwe ya oketela ke gore ba qobe gore ba ka susumeletsa bakgethi gore batle ba kgethe ka tsela e itseng ka mokgwa wa gore ba ba neele tlotlo kapa mokgwa wa go tshosetsa gore bakgethi ba tle ba tsebe gore ba etse kgetho ya bona mme go nana go thibela gore kapa go gatakela ditokelo tsa bakgethi gore ba etse kgetho ya bona ya lekunutu mme ebe kgetho ya bona e beng gore e lekulebile ga e na le ene
0: re a utlwa ntateng tšhetšhe jale ga re ke re sheba gore na go tlola molao wa o boloka sephiri sa kgetho go bolela eng
1: go tlola molao ga o boloka sephiri sa kgetho mme ke neilwe ke mokgwa o beng gore he mona re bolela ka motho e beng gore o neelana kapa o phatlhalatsa sephiri sa kgetho ya motho ntle le molao mme mona re bolela gore ga ke etsa mohlala nakong eo re tsamaisang dikgetho go ba le bakgetsi ba e leng gore ga ba fitlhale sebakeng sa rona sa go kgethela ba kopa gore ba ka thusiwa ke batsamaisi ba dikgetho mme nakong eo batsamaisi ba dikgetho ba etsang tsena ba seetsa pontsheng ya megatlho ya dipolotiki kapa baemedi ba megatlho ya dipolotiki ba babedi mme batho bana botlhe botele ba kanka tshebetso ena ba tshwanetse ba etse bonnete ba gore ba itlama gore ba kekebe ba phatlhalatsa sephiri kapa yona kgetho e mokgethi a etsang mme ga ebe ba ka tlola molao ona kapa yona boitlamo bona go ne go bolela gore ba tlabe ba robile molao wa gore ba phatlhalatse kgetho ya mokgethi ntle le molao mme e nngwe eo belenge e itsamaganya mona ke go phatlhalatsa sephetho sa dikgetho pele go komišene ya dikgetho e ka etsa jalo mme gona go etsala ga ngata ga e beng gore he ga re nakong yoo re ketang go bala dipampitshana rena le pontsheng ya baledi le bona baemedi ba megatlho ya dipolotiki ka morwa moo ba tlabe ba tswa ba le go phatlhalatsa dikgetho mme gona go bolela gore ga o a dumeletsega mme ga ba tlameha go etsa jalo mme e nngwe e tsalang ga ngata ke ena ya beng gore batho ba thibetse gore ba ka nka dinepe tsa pampitshana ya go kgetha moo ba beileng letshwao la bona teng e le gona gore batle ba phatlhalatse gore na ba boletse mokgatlho o fele mme gona ke tlolo ya molao go ya ka molao wa rona wa boitshwaro o tsamaisang dikgetho
0: re a utlwang tatenšhejela ga re ke re sheba gorena ga motho a kare o nka monyetla ore a tlole melao e go ka e tsalang ka ena batho ba tsebe wa ke ba tsa batho ba rona ka nako tse ding ba ratang ka di-chance ntatenšhetše jale ke batla ge tlhege e tlhakisa gore mamedi a tsebe gore ga a ka go batlang ka fela eng kapa eng o ikenya ka gara eng
1: ngwane tso motho e mong le mongwe ya ka tlolang molao o nana wa ditshwaro kapa yone melao e tsamaisang dikgetho o tlameya gore a tobane le go fokutswa mme ebe ka morago gore fokutso e a ka kotswa le hona hore a tla nelwe punishment ka yona kotso e be nore he e tsa ikamahanya le dilemo tse leshome ho ya tjhankaneng ho ya ka tlolo ya molao eo ya entseng kapa a ka fuwa kotso ya hore a tla lefe kapa ha e be le ke mokgatlho wa dipolotiki o ka tloswa lenaneng la mekgatlho ya dipolotiki e be nore he e nka karolo ka gare ho dikgetho.
0: Re a utlwa ntate. Jwale ha re ke re sheba rona ebe motho lokela ho etsang ha e ba abelaela hore ho bile le bomenemene dikgetho ba kana go tseding ga di bona ntato tsana ntate ntshe. Jwale ke batla tseba rona ha e ba mohlomo na le seo ke se bonang nka etsa eng go tletle bataba ena ntle le hore ke hlahelle ka morao re a ke nitse jele ke ena wa tseba ileng ga fata bae.
1: Mme ke neile ha e be tlo ya molao e tsala ka re ho ngwalo ya rona ya ho voutela le nyona voting station. Motho a ka tsebisa molaodi wa tsa dikgetho hona sebakeng seo sa ho kgethela. Mme he e le he a ka kenya le yona tletlebo ka hore a tlatse foromo ya objection kapo ya tletlebo hore a tla etse hore a emele motsamaiso wa rona dikgetho. Ha e be hore ke ntlha e tsaetseng tsamaisong ya dikgetho, motho a ka etsa bonnete ba hore he o tla le a tsenana commissioning ya dikgetho ka hore a tla tsebe hore a letsetse mohala wa rona wa mahala kapo a tle a ikitse dikatorong tsa rona tsa commission ya dikgetho re a tla tsebe o tla le ya sena. Mme ha be le re he sena se tsamaisana le bobodu kapa bona dintwa ho tlisa dintwa kapa hona ho iketsa motho e mong a ka etsa bonnete ba hore o tla le ya senana ho batsa sepolesa. Mme he o tlameha hore a be le bopaki bo be le hore he bo tla tla ka tsela ya hore a be le letsatsi le nako le le sebaka seo dintho tsena ke etsaetseng ho tsona. Mme ha be nore wa kgonala a ka nka le tsona dinepe hore a tla tsebe hore a dumele commission ya dikgetho. Mme yona he e tla etsa bonnete ba hore e fuputsa tsena tsohle e be he ba tla etsa bonnete ba hore ena ya tlotse molao o tobana le diqoso e be gore he e mo tshwanetse.
0: Re ya utlwa ntate. Ha re ke re utlwe mamedi rona e be potso ya hae ha e lebisa ho wena ntate Ntshitshi o e beha jwang hoba ke a dumela ka nnete dipotso re na le tsona ke a bona ntse di kena mona ha re fe mamedi fela sebaka re utlwe rona potso tseo ba re tshwaretseng tsona ke difika jeno.
2: Nna ke botsa ntate Ntshitshi mo rona o motho ya keng a kgetha jwale hona jwale empa a kgethile ha pele jwale e le hore ho sebetsa jwang. Dibouti tse ntse di kenyeletswa na bakgethi na mpa sa kgetha ke nna papisi le tsone K5 kutlwanong a re lebo.
0: Re lebohile golo ntate. Ntate Ntshitshi o tla e araba potso yo mongaka.
1: Eya mme kere ke tle ke le ke o e araba potso ya ntate. Nakong eo re kgethang kapa re balang dikgetho re bala fela dikgetho tse beng gore di entswe ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela empa batho ba sa tlang ga re balele dikgetho tsa bona ka ga re sena gore re tsede gorena e be kgetho ya bona ebile letlhakoreng efeng. Mme araba ntate fela ka bokhutshwane kore ka nako eo go etswang palo ya dikgetho re bala fela dipampitshana tse beng gore di entswe ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela.
0: Re a utlwa ntate. Ha re nke mamedi mong gape.
3: Hello, hello sister Molo. Kuphilile sister. Man, andazi ukuthi na ndiphume emxholweni. Mna ndine problem man nge IEC. Ndine problem IEC iza kuthi xa izosikhuthazela ukuthi siyovota. Kutheni i-IEC ingezi kuthi izova izikhalazo zethu ngala ma-politician adlala ngathi basikhuthazele ukuthi siyovota la mamenemene la adlala ngathi asixokisa asithembisa abantwana bethu imisebenzi iphi lo misebenzi for 32 years bedlala ngathi 32 years from 1994 besixokisa kuze kube namhlanje bazawuzani siyabafuna abantu be-IEC beze kuthi bangamani bethetha apho badibane nabantu. Amen sister, if I am wrong I apologize my sister.
0: Apology accepted tata. Ke a leboha ntate Ntshitshi. Ntate o e beya jwang karabo ya hae tlhile le maikutlo a utlwala a le odimo haholo fela hetšhere a utlwa sello sa bona na ke sefe tlhakoreng la lona le le IEC le na le matla go ka nnete le kopanang le setšhaba le ke le bue se ka jwale ka nnete le hlagae ka re taba di ba tje.
1: mme ke nele re ke ke ka le go araba karabo potso ya ntate ka gore commissionary kgetho ke e nngwe ya dikomišene tse theilweng tlasa molawana wa borobong wa naga ya rona Aforika Borwa, mme sethiopheo sa dikomišene tsena tse theilweng molaong wa borobong e leng yona chapter 9 ke gore di tle di tlile gore di tlise democracy e leng gore e molao, mme go tsona re na le dikomišene tse tshwanang le tsa South African Human Rights Commission le the Public Protector le Auditor General jwalo jwalo le yona commission ya dikgetho. Mme rona re le komišene ya dikgetho seo molao o se dumelelang gore re setse ke gore re tsamaitse dikgetho tse di bulong tse senang le yone bakeng sa mega yotlhe ya mmuso e leng yona mmuso o mogolo kapa ona national elections le yona mmuso wa bogareng e leng wa porofense le tsa masepala. Mme e nngwe ya dikomišene tse teng gona kagogo dikomišene tse tsileng tlasa molawana wa borobong e yona e ka tlameya gore e tle utlwa ditletlebo tsa bakgetsi kapa tsa setšhaba gore batle ba tsebe gore ba lokise seo se etsaetse. Empa rona re dikomišene ya dikgetho seo re tlameileng go se etsa fela kore re tle re tsebe go tsamaisa dikgetho, mme re etsa gona ka gore re tle re rute setšhaba sa rona ka ditokelo tsa bona le ditokelo tseo ba tlameileng godimo ka gore batle ba tsebe go kgetha le gore batle ba tsebe go boloka demokrasi ka rona ya rona Aforika Borwa.
0: Re a utlwa ntatenche ga ke tsebone go kenke mamedi e mong gape pele re kwala mongaka
1: ke kile mme ke dilo re kanka wa oketela pele re ka kwala.
0: Ke a leboa ntatena a nthumeletse molaetsa. Ke a leboa mongaka hle. Ke a tshepa ntatenche o kgonne go hlalosetsa rona taba di sebetsa jwang.
4: Ha mona ke le ka o simile ntatenche ke le kopa go botsa ntatenche mo no hona ke bone di pampiring tseo tse re thikwang go tsona before re tla fuwa di-ballot paper tse re lo tshwaya go tsona re kgetha pampiring tseo tse re ba di check-ang ke bona mabitso a family tsa ka mono ba tlhokagetse ntate wa ka mme wa ka ga le ba tlhokagetse mara mabitso a bona a ntse a hlaya dipampiring tseo jwale ebe go etsagala eng ga a sa kgone gore ba ka ntsha mabitso a batho ba tlhokaetse ba kgone go sebetsa ka batho ba registerileng gore ba batla go vota. Nna botsotsi ga botlhe gona moo bathong bao e saleng ba vota ka Nelson Mandela ga ne a dula setulo le gona bele ba ntse ba tlhaya gobaneng ba ntse ba tlhaya ba sa khanselo ba sa ntshwe moo. Ke a leboa
0: atanke mmeoka ke lebuile go lotlhe ntateng tšhetšhe.
1: Mme ke nele e le ke ke arabe potso ya nne ka gore ke gola gore mme o bua ka lenane la bona la bakgetsi e leng yona voters roll. Voters roll ya rona e arogantse ka karolo tse pedi mme ke dile karolo ya pele ke ya bakgetsi ba beno gore ba lokela gore ba ka kgetha mme ya bobedi ke ya bakgetsi ke ya batho ba beno gore e ne e le bakgetsi empa he ba wela ka tlasa letlakoleno le re bidikang the rejected portion ya voters roll mo beno gore bona ga ba dumelela gore ba ka kgetha. Mme batho botlhe ba beno gore he ga ba sa leyo ka gare go lefatshe le ka kwano mabitso a bona a tloswa ka gare go lenane la bakgetsi le beno gore ba tlamehile go kgetha mme a bewa ka letlakoreng le ka morago mo beno gore ke la batho ba beno gore ga ba tlamehe gore ba ka kgetha. Re etsa tsena gore ebe ga e beno gore go na le motho ya a tlang ka tokomane ya motho e beno gore ga a sa le teng re tle re tsebe gore re lekole re bone gore na ebe motho eno ona ebe o teng kapa share mme ga e beno gore re fumana e le ka letlhakoreng la batho ba beno gore ba rejected re ke ke be ra dumelela motho yo gore a kgethe mme le ena re tla mokosa ka ga a tla leka gore a kgethe go ya ka botsotsi kapa go ya ka tsela e sa lokang. Mme e nngwe ya bobedi ke gore lenane la rona la bakgetsi mme ke dile le netefatswa pele dikgetho di ka fitlha mme lenane leo ke lona le e sebediswang bakeng sa dikgetho mme nakong eo re tlabeng re ntse re lokisetsa dikgetho ka morago gore lenane lena le netefatswe ke gona le batho ba beno gore he ba latlhelwa ke maphelo a bona ka nako eo mme ga re kgone gore re ka tlosa mabitso ao ka yona nako eo ka lebaka la gobane botshasoro le e tsedisang e se e batla e netefaditswe empa seo re se etsang gore re sireletse gore batho ba seke ba vota go feta makgetlho a mabedi kapa gore motho a kgethe a sa lokela go kgetha ke gore motho a tlatle le bukana ya gae ya boitsebitso le kapa karete ya gae ya go kgetha gore re tlile se bone ke fatsa gore ke wena motho ya tlaelelang ebile ke wena motho ya tlameleng gore a kgethe mme godima moo le basebeletsi kapa baemedi ba megatsa dipolotiki ba teng go lekola gore tsena tsotlhe tseo re di etsang di etswa go ya ka tsela e nepaetseng le o ya ka molao.
0: Re a utlwa ntateng tšhetšhe mongaka ga ke tsebetlhe ga re nke mong gape ga re nke mong gape fela go qetela re utlwe rona e be ke dife e be ga e kwala tabene.
5: Hello, Kimi, hello. and that two burned it, man. And that two burned it, too, and that two burned it. I see an animal woman. I am my
0: number. Hanong fela o hlalosa taba hore IEC e thusa go dikgetho ebetse lokuluileng hore se wena o motho o mo voutelang o mogethelang ebe yena tla o busa go sane ke ka hore tshong re kgetho ya hao ke lentswela hao ha ebe wena o batla black o tla kgetha black ha ebe o batla blue o tla kgetha blue ho wena ona wena mmamedi ke phetho efeng o batlang ho etsa le teng hape re ne re hopoleng hore ha ebe o sa kgethe le teng ha o swana o thotse ka pa jwa ntate nshetse
1: e tsile me ke me dira ha motho a sa kgethe hona ho bulela hore o nelana ka monyetla wa hae wa hore a be le lentswe batho ba bang hore ba ke ba bue ba ke tsa hae mme hona ha wa loka ka ha e tsitsela ya democracy motho e mole mong ka rona ya rona Afrika Borwa o tlo o tlameha hore a nke tarolo mme a itse bonete ba go lentswe la hae la utlwahala ka re ho mmutso ka ha mmutso e le bona mmutso o beno re kwa setšhaba mme setšhaba ke sona se beno re se kgetha mmutso o tlatla hore o ba tlisetsa ditshebeletso le hore o tlo ba etelele pele
0: ya utlwa halanta teng church ke gotla tabeng yona e mamedi hle ke ya kopa ha e ba ka nete o re wena ha o sa batla letho ha o sa hlala o kgetha ho tshong re tlong kela qeto rona batho ba tlogetha ho sa no boetsa jwang o bolla hape hore wa tseba channel le channel e tsa bonete ba hore ka nete nako eo ha e fihla o so ingodise ditse dikgetho wa kgetha mohlomong ha e bo batla phetho bakeng sa moloko o tlang ha re tsebe fanta teng church ha re kwala mongaka ebe mohlomong na le mantso batla ngo sia mamedi ka bona
1: Nne ke ne ke ke tsara tsa tsena hore ke re go ba mamedi ba rona kgetho ya hao ke kgetho e be nore e bo hlokwa haholo ha holo ha holo re sheba na di kgetho tsena tse hore re yang di bile tsa masipala go ba ke se tshe ke nore tsa tlisa bo eta pele bo tsa tsa di phetuo wena ka ba bo tsa tsa botsitso botshelong ba hao mme tsa bo nnete ba hore wa ikitla e tsa ho ya di pakeng tsa rona tsa ho kgethela mme o tsa bo nnete ba hore lentswe la o la utlwala ka ho kgetha ke tsa pele e tla ka yo tsela pele masipala mo dilang hona di kgetho tsena tse hore di bile tsa
0: Ke le motena sa 2026. Yena ke provincial coordinator mona IEC province ya Free State re shebile taba ena ya ho boloka dikgetho di tshireletsehile safeguarding the elections me o ntse sa le ba le hlemamedi wa ka hore ha eba mohlomong o batla podcast ya ka mona ka SABC Plus o kgethe audio on demand e botobetsa radio o botlhaohela mane ho SABC Education podcast e bile hape o tseba hore manano ana a fumane ya website ya SABC Education le Omni Studio ka di link tse fumanehang Kepeng a station e amisha puisano. Hape o haibo batla ho fumana kgatiso ya naneo lena o ka letsetsa Memita Maserame Mashau ho 051-503-3224 kapa 051-503-3225. O ntso sa lebale hle hore lena lenaneo o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano ho Lesedi FM, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. IEC tsoha iponahatse kgetha kana nalo motlui ke na re hlopiseditse ntaba tsena

0: a ke la bona ba keng o mametse tsabele tswe ra tswanga ya lesedi e se ba miso so e le shume pele re kana ho renga ya le shume ena ke Carl Thomas are emotional Kankela Donald Jones are shorty got her eyes on me ke mo rena re fehele sa di taba tsa rona se go tloneng sa di thuto tsa sele hae ho SABC education mo ona go tsama teng le ke neilwe nkamane ha mo ho le motlophisi ke kananelo motlhobi ba ba tlile ba tsepa misitse maikutlo dabeng sa dikgetho ba buisana le mohlanga hle ho tswa ka ntse go nga ya komisi le ke metsing le kgetho le mong hadi mang kae tshe jole ka re se re setse ka matsatsi a mashume a mabedi pele re kena dikgethong tsa magotla a metsi mme wa tseba hore ka metlha le matsatsi nako ntse tsena re keretse kgweletso gore a re lokela go tswa ka bongata ba rona re lo kgetha ga o sa kgethe ga o sebedise tokelo ya gago go ya ka molaotheo wa naga ena ya Aforika Borwa mme kgetho ya gago ke lentswe la gago mogotsi Jwale sebedisa kgetho ya hao, sebedisa lentswe la hao, dikgethong tsa magotla a metsi tse tlang se tla baka la nne kgweding ya Pudungwana selemong sena se hodimo sa 2026. La ka lebitso ke dikeledi magazine e bangwe sa tswa kena dumela weso ke amohela tlhe kwana gore mmogo mo re le metso le he o fitlhela gore nyane ya leshome le metso e medi ke a tshepelana o dumelang gore o ntse le hantle o le tseleng o le mosebetsing o le lapeng tshebeletso ya lesedi ke moswelle wa gago
1: ha toropo e tsamaiswa hantle batho ba bona phapang ke nna Karabo Gagau mmuele wa naha wa Democratic Alliance mo DA e busang re bontshitse hore dintho di ka kgonahala ha ho ena le puso e ntle le ho sebetsa ka thata. Mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo DA e tshwereng marapo. Le lona, re ka le tlisetsa sena toropong ya lona. Ha ho tsela e kgaoletsang ya ho lokisa Afrika Borwa, ke fela ha mosebetsi o etswa hantle bakeng sa botle. Ke seo re tletseng ho tla se etsa. Votela DA hore ditoropo tsa rona di sebeletse bohle hantle.
2: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
3: Foko tsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi.

As we look at the weather, we say, "Time and tide." Gongela, is it still good to you? Pina muna tayo lang ka Teddy Pendergrass. Mabuti ka mga hora, yale shume, rabuwa katabe na ya, bupilo ka mga dilimo sa iting, hukala bo cha bupilo baha, hu aha bo cha bupilo baha, mutlumong ka mga talano, ka mga obeha meja fati, ka mga ulatle helwa ki zote, ka pa mutlumong hukala musebe tu omu cha. Kala kwa sidi ngubora, watsa bupilo bonze ke bupilo abo, ikila bonzebe leza, akura ke fetule dintwa ke fetule mawa. Kamara hora ya le shume re jalo komo hanke di bahla hora ke ya le shume ena tsebele so ke ratwa nga ya le sedi mme ditaba tsena tsa uqetela tsa letsatsi ga di balwa ke tsietsi mo holati.

0: ena ke Luther Vandross, too proud to beg. A tsebele tso ke ra tswanga ya lesedi mabedisha be metsoso e ha hamalla ho ibe le shume re vurele se hora ya le shume ke le buila ho lo khaitse dia ka hle tsietsi mohaladi ka taba tseno sa ho qetela sa lesatsi mabedi le wena e bang sa tswa kena dimela
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata Clientele Funeral Dignity Plan le mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
3: Nako ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM. Ke molelwa. Se ka kala letsatsi la hao o le mo

Hey, mo wa bo wa setso le puo ya Sesotho.

Right, mabadisa ba mesoso, ke le shubele mesi meraru, refura le se hora, ya le shume. Laka le biso, ketike le di magesene, ke muta unwa hamulete. Mabadike maiteng, okase hono hokala bocha, kamaradile mose iteng. Okase kali, bophelo ba hao bocha, okase ahe bophelo ba hao bocha, kamaradile mose iteng. Hona le batho ba bang ba ntseng ba dumelang hore ha o se o fetile dilemo tse 40 ba tla le boima haholo ebile ha se ntho e bonolo ya hore o ka qala bophelo ba hao botjha. Re boseng bona kwa no tshebeletsong ya lesedi hore mmoho re shaba taba ena ya bophelo ka mora dilemo tse itseng. Go aha bophelo ba hao botjha, o qala bophelo ba hao botjha. Mohlomong o motho ya beileng a meja fatshe. Mohlomong o motho ya ileng a latlhegelwa ke tsotlhe tse ileng a di sebeletsa ka thata, mme o qala o lokela go tlo qale bophelo botjha. Mohlomong o motho ya keneng tlhalanong, ya sa tswa hlala, ya sa tsa hlaloa, o qala jwang bophelo ba gago botjha? Le gona na e be ke ntho e bonolo o fitlhelela kae, na e be ke ntho e kgonegang o fitlhelela kae? E monghe ke gona le o qala mosebetsi o motjha. A ti e monghe ke ya ne a reng atšhe le motsetse se le ke phelela ka tsona tse ka nnete tsela ntse ke phela ka yona e tlile ga e ntshebeletse, ke lokela gore ke fetole tsela eo ke phelang ka yona, ke ke ke etse dintho ka tsela e fetogileng, ke qale bophelo ba ka botjha, ke ahe bophelo ba ka botjha, ke betle tsela e ntšha ya moo ke batlang bophelo ba ka boye teng. Na o kile ka iphumana bophelong o tlameha go qala dintho botjha, tlameha go phetlha leqepele letšha ka mora dilemo tse itseng. Go ne go etsaetseng ebile seno se ile sa o ruta eng? Mme ga o se o fetotse dintho jalo, qadile bophelo ba gago botjha, fetotse sebopego sa ka moo neng o etsa dintho ka teng, o ikutlwa o thabile, o kgotsofetse ke mo o leng teng gona fale tsena. Ga golo jwang ebile ga o sa tswang ka qeto kapa o kila wa iphumana le boemong bone ba gore ke lokela a bophelo ba ka botjha, ke lokela go qala fatshe. Mme a mang a maemo tshekanete ga se a bonolo, ke a utlwisang botlhoko gagolo gore e be motlhomong ka moka lemo tse telele o le leng ya long ke lona bano ga sela rogane, mang le mang o sanka tsela ya gae, e mong dintho sa ileng a di sebeletsa ka thata, koloi, ntlo, thepa ya ka kore e be o latlhegelwa ke tsotlhe le mosebetsi o mo latlhegetse, o tlameha go qala bophelo fatshe. Na o kile ka iphumana o tlameha go qala bophelo fatshe dilemong tse e leng go tsone, mme go ne go etsaetseng seno se ile sa o ruta eng? Ka mora go tlo qale fatshe, ga o itsheba gona jale tse, na o kgotsofetse, na o thabile? Abile ko romele molaetsa tlhedi go kaganong tsa X, Facebook, Instagram at Lesedi FM at Lady Solsky. Tsibila molaetsa wa gago le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 kapa ka ntetsetsa nomorong ya mahala ya 086-000-3084. Na o kile ka iphumana o tlameha go qala bophelo ba gago botjha. Go ne go etsaetseng, ke eng se o ithutileng sona? O kgotsofetse, o thabile gona jale tsena ka morago tlong ke qeto eno? O ka nna nka qeto kapa kgetho ya gore o se ipulele lebitso. Tshebeletso ke e ratiwang ya lesedi, re ja lekomo. O ka imamelela ena tshebeletso ka kotlologo SABC Plus, e bang o le tseleng, e bang o le mosebetsing. O ka imamelela tshebeletso ena lesedi o sebedisa mogala wa gago SABC Plus ka kotlologo. Fela ga o tsebile molaetsa wa gago weso dikgokaganong tsa rona tse fapaneng, re bua ka bophelo, go qala bophelo ka mora dilemo tse itseng. E shaba metsotso ke ya leshome le metso e supileng, re furaletse hora ya leshome. Hashtag re ja lekomo tshebeletsong ya lesedi.

0: Ba di tsebe metso tso ke mashume a mabedi le metso mene re fura le se hora ya le shume. Ke dokeng ke tsipina bona tetla nka Patty LaBelle are love me to end I want you. Onzo du tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene. Me bo simbona he hore mmo hore bua ka bophelo ka mogadile mo tseitseng. Ha o lokela hore o tlo o qale fase o qale bophelo ba ha o fatshe. Ke ka hona ke tshong ke re ho ntso hona le batho ba ntse ba dumela hore ka mogadile mo tseitseng ho so le ta taolo ho ka qala bophelo ba ha o fatshe ha holo jwang ha o nona le tsohle hore le motho ya beileng me jang fatshe bophelo ba hae ka o fela ho tloa dilemong tse bileng a kena le motho a moholo o beile me jang fatshe jwale letsatsi la hae nako ya hae o sa e sebedisa ka mokgwa o batlang o fapane motho na le ha o qala bophelo fatshe ka moo o tla bong o etsa dintho ka teng monje ka nete o tlhalong o loqala dintho fatshe ka mo kana go telele ba le ke wena yelwa o solukela hore o lo dula ka moreng elongwe o no dula ntlong ha dinge kholo ha di kwena yone ba lo so a go hane le motho yeno e leng hore o no tshepile hore letla a go hangwa ke lefu le yena tsohle tsone go dietsa o no dietsa le yena o lokela o qala bophelo fatshe wena yo la se hetswe ke tsohle tso di sebeleditseng o qala bophelo fatshe o no sebetsa mo re sebetsa ntendile mo kwena yo so di etse he o lo sebetsa mo sebetsi o motsha o qala fatshe ka ba mohlomong o batla o fetola bophelo ba hao o la nka qeto gore a ka nnete yena yona ntse ke yetse ha o ga ga ntse le molemo butle ke fetole di ntho ka mo ke di etsa nka teng lo ke le ka iphumana le bo emombono mo lo ke lang go tlo qala fatshe hono ho e saetseng me ke eng se wile ngwa ithuta sona maemong ano ka ofela le hore ha o so sheba mo le ntseng hona veletsena o khotsofetse o na o thabile hore wa tsena ke tshega nti ne se qetwe bonolo hono se bobebe fela he ke bona mo ke lenteng tsubile mo laetsa wa how x facebook instagram @lesedifm@ladysoski ka potlo ntse se no bogonya mahala ya 086 300 3084 086 300 3084 o tlo tsubile mo laetsa wa how mono we suke go tlhogona wena gorena o la ka iphumana o le boemong ba ka qala bophelo ba how fast
1: Lady Soski dumela gaitse dia motho e ho qala fatsa sentho e bonolo ka nnete empa re tshwanetse ho etsa ka senna re phematla jwale ha re shebeleng lo la Samson o ile a jwetsa Delila hore na matla ha ya tswa kae ya ba Samson o jwetsa Delila hore matla ha a tswa moriring wa hae Delila o lang ka monyatla ya ba o jwetsa ba Philister hore Samson o matla ho kae le matla a hae a tswa kae a jwetsa ba Philister sephirisi o sa Samson sa matla a hae jwale mohlomo o na le motho a ileng a jwetsa metswalle kapa bana babo gore na o na le morero ofe o a batla o qala wa kgwebo kapa ntho e ntle e tla motswelisa pele bophelong ntho ena ka obane o ile a jwetsa bo a jwetsa motho ka yona gore na o tlo e qala ka tsela efeng motho a banka monyetla wa gore wa o tsebela o tlo go dia mo o leng matla teng gobane wa o tsebela o matla kae matla gao a go kae empa moriri wa Samson o ile wa tlhomela wa mmela gape
2: Lady Soski a topic yao ya tla ntshwara monate ke kena ntle jarateng nna ka lapelo wa ka fatshe because ke no visite hore e hile ne se ke sna relationship e close le bana ba yeso le family ya yeso re wa labe ke ikgethela hore ai o bana hile ne ke se expanda na ba go lokela mo ntho ne se hile gare ha ke thabile re le ke nka qeta hore ha tshe ke na go re ke lukise dikamang le bana ba heso re kgone gore re lokise bophelo re be close e be bakgotsi ba ka ke ba bakgotsi ba bona and so far ai ke thabile majabajaba ntho tse kaofela di bolele next ha family le holeng wena ngwaneso especially ha e le family ya e o ratang thank you me
0: ga itse le ka ke le buila ho le mane ke a le bo ha weso a ga yena o la bona hore di kamano le bana ba bo ke yona ntho e tlokolosi ha holo le lapa ga majaba jaba se le tho dikeledi
3: bo pilong a le di soski re kopana le mathata thata gore motho a sa tsebo motho ha ngolwa hore ke mfuta o jwang wa motho ke na o mathata ao re nthotse onse o bua ka tsona ke nnete lwana jwale nthotsa ka di kopa kopane ha o qala mathata ao ke nna khosa go thula mtwana le di soski
0: ga itse ka ke a le bo ha hle ho tla loka ho tla loka weso ho tla loka
4: hai dikeledi a tso go jele ka tsebe hle bona gaitse dia motho tso go jele ka tsebe ka bona ka mona ka Free State ditshini ya melodi go bua le Edward Bitswana ngwana mme go jele ka tsebe jango
0: ke le buile a holo gaitse dia ka 086-003-084 086-003-084 ke nomora mahala mo ka ntshwarante ana o kira ka iphuma na o tla me o qala bophelo ba hao fatshe hono etsa etsengwe eso ke enso ithutileng sona ame ha o sheba mo lenteng ha jwale na o khotsofetse o thabile

0: primero que nada, Lady Slosky. Nna bophelo bo labang ba nkaparela ka bothata. Dilemo tse se ke le go tsona tse se ke tlotse 40. Go la etsala gore nna le molekane wa ka a hlalana ka baka la dintho tsana di entse, a bile le ngwana lenyalong, a ba pregnant-e ka monna o mongwe. Ka mona ke a felelwa ke mosebetsi. Ha re hlalana jalo, a nka ya tlamehile re share jwale thuthu ya ka tlong. A nka thuthu ya kwa tlong a lo dula le batswadi ba hae kwa. Se ke tlamehile ke qale bophelo fatshe. Ka mona ha ke sebetse. Ba gona jwale, dintho di tla hantle lady. Ke fumane mosebetsi, ka mona ke butse kgwebo. Dintho di kopane hape, ebang di kopane le go feta nako ya pele. Dintho di kopane, ka mona ke a sebetsa, ka mona ke kgwebo ke ena le yona ya tsoa. Ka mona ke fumane ke rekile le koloi, dintho di yang ka pele, di tsamaya hantle.
1: Oh, kgaitsedi ya ka man, wa tseba ga ona ntho e nthabisang jalo ke ga o tsho gore o bontsha mo o tswang teng le mo o seng o le teng gona fele tjena ore ei wa tseba ebile maemo a ntlafetse le go feta mo ke neng ke le teng, mme o tsho gore kanetse go kgotsofetse weso le ga fela he maemo a ka gogana wa lona che se ntho e monate e seng ntho e jesang ditheohelang fela he ke thabileng golo ga o tsho gore mo ke leng teng dikeledi a dintho di palame setofo man.
2: Manyo ke le ka o ta ke itsapotela ne tsana na ka le la matsatsi a ne tshebile batho ba bana ba ntse ba tsana le mosadi.

0: Susena le tsana la le di so ayo ba ho le se df
1: a ho le jalo ho jalo khanyisa bana ho le jalo ho jalo we so so mo khanyisa a ho di shebe tso tsike ma shume a ma vedi le metsemene pele re kana ho reng ya le shume lo mo so le mong
2: le di so ski le di so ski fetse di yak na nkile ka qala fatshe ngwaneso ka qala bo philo fatshe ka tlwella metswalle ka tlwella majwala ka tswela ntho tsa lefatshe ka ofele le disoski ka qala fatshe le molekane ke phelang le yena jwalo ka kgetho ke na kereke ya Sione ka tswa melekong a ka tswa letho kgetse di aga ke movile pele ka bophelo bophelo o ntse bo tswelela o bua le nqokothole ba ka nne ka mona ka kgotsumbo thavili o mametse khubula 90.3 thank you kgetse di aga
1: ah nqokothone mo le ba ka nne ka le bo hawes bad
3: Namme wa ga usha ga meso ski wa ga ei
1: ei
3: a che ka neta muri mile le fase mona o thata ka nete ka nete ma ga le fase ka mo kholele nka teng ka nete me wa ga ke nna enwa ka nete le nna muri mo la nku ga wa mpe a odimo ke nena ke a bona nna ke na le mo sebetsi o moholo me wa ga o moholo lo ngo go mfa nthongwe le ngo ka nete ha ona ha o sa tshwana le pele
1: Ha o sa tswana le pele. Tsega bona ke tshong ke re helang. Wa tsama ha o shebile ntla ya o qala fatshe. Go utlwe o ipotsa go rena dipo ebe ke tlo qala kae. Ebe ke tlo kopanya eng le eng. Go bane a ke be le lokela go utlwetse dintho ka tsela e fapaneng. So no so tloetse tsela e o nongwetse dintho ka teng ka paka yona e batla e fetuhile. E bile wa tsosa ha o so le dilemong tse itseng. O so le ka nqane ho dilemo tse mashume a mane. Ho tsosa le beke-beke. Go dula fatshe jolo ka re qoqa tsena le batho ba reng. Wa sebekela ka tlameha hore ke qale bophelo fatshe dilemong tsena tseo ke sa enkele ho tsona. Go bane dilemo tse fetileng. Ha di tshwane le tsena tsa hana ba le tsena fela ho thabisa haholo ha o tla batho ba tsho ba re ha nna ke le ka qala fatshe e bile ho batla ho le bete tsana ho feta kapa ke iphumana e bile ke le bo emombo leng hore ne ke sana hana ke ta fihla ho bona ha ne ke tla meya hore ke qale bophelo ba ka fatshe tsebile wa ha o mulaisa weso nna ke le ka iphumana le bo emombo ne ba ho ka a ha bophelo ba hao botsha o qala botsha bophelo ba hao ka mora ho beha meja fatshe ho qala mosebetsi o motha ka mogatlhalano ka ba mohlomong ka qeto ya go ka fetola bophelo ba gago ba no se utlwa gore ena yona e ntseng ke etsa nna bo le tsena e hlile e tsa go ke iphumana ke le ka mo dithakadi di fatelang ka teng ha e nsebeletse gona le go reke ya pele e ka re ke ya morago jwale mme ke eng go ne go etsaetseng ke boemong bono bonong le go bona ga onong ka qeto ya go ka qala bophelo ba gago fatshe ke eng se o ileng wa ithuta sona mme o kgotsofetse gana fale tsena na o boemong ba gobare ke qadile dintho fatshe empa ke na le kgotso moyeng ke thabile kore pelo ena yaka e tshweu 086 3003084 086 3003084 at Facebook, Instagram at LisaDFM at Lady Solsky metsotso e mashome a mabedi pele na lona re kena go renya loso
4: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM ke molemo.
6: Ito ya fatshe
5: mo. Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino, o hapang dipelo tsa ba mamedi, mme setjhaba se bentsweleng.

0: pessoas que chapujam a cista e o bona, que a flecha tá lá fazendo, que se vê que ele me nata boa na cena. Ao sinhar na fela e tentou sair fela de um chessa rafo, fela e um chanara que mobitile ele de suas casas, que ela já mata que isso toca 2020 until 2022. Nana ka khona ke mathekisi a re ipe ntho ke sa etsang. Ha qetella ngwana na nka ntho nngwe le nngwe ka tlung a hlale Sotho senyana. A nka dithepa bona, a nka sengwe le sengwe. Ha qeta ba kgutla ka tana le leponisa la na ntshwarisitse ho lona le ne le bula case kore ke batla ho mamele na ke ne ke morile utlwa sister mara nou ke batla ho jwetsa hore. Forgive and forget what I have said unto you. Tshwarela motho fete, o tshwaretse wena, ya ba ke itshwaretse no je ke mnate ko re ke happy mo yeng wa ka, ke re ke thabile.
1: Ah, ha itse dia ke. Ke
0: le bitso. Ah.
1: Ah, we se ke le bo ha mane ka monoka Orange Grove welcome. Wa tsaba hanga ta mabedi o go fa komelo hore di ntho tso kopana le tsona ha ho le jong ha o iphumana lo khare o tsona kana ko eno ha o so fitile ho tsona ha o hetla o bo ipotse o le mongwe hele ke fitile jwang mo kore ke fitile jwang ne ka e ke tsitsi jwang mollo o no o fihla le ka o di mahlo ya ka ke ile ka o fita jwang ka tswa jwang ka ga mollo mo kae a go re di ntho tse ga itse ka ka tang ho bolela ho fitile ho tsona hore na ke se kakang Lura ba tshoro jo ke thabile jwa momogeleng teng ha Atsebele soke ra tswanga ya lesedi shebe metso soke e le shumele metso e mine pele re kana go renge ya le shumele motso le monga ke ne go ngetse Shaka Khan through the fire pele bona ka onkela Chris Walker giving you all my love on so rutsile ngwana ngwanana ke dikele di magazine ke motang wa ha molete ne re bua ka taba ya go ka qala bophelo ba ha bo tsha ka mo ga di le motseitseng na o ke le ka iphumana le bo emomba go ka qala bophelo ba ha bo tsha
0: so
2: Allo so so ki.
1: Dimela wese.
2: Ka khaitsi diaka.
1: Amunnatu wese.
2: Ha nna ngwana mme. Nna ke la ka bona ke ntse ke sebetsa ha mane tswa. Sebetsa ding sebetsa ha tswa. Ka bona gra aman. Re ke tshintshe le kwa the comfort zone. E tlompola wa ne ke tlhulwa ke sna next. Ke lo ke sna letho ngwana mme. A ga bona ga go sa haike ha o funyana plaba na ba hisho ke ha o funyana le ntongwe le nngwe ha ona ntwe ke eke sokola mara botata nna ke tlona le e ntetellong mba go jetsa ha no tshewa na so so ke yo kumana ga zwa ro mashanyana wa di plus nyo o tlana le kitchen girl o tlana le mothabi jwa mkhonang go metsetsa garden ka ntle impane ke be tseke ditikwa hae kwa ke sebetse hae kwa nenge bana le tsona ntse tsone go fela mpaka comfort zone ya wa re ke tshintshe ngwana ke bona bana o fedule ntate mo dimo ke yona ka nete o ka hla go laka thank you
3: sheba so soki nna ke qadile fatshe mara jwale o tsaba e ke ratang ka mohatsaka re a o hane smart a sia nthungwe lengwe jwale ka lebaka la gore nthungwe lengwe ne ke bona ka tlung ka monane ke bona serithi sa hae ke tshintshile go tloa bedroom main bedroom ya rona ka tshintsha ntho yengwe lengwe ka tlung ka monane so ke le ka utlwa ke phodile ebile bophelo ba ka bobetere go feta hana a le teng kore ke rekile kolo e
1: manyeo
3: ana ntse ba kena sekolo topong kore ntho mo lengwe e hantle so soki
1: jo go tla le khotso nang le yona o tswaleng tswela ha o fela o tshoro jo wana na ke fihlelletse hona le hona hele aona twitter bisanga jo lokao ba bo mo mono he 0863003084 0863003084
4: Hello, Soski.

0: Hey baby Ruski, hey baby Ruski, hey, that's like a kidnap or a monaga quad for blue movies. Down on a switch. Slacker Savam Ferrefer, Slumasaka, and not 2026, General Ayaka, and Ferricana, and Hanyan. Margaret Postal Zills at Denzil, got Postal Zills at Denzil. You more getting a 2 day in Gara. Which means self with other Postal Zangataji. One other something new way, Lorinking, a wrong, it's a midden Nike Lukis, a Lorinke Bono. Matsaba sometimes go to Mutawa or Tabo Hono Tabo, only one we do this again, boom, we do this. Wa bona ntho tse tsa rona tsa botegata tsena tsa go se re ile kae re ile kae go na le batho ba se legonkeng ga ba rata le ntho tsentse ke mo one day o tla ipona o kene phosong maara no ke ke tshukege ngwaneso ke leboa ntate modimo yono ana e re bulang ka magapela sebolo motsheare ntho tsa ka ntse di tsamaya ntle ke a leboa golo ka music o monate labonen le na le diloski se ka o ka bana le se bo mona
1: le le so se ke se ke rola fast ka face le furu fonte na ke tla qwaqwa wa se wa le le so se ke monate ke monate la ke go tlo tsama ka ke monate no ne wa bana le na ke tla qwaqwa ke monate e tse go tlo tsala e fing jo le le so se ke ha ke tla mela ke ha ke tla mela kota jitore ke ba tlo khutlela ha ke ga kule ke se batho ha ho tla ba ke nna ke ba pidisa ba ba tama ke khuta kwa nna ke ba pidis ke a lwana ke a lwana ene ntse ka le ntsebile ke ndi khona mpone sa wa sa mo ye kwa no ye kwa ba bontsho wa no ma e a se taba re ba ke ba bontsho wa ke mang ka taba ya bohlale ka bo ya bo ya botle ba ba ka tabo pele la lulisos ya bo pele lulisos ke pilela ke khona ba bontsa le bona le ntwe ke khona ba pilela ba bona wa ngwana gona kuno ba pele ke khona ba tlela di ntse le go ha ba di lebelwa ke tla letso ba ba e seng bo ma mahlali a enge nya le lulisos ke o pilo mona wa pele ska sa thaulo lo motho lanantso ya pele
2: ke le buile le khaisedi ya ke le bo haweso aga lanantso ya pele ska bo so inehela fela ba ba itikisa ba fere ba ka wena bophelo lanantso ya pele ba bo dikile ba se bela etse ke ne hleka mogwa X Facebook Instagram ka WhatsApp ke le ba se mehala e ke ne nga nete ye ile nga phesa se hlonge sa rona ka jene le wena ya sakanga gona o fumana bonyatla o ratla o tlokene weso ke thabile haholo go kgethile o mamela ena tshebeletso ya lesedi me ke le buile haholo go tlwa dipale tsena tse fang ba ba morolo le matla gore le tshepo e bile ya gore ba ka qala gape fase haholo jwang ba eleng gona ba leng boemong bono gona jwale ba tshabang go ka qala bophelo fatshe kganya e teng ka nqane mogotsi go batho ba re seng re botlwile paletsa bona ba re qoqela paletsa bona diqala di le botlhoko ha ba qala patsa ha ba diqala empa di fella ho le monate motho a tshwe bila sa bonya utlo ga ga ga mo ke leng teng ke khotso fetse ma jale ha ona letho le phosa ka ho qala fatshe e bile matla sa le matsha ke go hotse o tshesa ha ga mo ha se ba le ya ke o nka matla jwale le wena e utlong gore go batla go le boimanyana ka go ka fetola ka mo wetsa ding tshoka ding ha o mrao e bile ha o se o so le dilemong tse fetileng a holo ka batseng ngata ngata go ka nka qeto eno ha fela ntse o tswa tsile tshaba le dikelang tshepo ntse le teng go ka qala hape tshe ha o bonolo ha o bobebe fela he qala fatsa maemasa o sebeletse ha re kisagela
3: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bottle of you, I missed the mark. So it all comes down to love.

0: Middelburg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang hutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba, e ba le lesedi FM. Ke molelwa. Ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa. Lenaneo ke la reathella Afternoon Drive Show.
1: Na ke bothata ho wena ntho ya ho hlahiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlahiswa ho bona. Na mohlomong phutheho di lokela hore di resignise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela hore o hlahise kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
2: O so hlaha o na le ntho le letimona mono o so wa. Ke le bakae? Wena ntse ka re 8. Se ha se go sheba mosebetsing ke se go sheba re re mone jona. O tshwana ntse sa iketsa.
1: O thabo ke ba ba ke. Se non le mutu o tsaba ba ke tlo
2: ke sorry you say
1: wa makalo so ke re so bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ba ha o inkelishwe

Aba ke shebeme so so ke mashume ama bedi le metsiro bedi re furaletse ho raya le shubelo mo Solomon eno ke Vanessa Williams are dreaming ke mabotle wa pelo mothemo se ka mane ka America fela he sekola sena ha se ka ba sa monka lena ko e kae ya ba he o lokela hore setle se hlutshwe ho yena mona ka mora hore ho tlo phatlalatsa ditshwantsho tsa hae tsa mabona bona me ha itlo salantla ena morao ya Vanessa Williams ke a hore le ditshwantsho tsena tse ileng tsa fumanwa tse ileng tsa etswa ga hluthu e sekola sa ba mmabotle wa mothemotso wa pele bile ka mono ka America ke ditshwantsho tsa neng a di arolelana le motswalle wa hae ya ba he motswalle wa hae ka lebaka la lefufa a di phatlalatsa he ya ba Vanessa Williams hanka le nako e kae ka morago a tla fuese a go wese korone ya ba mmabotle ka mono ka America pele he ha ka ba fella mono o tla wa se ho ba le talent seng a ta ka nete che ha motho fuwe ya ba he ke eno o kena se dikati ko eng sa bithabiso sa mino o tla mo hopola ka dipina tsane tsa bo save the best for last le di filming le di tshwantsi so o teng ka nete Vanessa Williams ke o se sa le re motseba ka dilemo ho fihlela fela he ho tlwa ma qadileng teng mothinwa le montsane tsa bo di 80s la ba mabotle wa pele ya mothemo se ka mono ka America awo ya ba he di tshwantsho se di nyenyele pile tseo anang a rolelana le tsona le metsollo wa hae motsollo wa hae ara taba kena ka lebaka la lefufa fela fela he ke ha ka hona ke tshwang ke rantu ha ile ya hao ke ya hao man le ena ha ba qoqela ka dite ba qoqela mpale ya hae e ka re wa ba thetsa ka re ha bui nnete ba bile pele mo ne ke la ka ke la for play chant sebeme tso tsike mashume a mararo re furaletse hora ya le shumele motsole mong be ke nyana re bone ba rutona ba sehlopha sa le shume ba qala ka ditlhatlhobotsa bona tsheka nete tsa matric e bile le tsa ditlhatlhobotsa magaolagang me ka tlhole mahloho nolo ho bona hle ke ya tsepa le hona o dumela hore batla hle ba sebetse handle ba qadile hona ka labobedi baking ena ba qala ka pampiri ya pele ya computer applications technology e ka bohotsana ba ipitsang ka hore ke CAD jole he ibile hona baking ena ha nda tsetlehela magotla ditabapuo e leng ena le tona la thuto bo mmona ha me kwa gope o la hlalosa taba ya boitlhophiso ba bona bo matla e le lefapha bo kenyeletsang mananeho a tshehetsang barutwana hore ba tla ba sebetse handle ditlhatlhobong tsa bona go phethelwa le hona o netefatsa hore bana bohle ba ikobela melao le ditataiso tsa hore ba tle ba ngole handle nako ena ka ofela o fihla be ba fihla pheletsong ke ka hona ke tshokere ba hloka tshehetso efe kapa efe nako ya ho bala thotlohetso ko re tsela efe kapa efe re ka ba tshehetsang ka yona hle ha re ba tshehetse ka tlo le mahlohonolo hle ho ba rutona ba matric ba selemo sa 2026.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane ho rent se 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang?
2: Mamela le naneo la itlhabolle mantla wisa labone bekeng le naneo le akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba qhwadileng o ka ikutlwela tse ka reng tsena
3: na bana ba ulung hore ba sefe ke bana ba moina ba ka ulung hore o hlokaetse ka nnete o utlwa ke na le lelapa ke na le bana ke na le ditlhoko ka mona ka nnete le bona ka ke ba nahanele ga o sena batswadi keng ke tlhokomela le batswadi ba ka le bona ba tlhokaetse wa bona tshwa
4: na ebile ja ba posa edijo tlo fela ba ntse ba nsukelaiko
5: o ba posetsa kae
4: ke re baye bomme wa bona ke bona ba ke ba lo

Mumabedi ke kopa ho fa mantsu ya metso tsungena e le sheme le metso mhlano ka mara hora ya le sheme le metso e mmedi. Le fatse le na le nthotse pedi fela. Wa kena kapa wa tswa. Wa ema kapa wa dula wa robala kapa wa tsoha. Ntho di pedi fela. Re ya kapa hare. Unzonguka. Jwale bophelo bona le batho ba ba be di fela. Hona le batho ba batlang ho nya ba o nya hamisa mophelo seng ba batlang ba te. Ho bo ba le batho bana ba tsiba mohloko ba hao. Ba batlang ho phamisa bophelo. Jwale ke o kopa ngwane so hle. Ke kopa o seke wa diwa moya ke motho kapa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Hobane ha ona motho ya seng bohlokwa lefatshe mona re bohlokwa kaofela. Re itlhonolofatse ho batho bohle kaofela. Na le batho bao o tlong o ba hlonolofatsa. O bua le ha o sa bue. O le teng moketeng kapa o le siyo ha ba o hopola fela ba re ei motho la ke tlhonolofatse bophelong ba rona. Ke kopa o seke wa nyahamiswa ke motho kapa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Hobane ho na le batho ba bonang hore o bohlokwa lefatsheng lena. O seke wa nyahamiswa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Ho na le batho lefatsheng mona. Ho na le batho mosebetsing mono moo sebetsang teng ba sa boneng bohlokwa ba hao. Empa hona mono mosebetsing mono wa hao ono. Ho na le batho ba tsebang bohlokwa ba hao. Ke kopa o seke wa lahlehelwa ke bohlokwa boo o nang le bona. Hobane fela batho ba ntse ba re ha ona bohlokwa kapa ba sa bone molemo o itseng wena. O seke wa e tlohella taba eo. O bohlokwa. O na le boleng. Le wena o motho jwalo ka batho ba bang. Ka nna ba ha ona dintho tse motho e mong a nang le tsona. Empa ntho eo nang le yona ke bophelo. Jwalo ka mang le mang. O ntso hema jwalo ka yena motho eo. O hema moya o tswang ho Modimo. O bohlokwa le wena. Ka nna ba maobane motho la o jwetsa go useless re go jwetse how useless ho hang ho bohlokwa jolo ka mang le mang ho hloka dintho tse ding tse itse mophelong ha di hlalose hore ha di bolele hore ha o bohlokwa tshe ha se nnete o bohlokwa o na le boleng o na le bokgoni ho na le ntho ka yetsang. Ho na le dintho tse ntseng o di etsa. Empa batho ba di bone. Tswela pele o etse dintho tseo. Batho ba shebile kapa ba sa sheba. O ratwa ke Modimo. O tla dula o ratwa ke Modimo. Mme o phela ka Modimo. Amen. Shumele metso robedi. Ke metsotso ka mora hora ya leshome metso mmedi. Tshebeletso ke lesedi o ntseng o e mametse. O na le monga phofu. E ka re nka utlwetsa taba tsena letsatsi le tšhabang le dikelang gore o bohlokwa bomamedi. Ha motho fela kare, ha motho a kare ha o bohlokwa o tsebe gore ha bue nnete ho na le ntho a e boneng ke ka go wageng ha o bohlokwa. Ha o bolele gore ha o sena koloi mono jarateng heno kapa o sebetsa ntate o sena koloi le dilemo tse telele ebile o ya pensioneng o sena koloi ha o bolele gore ha o motho ha o bohlokwa. E hare jwa tswe ke dintho tseo re na le tsona tse tshwareyang hore re bohlokwa. Kapa re bohlokwa. Ke a hana ke a latola. A ke go na le lapa mme ntate hle. Kapa ntse ke re nna. Ntse ga nna ona jwalo o tsilengwe o phetha mabaka lapa la hao. O tshwere ntorontoro, o tshwere taxi, o tshwere private. O ya kae kae go na le lebaka le itseng. Le o tlamang gore ka nako ena o bontse o le tseleng. Baka leo. Le bontsha hantle gore bohlokwa go tloa mono mo o leng teng o ya sebakeng se seng
hona o bolela gore hona le ntho e o ietsang e hona le ntho e ietsang hona le mo batlang go fihla teng bo pelong tswela pele no etse yona ntho e bona la ga re thatanyane o tsusa o sentate o tsusa o semme waka e ya skolo ngwanaka o gana o le kitcheneng o gana skolo sena sa gona sa makitcheneng ka pa sa di model C bona tswela pele o etse yona ntho eno nako ya hao ya tla le wena o tla popa jolo ka mang le mang o bohlokwa ka nna bona le motho a o itseng maobane o re ga o bohlokwa ga ona boleng motho yo ke kopa o jwetsa ka jeno go leshano o bohlokwa mme ebile o motle o entswe ka setshwantsho sa Modimo.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ai, nka re nga dula ke bua le wena fela mo mamhedi man. Ya. Le ha batho mo mamedi ba sa utlwisise bohloko ba hao. Modimo yena wa botseba. Ke bona ha ba ona jwalo ona le pain e tsala mo pelong ba hao. E bontsha hantle go ntse o phela. Ka nna e tsala ebe batho ba bone pain, ha ba bone ntho ena ntse ngwe etsa o tshwagane le yona. Tse ba hlengwane se go modimo yena wa botseba. Me ke thapelo ya ka bosimo da gore modimo a hlakole meego ya hao. Me a o fe bophelo. Seke wa tela. Nako ya hao ya ho bososela. Nako ya hao ya ho bososela hape e ntse e tla. Modimo ha so qete ka wena hobane o bohlokwa. Modimo ha so qete ka wena. Hanyane fela ba eme hanyane. Nako ya hao ya o bososela hape e ntse e tla hobane o bohlokwa.

0: ena ke vuyo mo kwe na ronjalo njalo se atandaza mabele metso se dula hantle ho ye mashome a mabedi a mesisile tseng ka mara ho ra ya le sheme le metso medi re ke na ditabeng hle motho ke yona hle ke o mametse ka mantsu yang khotatsang ha hore hore ke bohlokwa hle ntate ke nna molebuhenga tumeng ka mona ka paraisi ke na kwa ne hema bidi motle wa tsebele tsa le sedia hore ke na ditabeng re ke bona ho ana motho mong o reng hore ke ya le bohle ka mantsu yana ntate tsholo le o ka o ke ke mo khiseng e kumane e tshojwalo ke ntse ke o mametse hle morenaka ke bohlokwa ha ke tore amen and amen and amen and amen re ke shebe motho mong kwano tsebele sunya le sedi ke rata o tsosa abuti wa ka leng a upa kwa lepe ka Kronstadt David kwa lepe ka Kronstadt ke ketele ka moradi wa abuti wa ka e leng a lebohang kwa lepe ka Velkomo ba tsosa ke nna moegetsi kwa lepe ke ka mona ka Katowich KZN ke tseo he ditaba tshebeletsong ena ya lesedi ha re shebe rona ka mona ka didenge seng ka mona ka didenge seng ka mona ntho di tsamajwang
1: What's up, Ditsholo? Ke tsosa sekolanyana ka Tlokolene ke re Mathuthu Khumalo ke qetelle ka Maria Majwang ka Velkomo. Ha batsuwe ba memele monga phofo ke nna ke hlomedi ka for Westanko.
0: Ke lebile mme
2: motho ke ntate Tsholo ke tsholo fela sedikelo mona motsethabong Velkomo. Ke tsosa nkgono Mamthimkhulu ke tsose ntate Ramo Omane. Ke qetelle ka Mmethabita Moloi ha batsuwe batho monga phofo kgotso
0: ha batsuwe batho ha batsuwe batho ha batsuwe batho ha batsuwe batho o ka ebale motho yane motho o na ngotse mone bale o ise kae nthwane wa o ntse a phumola bute ke fete feta tsholo fetela pele ngwanaka fetela pele re bone gore na ntho di tsamajwang ka nqane na nkile nako e telele motho yone ngwana motsotso le metsotswana ga e kgona ya re ke tla ka mona ke bona rena mona monga feme o re monga feme
3: ntate wa ka go mametse ke feletse ke borogo
0: ntate
3: o puti tse ga ke bohlokwa ka e bophelong no matter the circumstances
0: yeah
3: ka le ditse ke qolane wa phuzi
0: tanko ke le bile hle mohlomphe wa ka o jwa lota
4: tsa khotsa ntate tsholo le ka ntate tsholo re teng
0: ntate
4: ke tsosa mamkholo wa ka Esther ka na ma di Frankfurt o thewetse di ambulanceng ke tsose le motswala Gemina ka Kronstadt ba tsose ke Kganye ka Tiso ka na ma di Frankfurt ba ntate tsholo
0: mohlomphe waka
5: a ntate tsholo
0: e tsana ngwana mme e tsana e tsana
5: ka mantswa mnata mnata ngwana mme ntate tsholo o ya ra ha mo ayo ga ra ha ngwana mme ntate tsholo ke tsona ka mo ra thanda ntate tsholo ntse ke thewetse and that is what I can tell you about the small one. It's small. It's a small one. It's a small one. It's a small one. It's a small one. It's a small one. It's a MV. It's a small one. It's a small one. It's a small one. It's a small one. It's a small
0: e ha ga le we mrena ka ga se ga phatlalatsa di company kwa no mona hle ntate ke ya leboa e re kutlwe ka mona
6: khoso khoso ntate tsholo
0: ntate
6: tupa tso sa me Maria Majwang ka mana ka respaka e be ke ready ya mora bana ka mana ka Facebook e qetele ka me mamora na maloka zika zone 5 Thabantsho bona ba tswa ke ntate rampa e zone tsimile kwa no mafeteng ha pa tsa Lesotho pla le bonela la Van Rooi
0: ntate ke wa ka ntate ke wa ka ntate ke wa ka hle
7: Khotso ntate tsholo
0: ntate
7: ke mosupatsela navigator Shaba Zwane ke le mamelo Valmarine ko mametse ka leqhubula 89.2 ke kopa ho tsosa Fondo Mathunye ke tsose Benny Madonna ke tsose Mathe ka ofela ha bona ke re abatsowe ba bona letsatsi le le challenge hlonolo fetseng
0: ke le bile ntate wa kahle ke o mametse ka thata ntate tsholo ke tsosa lerato laka ke mampe molahlwe re ne re etsa 15 years re le lenyalong taba tse monate ka nnete a ke bit molahlwe wa qebing ho la Vepenar ha re lebohle ngwana morenaka 15 years banna ha re a leboha ka nnete banna se dilemo tse nyane tse ngata
8: mela ntate tsholo ke tsosa Asmali wa Makau lepti matladi makau ba mane skhobong ke sa sintatwa ka ntate Herbert Makau batsoswa ke mamphomagetha matatile thebatsitsa thank you ntsetsolo
0: mekele bile a holo hlae ke kopa o tsosa ke ya betse thipe makarabelo thipe ke qetele ka no zolile mtokonya batsoswa ke mama Winnie thipe ka Brandfort majomseu are ke a leboa ka mantswe a gothatso ha re leboe hle mama ere ke tla ka mona
9: khotso khotso ntate tsolo
0: ntate
9: Ke tsa ndati mogana ga nthe ba ka mona ka khimpale ka mona ke tso sa mogana makweteng ka mona ka taung ke wele ke tso sa le me mangaka ka mona ka pakeste ka di shebo wa tso sa ke ndati le bese ka phamogisi ke a le bua ndati tsholo
0: ndati le bese ke le buile
10: kadetsulo petso petse
0: ke
10: papita me ga mo ga dalo ma se ga mona na re ke batso se to se Daniel Maboye ke mo se tsi mo re na tso se de pati di tebe ke mo tshana wa ka le o pa di tebe ke mo tshana wa ka ba gana di thoro thoro thank you ndetsulo ga mantso a manna ti tate thank you
0: ndate ke le wile a holo hle
11: Ade zwi.
0: Ndade.
11: Mo kana makuti ka tanga bona. Awu, reje di khoyele tshelo mo nyane ka bo dzavelo. Ka ka pele ho la mawa. Yo ke ndadi ke ye zo teke tega mabuni nga khuti. Ke qetela ka di ya mo re bana ka magala ne fiki. Ya go go bela ndadi tsholo mo kana makuti.
0: Ndade kwa.
12: Eh, dumela ndate tsholo.
0: Ndade.
12: Ta ke tsuse molwana wa ka Ellen Joseph Lekheto ena go mafikeng ke tsuse Isaac Mbele o ka Albertine ke tsuse morito wa ka le morito masala ka Freddy Foto ba tsusa ke Ben Lekheto ntate tsholo ke ba tsusa ke le mo R21 ke a ka Clayville le ka Rantorontoro danko
0: Thuso Mothobi ka Tikwana o re o qhoba bosiu le papi Mothobi dikeledi Mothobi le rangwane wa ha ileng a mosganga dangos a ke le boetle ngwana morenaka re ke tle ka mona he mo be le kutlo re nna ntho di tsama bo ke atla ka mahaleng ka mo
13: a de zulo
0: da de we
13: a tovo u dumedi sitse zombi la zombi se mo ye ra ta tso sala bana ba latela a mo simzene ke mo khani on Toronto ka tsala bo chap Williams ke success we as kosana amo khani wa ntorotoro ga tsala bo champions ke tsatela ka Jonas Malindi ke mo khani wa ntorotoro ga tsala bo champions a tso sambana ba latelange o baradeve ga tsala bo champions that it's slow mo khani wa ntorotoro thank you mngapho
0: ndate hle ke tsosa musala day ke rathaba mokwena le mafuka tsubella ke Steven Ngilele ka khotsongo la Botaville ya batsosanga re ke tle ka mona kutlwe
14: a ene re tsholo
0: nna
14: ke kopa ho tsosa mme wa ka ke mme Makabiso Matlotlo o kamane ka Pretoria ke tsose mofumari wa ka ke mme Matebo Matlotlo ina ba tsosa ke Kabiso Matlotlo ka re sotho ka mona le ribe la mamusare morapo Tangu ke lebo.
0: Ntate ke lebile mabe di khotso.
15: Boston tsati di kae?
0: Ten melagai?
15: A pite. A tama ntwa monate a khothatso.
0: Mme?
15: A go ke ntse ke tama ntwa monate a o go khothatsa ka go na ka mehla le matsa. Jadi kupa. Ke tla le mabe. Ntom mame.
0: Tsala pele mme.
15: All right. Uno ho fukuja ga ne ile Erika Majavu maobane ka di 15. O pa ho tsoha le yena. Ke kopele bohle.
0: A mme ha ga na bohle hle. Ke kopa o kopela batho ka mabitso a bona.
15: Oh, right.
0: E amme.
15: Ke kopela ngwanetso ka nshashamang e le makitetso. Mabula. Ke tsohele yena. Hammoho le palisa ntima o mani blomfanteng mani.
0: Mme waka. ke le bile se motswadi ke le bile a holoka nete tsebeletse ke le sedi dumela le sedi mehala e etsa tsona tsena tse ke sa di ratintse mehala hangata se ke baleile ka moo ntate
10: opatsosa mema kgotsa tshimolane ka mona ka mafteng ka motlhege le go magadi wa ka kago tshimolane ka mono o petela ka setlolo sa ka mono ke ka tla go tshimolane tankiso tshimolane ka mona ka Carlton Field ke ga ba tswe batho.
0: Thank you, Naleso. Ke ya le
16: bona ntate wa ka. Naleso.
0: Khotso.
16: Ke kopa o tswa usuli ba latelang. Mogehle majwang ka Bloemfontein, Kapzela majwang ka Botshabelo, Elisa majwang ka Botshabelo. Bana bohle ya kopa o tswa usuli bona ke Maria majwang ka Rispark. Ke ya le

0: Sentle ke tso sa boitumelo ke ngwana ai khona ga ngo la puene thata ene ngo la ge tse be thata ke ge kile ke shebe ha pere kutle ga mme le tse sa di ba tengi se u ka fe u ka fe u ka fe u ka fe u ka tsona tse sa di ba tlentse le utlwile ke re ba mamele se ke bela re ke ya ikapela utlwa ka
1: dumela le kae ha mona teng ke tshulo ke tshulo ke tshulo sa bana ba latelang
0: utlwa fe
1: ke tshulo sa sipati ka brand photo ke tshulo sa ndenzeni ka brand photo qetella ka mema modise ke re ba tsoe ke nna sana go eme ba banana ka brand photo tsatsi le monate
0: sana go e brand photo
2: Baeti ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le lesedi FM ya bali e ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake and say to men sabai. It's on the how re papa. La be rele bema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo. Re lebile go ithabiswa mo sa le bale he. Mo re tsama yang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026. Etsa bonne te ba gore passport ya o enukile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lukisetsa di aparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668. Ne o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: Babadi metsotso idula hantle wele shemele metsomedi epele re fitla horeng ya pele ene le pina ya langa mavuso monere Sunday blues ya bakeng ka sisi ure run away ele shemele metsomedi re horeng ya pele.
1: Haiba o le sibini ka ba mohlaisi wa mino ya batlang ho ikamahanya le ba bang minong lesedi FM le tla tshwara thupello ya mino ka labone le la mashume a mabedi a metsomedi mphalane 2026 ka hora ele shime hoseng. Sebaka, SABC Bloemfontein. Ho tla ba le ba 80 ba bohlokwa industrying ena. Ebang o batla ho ba karolo, etsa kopo ka ho romela email ho music@lesedifm.co.za. Ebang kopo ya hao e amohetswe, o tla fumana molaetsa wa netefatso. Ko ho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino. Lesedi FM, ke molelo.
0: Babadi ere ke o ferita ba tsala le sheme le metso etsheletseng eleng ka jeno hle eleng ka jeno ke letsatsi le leholo lena mo mamedi la machaba ku vetse letsatsi le leholo le leholo le leholo le leholo la dijo e barekeng World of Food Day ke letsatsi la machaba la lefatshe la dijo mo mamedi. Mona moteng lefatshe ka bophara le shebileng hore ho be le ditlhokomediso ha go lo jwang ho batho ba tshwenngwang ke tlala ba phelang ka tlala mo ba phelang teng kae kae dijo ha diyo mona mo batho bana ba leng teng he mo mamedi jwale tsatsi lena le kgethuwe le letsatsi la lefatshe la dijo moo teng bana ba fao ba bitswa ka gore ke Food and Agriculture Organization ke fao Year of the United Nations ke letsatsi leo ba le ketekang ka jeno gore ba shebe gore na ba ka etsa jwang gore batho ba tlhokang dijo ba fuye dijo ba tshwagane le ditaba tseno mamedi bane dijo di botlhokwa bophelong ba motho e mong le e mong batho motho e mong le e mong kapa batho ba tlameha ho phela ka tlala dijo di botlhokwa bophelong ba bona. Jwa letsatsi lena ha e sa le lekgethwa mo mamedi ka di 16 tsa October 1945 mme mmokotaba wa selemo sena sa World Food Day 2026 ore innovative today, nourish tomorrow. Innovative today, nourish tomorrow. Ke mane mo ba shebileng hore ba tle ba thuse le hona ho aha setjhaba le ditaba ka ofela tse amanang le hore ho etsuwe ka hohle hohle hore dijo di be teng ho batho ba di hlokang. Ho be le taba eno re batho ba fumane dijo ba se ke ba ba le bothata ba ho fumana dijo. Ka mantswe a mang ho thwe nka kgato ka jeno. Nka kgato ka jeno e le hore hosane he motho ntho tsa e be di eme hantle haholo bana ba lapang ba tle ba fumantshwe dijo ba tsebe ho tswela pele ka bophelo ba bona. Tsatsi la matjhaba la dijo he ka jeno mabedi ne ke re ko fe ditaba tseno. Tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi. Ha o na le lethonyana hle, ha o na le lethonyana o tseba hore mamang kae kae. Motseng o mong kapa ka next door ka mono hle, ako mo fe dijo hle, ako mo tsholele ka jeno ke letsatsi la matjhaba la dijo. Hore batho ba fuye dijo hle ba sokosokolang. Ao banna. Sam Solta ho lesedi FM, your face, RQB, labahlano, le mga phofu.

0: ke mollelo
1: e le shebele bo tsima hlano hantle bo tsekeng ka mara hora ya pele se tlo sa rona mamedi ntse le kgwedi ya dipalangwang ntse le kgwedi ya dipalangwang ena e re ntseng re lo ho yona e tlosi fela ke sona tle pele ke se fetule ke se phethule tjena ke batla ho se bala hantle ke batla ho se bala hantle ka nnete. Things we did to pass our test, but no longer do after getting our driver's license. Which driving skill would you probably fail if you were tested today? Hona le din thomo mameditse o rileng kadietsa harata pasa re retle re fumane mangolwana a rona a re dumelang go ganna tseleng hona le dintho. Things we did to pass our test but no longer do after getting our driver's licenses. Hona le dintho tseo re ileng ga dietsa re fitile diteko mo mamedi tsa hore re tle re fuwe mangolo a re dumelang gore re tle re ganne dikoloi mebileng mona hemo mamedi. Jwale dintho tseo tse ileng tsa etsa gore re tle re fumane mangolo ka tsona ga re sa di etsa gona jwale. Go na le ntho tseo go seng re sa di etse ya o ne o ntse o le mane ba o ruta o ganna jwang o tlo o fumane mangolo bo stipi mane a o tloga tseleng mane bo di-blind spot o jwale o sheba ka mona o sheba ka mona o tloa le steering sena o ne o se sotha ka mokgwanyana o mongwe o itseng le a koloi ntse tsamaya o se tshwara ka mokgwa o mongwe o itseng le a o se ya tsebe jwalo jwalo. Go na le dintho o entse dintho tseo ka o fela tse o ne o thudietse gore o tlo o fumane lengolo leno le o dumelang o ganna ke re o fumane license dase empa ga re ka ra qala fatshe ona jwaletse ke dintho difeng he mo mamedi tseo reng ga re ka wa isiwa teko ngwana wa lo o shewa ape o dako o tlae gape ka moka 10 years 15 years 7 years 50 years 40 years o ko o tlae gape ka ditekong ka mona tseo reng wa tsewa ke eng ke o jwetse dintho tsane tse ileng tsa etsa gore ke tle ke fumane mangolo ke tlo di feilang ka isiwa ditekong gape gona jwale ke dintho difeng tseno mo mamedi ke wena a tsebang gore na o ganna jwang ke ntho difeng tseo seng o sa di etse gona jwale tse o ileng wa di etsa re o tlo o fumane mangolo pele ya o se o tswela pele ga ntho ena ka re e ntshenyetsa nako mane se ke etsa jena a ke sa etsa jena ga ke go se o na le mangolo jalo so ga o sa etsa dintho tsane ka o fela tse o ileng wa di rutwa ga o tla fumana mangolo ke ntho difeng a kore jetse gorena hei wa tsewa ntate tshola go ya bankisa tekong ke le o feila ntho e itseng le itseng ako bue nnete a go bua ne teng tete
2: ganna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke molelwa
1: go thoganne ka polokego kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke molelwa bela ke batla o tloge fa taba tseo fela eno a ke sebatle ga go tla mphumana ka kwa ka kwa go tla mphumana kwa e ka kwa.

0: Pina ki a Kairens, hole sadi a fema e mashumi a mabidi a mtsu e supileng a tsolo mashumi a mabidi a mtsu siletseng a kamra hora ya pele mo mamedi spahle e mlanjini. Yena ya Kairense ne re aiko. Bitso la pina ki aiko. Ha ke re utlwa mamedi re ke re gotlele ditseleng kwana. Ke re gotlele ditseleng kwana ne ga qala re utlwa gona. O so fetose batla utlwa batho ba nang le nnete motho a tsewa wa tsewa ke nthwe mane ne ke etsa tjena mona se ke etsa se ke le mong
1: jwaa kgotso na le tshoromo ka phofo
0: ntate
1: ka bokekgweng semataa ya bathong
0: ntate
1: bona manda le tshoromo ga tseya batho ba ona jale se ba kgabeng tile lebelo le phahameng gagolo
0: mame ne ke sa batla ontjwetse ka batho ke batla ontjwetse ka wena
1: le matshwao a tsela ga e sa le ntho tse ba di tlhomphang ke kabiso ka mona ka la sotho ntate ke a le
0: boatsa re na le bothata ba go se utlwisise se motho a buang ka sona ga ke tsebe na puo ena e batla re e bueng jwang hach ntho ena ke iphethile ka ba ka e pheta jale ntate o njwetsa ka batho nna ke a bua ka batho hei mabele a re ka ra utlwisisa gore na re ntse re rentle ke re ntate ore batho o sa bua ka lebelo ga ke bue ka lebelo nna la batho ke re ga o ne o le mane ditekong tsa go o batla go fua lengolo la go ganna le o dumelang go ganna go na le dintho tse o ileng wa di etsa gore o tlo o pasa o fue ngolo leo wena e seng batho ke bua ka wena jale ga o se o fumane lengolo ka baka re o se o na le bo 5, 10, 15, 30, 40 years, 50 years o se o ganna le bone go na le dintho tse o ileng wa di rutwa mane tse o ileng wa di pasa gore o tlo o fue lengolo la go ganna tseo seng o sa di etse gona jale ke di feng tseo ka rareng ga re ka ra o isa ditekong o bolo di feila ke di feng ke be ke re ga re ke re utlwe batho ba tsebang go bua nnete se ka ntjwetse ka batho ntjwetse ka wena ga o batho ba morena batho ba sa ganna ntle ga ke re batho ba sa ganna ke re wena wena ga o batho ba morena nto e thata na ke a kopatlhe bana ba ntate ba keneng tempeleng wena se ka ntjwetse ka gore batho ga ba sa batho ga ba sa a wena kopa o ntjwetse ka wena gore ena ga ke sa etse o le kga ile ka fumana mangolo ka pasa wena wena ka baka re ga re bue nnete
2: kgotso ntate tsholo
0: ntate
2: mofokeng ka mana ka le bajeni
0: phoka
2: ai ntate tsholo nnete a ya pholosa e lebanta ntate tsholo lebanta
0: na o sa le ke
2: mathata ntate tsholo thank you
0: mtho ya te kena wa nkagaba ga sa kenya lebanta jolo ka pele safety belt wa nkagaba ntate a etsae e seng batho ba ga ke batle jalo ga a kata gore nnete ya pholoso o ibuela nnete fela ga sa kenya lebanta o nkagabile ntate ntate a tse
3: ya ke motho gore tma
0: ntate
3: ya roma metsi wena bror roma metsi ba ile tsebe ka ke mamaretse tsebe le nya
0: re ke tle ka mona mo mamedi re ke tle mo mamedi ke yo
4: e ho jwa ntate ho jwa mona
0: a bona ile ya ho
4: ne no ra le bo ka putswe mo
2: khotso
0: e
4: nanta ntate tsholo tlo phazamiswa ke nthoma ke levanta ntate e levanta lansebodise ntate lestere sena ke sa tshwara ka matshwao abedi jale se ke tseba golo ntate
0: ga o sa etsa
4: kogaa fana ka letsole le ntate ya pele ya pele ya bona ke sone se dirile le levanta
0: eh
4: ke sone le tlong fedisa ke di tlong fedisa
0: tase
4: ntate Stefane ka molense ka mona ntate ke a le bona
0: ntate Stefane ke a le bona ngwane sa o nka gabile hantle wena o nka gabile wena le ntate a ne mo ngwapile yena a
5: Simela ndi tsholo.
0: Eh la moye. Sha pongwana.
5: Ndi tsholo tsho ai nna ke bua nnete ke ba tlo bulela maka. Hai le ya o ke hai tla stopo e be tla ema gagenene.
0: Eh.
5: Ke me yona ga ne ke tla ema ke kama ke ka mole ka mo.
0: Eh bona.
5: Ke kama ka mole ka mo ke sa tla le mane.
0: Eh.
5: Le ya le ba ndi tsholo. Le ya le ba nta. Maka tena tedi ntena le tsholo ai.
0: Ntso di tshwere ngwana.
5: Tsona. Ke a le bona le tsholo ke me ke tswa lepe.
0: A ipuela nnete kwa lepe. Ya na go ke me stopong ke shebe ka mona le ka bona ne ke hetle ke tla ke Salman ha ke me gegene. Ha nyane fela ile ke a fete.
6: Le monga phofo. Ntate lo ka oke.
0: Morenaka.
6: Ya bua le khotso ka Kronstadt ka mona ka maoke.
0: Le ya khotso.
6: A nna ntho hanga khutela traffic department e hape.
0: O lo feela.
6: Ntho e ka mfedisa ke na ya observe.
0: Yeah.
6: Ha ke fitla bo di stop sign e mo.
0: Mhm.
6: Ke emisa ke hula di handbrake ke etsa di observation mi ga mi ga blind spot. A ntho na ke sa yetsa ho ha. Ha ke sa yetsa ho ha. You are no stop sign se la se ke sebiswa jwala ka hill sign. Ke hina fela. Ya sheba since ke feta tla ele ya o ema o la di handbrake o tsa di neutral a xa yetsa ho ha ho ha ho ha
0: that
6: yona nka khutlela traffic department e ka mfedisa lo kenya le bantle lena la pholo safety belt a ke kenya ke ya palama di tsilentse kgolo di N1 kwana a ka le ke feeling ka mona ai ke di kenya lo le ke di stop sign tse na tse di bana ke sheba fela ke a fita ya le bona te luka o ke
0: ke sibo
6: monate
0: ndate
6: go tso ka mo ke ka mona go tso mo hlabi
0: ndate khoso ya le ba khoso
7: ndate tsholo madume se go di sa ka semoyeng o bua le machine man wa le kholoko le kotlo tsa ba kholo ka ba o ga di santeng ka mane ka botavile ndate tsholo nna le tshola pele le lo ntabo ke le banda
0: ege
7: a ke kena le tsho le banta tse ka pele o bedi ha ke sa observer tse ka pele ha ne ke le drama school le tsola ba onda detso ha o lo spalanga se sa mosebetsi ha ke sa inspector tse ka pele a ke mane sekolong sa o ganna o ka no check it out with inspection blo ka tlo
0: yeah
7: ai mona na ka ba gala wa ke a tswa hona le batho ba di check a mosebetsi ha ke sa check a tse ka pele ka me di tsheke di disk ka felanda
0: yo potulwe ke ho pula
7: ntle ho observer inspection le bandand le tsholo ke a lebo
0: ndate ke le bile a ho
8: hela utsholo ei nante di pedi ke mira blind spot ai ai khona ke ma fa ebile ke lahlela
0: eke
8: le cellphone ho bua ka phone tso ganna
0: a
8: itsepilitse ho tsholo ai khona
0: Lovely.
8: Ke tlo tsiba lo hlo modintse dimphatsa mbisa ona ona jwa le kena. Da ja botsulo ke mo rena rata tiba ka mona ga chimba.
0: Le buela ne te fela wana.
9: Khotso monga phofu.
0: Ndate.
9: Monga phofu. Ai nna man ai sali ke pasa mane. Ai di ntotse mfeela ndi pedi fela monga phofu. Lo tola ka se libima. A holo mafuri mona le steering sina ha ke sa tshwara ka tsela yani ne ke tshwara ka yona na kunyane ya ga ya ditiko yani ha ke tla pasa mo gapofu ke tsona tse pedi tse o tseng tshwenya ha lo tulina man se le di bima mo gapofu
0: go
9: ke ya le bua ke ga debe Paul mo cruise ata mauki ke ya le bua ntate thank you
0: wa pepela ntate a sa tsama ka 120 tsama 130 140 Yeah.
10: Ntate tsholo dumela hape.
0: Ntate.
10: Ke benne kgetho ke ka motle ivile jwale sa pakile ba flow. Ntate tsholo ona nna problem ya ka ke lone le banta. Ke le ke nyake ba bona ke tsamaya ka founu e nngwe e navigator teng e leng strong ampe. Ntse ke tseba tsela ke kenya navigator eo ntate tsholo.
0: Ba tsepe.
10: Ha se si so. gona le traffic kopo
0: ba dempe
10: e bile gore ke a thoma ke kenya lebanta lebanta lone ba tla ntshwarela lone tsatsi thuso but ga re a motse dintse a ba tlo feila tsatsi tsholo ba tlo feila koloi e ke palama e tsamaya lebelo le heavy blind 240 and a lori e ke palama e tsamaya 120 mare ba e sekalile 80 bale le nna koloi yaka a ke tloa fela ke cruiser 80 a kena ka toropo ke cruiser 60 a ke sa sebedisa accelerator tango tate tsholo
0: ke lebile mogana banka ga ba batho ei ke thaba o lejeng ga o tsebe nae enketsang taba motho ya nkaga bantho e ke mmotsang yone.
11: Bloemfontein nako e fihlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show me labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Women to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
0: mabedi o ntshwarele ka nnete.

0: na ho bolela hore go go shebe hangata go shebe hangata batho ga ga tlo itshupa ga rata o supa batho ba ba e jwalo jwalo batho ga ga tlo ho ikhalemela ga rata ho khalemela batho ba bang ntwe ne hohle mona nakzuna etswa ke hohle di company hohle hona le batho ga tang ho supa batho ba bang ba ba tlo itshupa na phoso ya ka ke ba rata ho dula ba ntse ba jwetsa batho ka diphoso tsa bona fela fela ke bothata bo teng mona naeng ya Afrika Borwa mona mo ke phelang teng mo
1: kgotso ntate tsholo
0: ntate
1: ke ka ola po ntate ka ola po o mar 59 mona ke a ka Clan Roy ka kwana ntate
0: ke matabe
1: ke tswa ka Kapa ka kwana e ntate tsholo le banta ko la ke ba bona ntate ha ke le keng mang tshwanele mang mo le khonopelang teng ke le potisa fela mona na ntate ke le tshwa ka tsola left el le le mafuga ntate ene ke ndorondoro le mafuga ntate ke ka ola ponjobe haye ke mana kwa kwa tsima nna ka bulo ke mana mfula tshepe Smithfield
0: ka ola po hello
2: ntate ndivuro
0: ke na dabe ngadvetegi
2: ntate a ina ntate to mametse ntate tsala jale nna ha ke tene tabeng e
0: Utle pele ke tsa ntate bona ha ke no modumela ho ha nke ke ka modumela e tla ba ka nete ke hlwa go ganna lana neo ere ke potele ka mana
3: Clientele Legal e fumane ya bakeng sa Afrika Borwa ohle di plani di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le ho ngata hape dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Motho yona ke Vusi Nova.